0: sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, doon na kita ay alas 8:06 mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Kining orasan na tutsap ka nato sa Sandon Plus Coffee Mix. Karong mga panahon na mas maayo mga pi. Sa labian nga kapi, mga katrupa, kapi-kapi ka lang. Apan na healthy ka na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba na pangalan Sandon Plus Coffee Mix? Maayo kining gamiton sa itong mga kagisunan nga doon ay hormonal imbalances, specialist kababayanan. Kunya itong mga kagisunan usap nga doon ay paghubag sa prostate. Mga katrupa, i-enjoy sa pagpangapi. Apan mas maayo, enjoy sa pagpangapi. Apan ang atong health kalawasan maugyoy prioridad o priority. No? Sandor Plus, Kirby Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, shout out anyway. Good morning. Kisa pa nito mga kagisuna na nagliili karon si katropang Carmelo Lesmero. Good morning, sabi ni Mugina.
2: Good morning.
0: Niya si katropang Ginilin Arcio Amaro. Good morning. Kisa pa nito mga higala na nagpaabot.
2: Oh, kang Madam Ading Granaderos Dapar.
0: Good morning ni mo diha.
2: Good morning ni mo diha, Madam.
0: Katrupang Ading.
2: Oh, niya kang kini, unsa man ni si Oboche?
0: Oboche.
2: Oh.
0: Uy.
2: Kuyawa ni nga.
0: Yawa pangalan, Oboche.
2: Oh, good morning, Katrupang Gray. Katrupang Junji, watching from Talakugon. Naminaw mi ninyo diri sa ospital sa Talakugon.
0: Good morning.
2: Great nako amo mga kaba, sani? Kaban sa ospital, kaubanan sa ospital.
0: My morning, yes,
2: ng mga pasyente.
0: Talakugon District Hospital.
2: Ako anda ini sa Talakugon District Hospital. Naminaw daw sila karon dito, katropa.
0: Di mi kagahapon nagtuli. Susita diha no, nguhatag balita diha kalabutan sa pag-abot lagi ni sa pamilya of course, sa pating lawas ni
2: Bubit in town.
0: Good morning, Ida.
2: Good morning, Ida. Oh, niya shout out daw kang Clarence.
0: Clarence.
2: Sir, shout out kang Clarence, sir, nga naghilak in town bago lang gyud kay gioperahan og appendicitis.
0: Pastelan.
2: Or appendix.
0: Na appendix na siya.
2: Oo. Di po nilalim ni og wala og dugay ka madala ani, delikado po ni.
0: Delikado na.
2: Makabuto.
0: Makabuto ka to pang ajun si kay ma.
2: Poison man.
0: Poison man ang taon niya na, no?
2: Di basta-basta ni.
0: Sige.
2: Kang Madam Wilma Joaquin, ha? Mayong pagpaminaw ni mo diha, Madam.
0: Good morning, no? Katropang Wilma. Then, katropang... morning, Sir Ray, Sir Junji. Katropang agika ni katropang LB Ruluna. Daging salamat, katropang LB. Good morning ni mo diha, ha? Mayong pagpaminaw ni internet sa mga bayugan na dus.
2: Good morning diha ninyo. Niya kang Joseph Alduhisa. Matod pa niya, gubot pasta ng lukot ang nasod na ito karun. Pasta na, tinood yun na.
0: Sakto yun, no? Gubot pasta ng lukot. Gubot pas lukot. So, mga katrupa, dirita sa laing panagisgot. Ang utaan na mas katrupa ng Founder Ingong, nga ganun malagi ko no ang HCHR nga wala mo kunoy action no so
2: malagi
0: anyway ato lang panidaan katropang Ingong noon sabay dagan nining investigasyon sa kining isyu sa pagkamatay ni Bubit sa giingon laging team building magkato
2: ito sa Aurora no
0: ito sa Aurora no anyway ang ilang good pod tutukan o dili lang tama dito katropang Junji ang investigasyon sa Aurora Police.
2: Taas-taasan yun. Laum-laum man eh.
0: Kay normal, katong gihimo actually sa CIDJ nga pag-imbita sa tanan-tanan nga grupo. That's correct.
2: Correct po. Sakto to.
0: Okay. Ibutang nato katropang Junji nga kanang ang mga hungihong bangag, batang ko nag-PC.
2: Oo, naipabugat ang tiil.
0: Wala, gito. Ibutang ito, wala, gito.
2: Ibutang ito, wala.
0: Pero, daghay mga senaryo, katropang Junji, kay si Bubit Manggod lagi. Bagong salta, gikas probinsya.
2: Siyempre, unya.
0: Unya, misulod dito na sa grupo sa mga
2: Tagalog. Mana ba bali?
0: Dakong grupo ba? Niya ang intaw ang probinsya nung bagong sal taon. Sila man to.
2: Mamataw sila.
0: Kato si
2: Divine.
0: Divine.
2: Oo.
0: Diba? Kato sila. Bagong sal taon to sila.
2: Kato sila duha.
0: Laban ko yung mga ingana agadropang Junjoy nga murag inga sugaton ba?
2: Sugaton
0: tani. Sinugatan.
2: Oh, sinugatan tanis na bugat nga training.
0: Nya tanaw na to o
2: ka-survive ni.
0: Survive gud ni. Murag ingana ba to? Mga panglantaro na to ha. O na maingon ta nga mas maayo gud nga.
2: Nya.
0: Dili lang tama dito sa beach nga investigation kay. Wa ta kasayod ha.
2: Nay mga
0: kung, unsa ba ini tabo silang panag-uban dito kay bag-o ba ining salta siya?
2: Mao.
0: Oh, ay sa kuan pa ibutang nato katurupang Junji sa atong ibutang nato kung do na tay grupo niya kining grupo ha naanad na nga kinahanglan og naay bag-o. Ato yung masimasihon kung
2: unsa gyoy mga abilidad ani.
0: Unsa gyoy abilidad para maklaro gyud nato oy. Ay nga natin ni mga abilidad no. Kana mga panglantaw nato mga katrupa. No? Kay naghamay ng utana po astang taasa o niya hanginan pa
2: hanginan niya anadug langoy o niya ano na lumos
0: oh
2: pastilan
0: niya remember nga kanto silang duha bago gitong
2: sampa
0: niya, dito napita
2: duha po silang gid nahanaw
0: niya sila pag duha
2: duha pag sila nahanaw
0: so katong mga tao din ha or katong mga existing din ang mga kaubanan taga diha naman to diha naman to so pwede itong ibutang sayo na to sa ilang mga
2: trabaho dito
0: trabaho
2: basing niya na babe unahon taning duha nga bagong sampa
0: mabito magkauna-una akong katurupang Junji nga mating no
2: niya
0: kana ba itong giingon nila mga katupa sa prisuhan ba. Kaya sa presuhan ba?
2: Kaya bang...
0: Di ba na yung mga mayor-mayor diha?
2: Na yung mga lati-lati.
0: O niya, og na yung bagong sulod.
2: Marika.
0: Patilawon yun ka diha.
2: Kaya
0: mga bagong preso ba? Di ba?
2: Og di ka survive na lagi mapatay yun.
0: Mga panglantaw na to niya. Mao na nga, kinahanglan nga, dili lang tama ng investigasyon ditong napita sa taga Aurora Police.
2: Dapat palauman pa yun ang mga kaubanan ani.
0: Within the group, diha ang investigahan.
2: Kay naamang yun na nasayo doon sa gi kuan unsa gi pag-umpisa to
0: normal naagi matris mag yun na kamo tanan din ha involved
2: labi na kay
0: kung ako ato kadrupang Junji tanan pero siya nung interest
2: labi na kay sa kung hisgutan sa politika dumot ng Dabaw daan o kuan na
0: di lang tumabot ang politika kay ayaw lang ng politika
2: ngayon mga issue ba nga medyo maradan na yung mga paglait ba sa taga Mindanao
0: sang di lang magnaingan na di magpagkuhan lang tanan kay orang layo na kayo ng politika kay ang pinakaduol kining batasan ni Baldwin nga gireklamo sa
2: asawa
0: no ang asawa mga katrupa actually naukit og duna na hinuon pagduda kay ning gawas naman pugod ang appearance sa asawa ni Baldwin
2: lalimang katong
0: diba?
2: Message sa iyang asawa
0: sa message sa asawa ni
2: message sa iyang asawa nga ultimo ang iyang anak dili safety sa kamot sa maungkots na sa to pa naagay something kinaayaan ni or diba ka sa kanang sa badi ang sana kanang
0: sadista
2: kanang manakit yun ba
0: na ingon man tong asawa lagi nga daan akong giabisuhan niya ang Ateneo Manila sa nahimong pagkatao ani ni Tabaldwin.
2: Naagi something ni tawanan.
0: Unya,
2: wa manggapon daw gi...
0: Wa man siya tagda.
2: Wa manggado ko no giinabot.
0: Pero, remember ka to pang Junji nga, doon na yung mga interview. Kung unsay kahimtang sa mga athletes, di ba, nanay mga interview ba?
2: Nanay interview nga.
0: Nga. Maduwag yun nato makita. Mabuto itong gidudahan nga.
2: Oo, itong pang-military yun nga mga kuan.
0: Oo, mabuto itong gidudahan nga. Basin oray og ang mga TL gihiktan.
2: Oo, gihiktan, gipangbugatan.
0: Mabuto yung duda, una, promenong duda, no? Gumika na itong mga interview na nagkita na ito sa social media.
2: Pero katong interview katropa, tinuod yun ito.
0: Triggering ito.
2: Dili ito, ingon buhat-buhat lang ito sa mga player nga mga nakauna sa kang Rini. Nakasurvive lang yun.
0: Triggering to nga maghatag to lead sa atong kapulisan. Nga,
2: naagyuday.
0: Basin gay. Dili man sa ingon nga kanang lateral yun nga Kung siya giingon nga gihiktan.
2: Hiktan, oh.
0: Okay, wala may...
2: Wala may nakita.
0: Kita dito nga, doon ay sign ba nga mga hiniktan species. Oo. Kay kung hiktan lang yun po species, katropang yun, Jay, kung balod-balod, normal, kanang tiila na magkapangus-panggus yun na.
2: Mawag yun.
0: Maklaro yun ang hiniktan. So, kanto wala man. Pero doon ay ingon nga pasa ko, no?
2: Pasa.
0: Oo. Excuse me. Doon ay pasa. Oo. Na, maulagin na. Ibutang lagi na to. Wala dito, dili dito pagkaligo ang kining sitwasyon, no? Kung unsa man galing, ang pinakadabas, ana, silang tanan persons of interest.
2: Mga ito'y giingon ako katropa garing kung seryosohon lang ang investigasyon, dali ragyo kayo makuha ang impormasyon. Kung seryosohon lang yun. So, kung nilag yun padalas mga...
0: Kung ibutang to nga persons of interest silang tanan, normally, usa-usa kanila...
2: No, interviewon.
0: I-interrogate.
2: Interrogate.
0: Nagunsaman mo.
2: Kung ako'y investigador, ana, katropa gari, dili ko na iusa sila tanan ba?
0: Isa-usa.
2: Isasahon ko na.
0: Oh,
2: kay first ko ito, mahibawaan magkikagok isa manggod.
0: Oh, mag...
2: Mahibawaan ko kung sa statement aning nag-una.
0: Ang himuon na kita pang dyan, usang-usa.
2: Usahon.
0: Human sa usa-usa. Oh, tibuon.
2: Tibuon, oh.
0: Kaya di magkikagod na magka... Bailo-bailong istorya.
2: Kayagaw-yagaw.
0: Consistent ba o dili?
2: Ikaw, investigador. Naingon na itong una nga, oh sir, may pabigat na nilagay sa tiil ni Batalbonia.
0: Oh.
2: O niya, pag-abot sa ikaduhan na punbingon nga, wala sir, wala ko'y nakita nga. Oh. Uy, nakita na ko sir, nagibutangan. Dawa na, diha na magkayagaw-yagaw na nagsugod.
0: Oh.
2: Kaya yung usahon na agtatawag. Wala na.
0: Kaya kung ako lang katrupang nga, Junji, hinoon, di kumutuuan ng gibutang pabigat sa PIL. Pero ang akong panglantaw nga mahuna-hunaan katrupang nga, Junji, kaya bang mga realistic bitaw nga sama sa usa ka prisuhan bitaw nga
2: mo,
0: sa usa ka prisuhan doon ay mayor-mayor.
2: Masulod ba?
0: Oh, niya, kung bago kang salta diha.
2: Oh, padol, na mga padol.
0: Bago kang salta, kung anong gagas, sugaton yung kadihag ka ng sinugatan.
2: Ay, gitawag nga welcome.
0: Ah, welcome.
2: Welcome. Oh.
0: Kung unsa yun ka ka...
2: Kagahi.
0: Kaya di hata na ng imong... Ang imong kusog yun. Unsa yun ka. Kapasar, mag yun ka.
2: O, gani.
0: Oh. Niya, karon katropa nga dyan siya. Niya, sama ng kato si... Baguhan gito niya.
2: Inosinti na bagyo kayo, tanaw na pating inosinti ha, tanaw na.
0: Normal. Oh. Dili pa to niya mga suod.
2: Oo.
0: Katong grupo, di pa to mga suod.
2: Dili pa to, kay mao pa ipag-abot yung din na ato tanan.
0: Kano saan pa man to na hitabo itong atong palarong pambansa, dire?
2: Bago po eh.
0: Bago lang eh.
2: Mga basta kay 1 week yun.
0: Oo, oh, niya. Oh. Siya ba ya ang kuan kining makita po ng highlight?
2: Oo, oh, tinood.
0: Niya, katong 2025, MVP siya.
2: MVP siya.
0: Oo, oh, so, but pasabot katropang Junji. Kanaman kung... Na po yung mga batasan po bito sa tao nga, uy,
2: pasig
0: malabuan na po ko ani.
2: Anak, mo ginay isa yun na.
0: Nanay mo sunod din nato nga medyo makababag sa itong pagka.
2: Oo, oh, plano ani. Nya, imbis kay dita, basi na hinoon.
0: Mga panglantaw rin nga ito ha. Oh.
2: Ngayon ba nga, basi di inoon tayo makasulod, makapasok ani sa kawan, sa 12. Kaya 12 ra ba na piliyon?
0: 12 ra?
2: Oo, oh, 12 ra ba na. Di ba na 15?
0: Oo, oh, mawa.
2: 12 ra ba na.
0: Seleksyon.
2: Seleksyon ba? Nya, basi makita niya sa height palang daan, sa squatro na, o niya ang edad, bata pa, di makabinipisig yung atin niyo.
0: Kato si Ali.
2: Si Ali. Oh, bata pa to. 21.
0: Alili.
2: Oh, basta amorag Alili man ang basta kay Divine Alili.
0: Divine.
2: Oh, Divine Alili. Kato lang daan 21 pa edad ha.
0: Hindi Ali, Ali man ni sa ato.
2: Alili.
0: Alili.
2: Unya kato lang daan 21 ang edad. Unya si Kuan 19.
0: Tag-as
2: pa gyud kayo.
0: Oh.
2: Nya samantala ang uban ato og tag 25 na 26. Unya ang height mo bo.
0: Oh.
2: Dili, good mo pili ang taga-Tinlio sa bata pa. Nga taas. Nya, naagi potensyal. Kasi rin ni Batalbonia, grada ko kay itong potensyal to.
0: Maugani.
2: Mabit ito itong supportahan yun sa coach sa Ateneo di Dabao. Nga, pamanila yun ka kay nakita yun po niya nga naagi potensyal ang player.
0: Overall, katropang Junji, normal. Gikan sa mga, sana, kining mga campuses sa Ateneo, kinsa nang pinakadabas nila, normal.
2: Mag-inay
0: finally, kwaon gano'n dito, paingon gano'n dito sa nasyonal. Which is si Bubit.
2: Mauna to.
0: Mauna naman tong pinaka-choice nila, dala dito sa...
2: Ta-nasyonal.
0: Nasyonal. Pambato na gito. Mauna ginagong gingon, dili lang tama dito ang investigasyon dapat
2: Tanan.
0: Sa beach.
2: kato mga kaubanan ato mukhang
0: so, tamang yun. Ay, kung ako i-treat na ko sila tanang nga mga persons of interest, kay basin og naay nahitabo di ang mga sinugatan.
2: Nga na man, diba? Kung dili bakaha, unahon ang si Baldwin. Unahon, sunod yung coach assistance. Naman ay coach assistance. Naman ay mga kuan. Sunod ay yung mga player na dayon. Imbestiga, isa-isa yun.
0: Isa-isa.
2: Dili ito itapok sa latanan. Kaya wag yun kay makuha diha ang maayong kuan. Isa-isa. Sa magyun, kumusta man ninyo?
0: Kaya kung mag-isa-isa, mawad-an sila gusto.
2: Oh, mawad-an.
0: Mas maayon ng... Amot lang, buhaton man siguro to. Buhaton man siguro to sa SADC. Kaya mamaingon.
2: Mamaingon. Basta kayo mo lagi na yung gingon. Kung seryosohon lang ang investigasyon, masapon yun na.
0: Masapon?
2: Masapon yun na. Kung seryosohon.
0: Alas 8.21 sa tungrasan, mga katrupa. Rangit na balik gihapon ta mga katrupa. Humans, pahinamdom dari sa tunga simyan.
1: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Kapitan Lodi.
4: Unsa man urak?
3: Tinood ba nga matog ang isda?
4: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
3: Exciting!
5: Santol Blast Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santol Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santol Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
7: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. makapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendihan ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, doon na kita ay alas 8:30 mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Atong oras, gatun sa kinis, maayong kabutoon mga katrupa. Okay, sa Santo na Vitamin C. Santo na Vitamin C, nagapalikon sa atong immune system. Tinguha ang mga katrupa, mas mulikon ang atong immune system araw na iwas kita sa mga sakit-sakit. Sama sa buo-buo, sipon. Og kanang mga dali nga mutakboy sama sa mga viruses mga katrupa. Manang take Santo na Vitamin C. Mayon ni kay extracted na daan. Igo na lang ni siya tumaron mga katrupa. Inaon sa laing bahin, kini mga prutas, mga gulay nga nay vitamin C. Pwede man eh. Pero of course, kung mas dali, Santo na Vitamin C. Good morning usab sa atong mga higala nga nagatan-aw. Grabe kasakit ang dili lalim pag sikat, di ay importante good magamping iuban good unta kanunay pagampos Ginoo. Sige, salamat katropang Wilma.
2: Thank you kayo katropang Wilma.
0: Unya ang pagdali-dali usapod nga dili maayo. Lagi sa thank you. This is katrupang Respikas. Di ay mga nag-message katrupang Junji.
2: Oh, kang Rigor Narokla. Good morning katrupang Ri, katrupang Junji. Watching always. Shout out ko ni ko. Philo Ifradan. And family diha sa Dakutan Esperanza.
0: Good morning.
2: Taga Dakutan Esperanza.
0: Good morning, Dios Esperanza.
2: Ninyo diha, mayong pagpaminaw ninyong diha dapita.
0: Sa ato pa, sir, nahitabo to gumikan sa kasinas grupo.
2: Possibly.
0: Si Rizal nahitabo sa iyang kinabuhi gumikan sa kasina. Maunay usas mga tanaon, katropang kining Carmelo Lemesnero. Kay mabuta akong gingon nga mas maayo nga i-treat ang tanan as persons of interest.
2: Oo, para makita yun. Para masayran ba?
0: Magkasugat ba yan ang mga statement katropang nga dyan, Jay, no? Niya, kung adunay mga kining pagduha-duha, maklaro ba ya kung nahadlok ba unsa? Kanang hadlok, normal. Pero the way nga ang usa ka tao, mga katropa, nag-tao nga dili, good na makatago og bakak.
2: Oo, tinuod
0: na. Sa kung saan niya, suway og bakak, mailhan gud.
2: Sa kadaghan nila diha katropa, kung naamang gud galing illegal nga gihimo sa kamatayo ni Kuan, Rini, dili na tanan sa 15 mo kabuok diha player, dili na tanan nga pulos na mo Kuan og bakak. Naagay ba konsensya diha?
0: Correct. Kung duna
2: kung
0: gyoy,
2: duna lang gyoy gihimo nga dili
0: gihimo
2: maayo.
0: Gihimo nga dili
2: maayo.
0: Maayo. No? Okay. Alas 8:33 mga katrupa. Panggutom na mo diha. Namahaw na ba mo?
2: Oy, sa may inyong mga gipangluto diha ron. Mga katrupa.
0: Mao na nga, ugwa mo na maha, pamahaw po.
2: Pamahaw na, pamahaw.
0: Okay, baluta, unsay sunod na pag wala ka na maha, gutom na.
2: Gutom. Basta dili mamahaw, ang sunod na gutom. Okay, ang Carmelo Limosnero, ha? Ato nga, sir, nga panghitabo, gumikan sa Kasinas Grupo. Mao lagi.
0: Mao gani.
2: Good.
0: Good morning, katrupa, katrupang Junji. Naminaw si katropang Gloria Malala Apilos. Salamat sa pag-share.
2: Good morning. Good morning din yun diyan. Okay.
0: Dalita sa laing sigutanan mga katropa. Dalita sa mga politiko. Ato sa sigutan, si Congressman Chua. Jewel Chua, katropang Chua. Junji. Doon ay pamahayag nga nag-ingon nga posibleng himuon nila ang kining pag-private kuno
2: oy
0: sa pre-trial ni kining BP Sara.
2: Oh, ay.
0: Sa daw private
2: kuya hawa oy.
0: Mga private. So, walay medya, mga katropa.
2: Wala. Wala mo pakita, anak. Nga, medya. Sila-sila na.
0: Kay, para kuno matagaanong kahigayunan nga dili matugaw ang paghahimuon nga pre-trial.
2: Oy, kuya, wow.
0: Sa BP, Sara.
2: Sa impeachment.
0: Oo, kining impeachment niya.
2: Kuya, wag plano nila, no? Kuya, oy.
0: Aha. Now, diri na, diri gid ni magka-diferensya mga katrupa, gumikan kay, ngano mag yung tinguhaon man mga katrupa, ang pag-private, but masabot, private, dili ipakita ngadto sa
2: live sa publiko
0: sa kining live streaming nga dili makita sa publiko.
2: Gusto ron nila i-private lang.
0: Ngano man pod kadto pang Junjie?
2: Bot sa kahilahan.
0: So may rason.
2: Rason ka siguro.
0: Naitaguan?
2: Oo, nga basi og pagsadihang mo arangkada na ang sa timpo di Sara, basig maulawan sila. Di ana ba ka?
0: Sa inong tanaw mga katropa?
2: Sa ebidensya. Murag lisod ni. Asa man kana asa man sila nakakita in town og impeachment nga wala gi-live?
0: Oh.
2: Na buing na.
0: Sa inyong tanaw? Okay ba nga ang impeachment pre-trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte i-private mga katropa? Private mo't masabot? Walay makita niya na nga live streaming. Wala tayo makita.
2: Wala. Ming kwan yun.
0: Subot masabot, sila lang ang nahibalo.
2: Kuyawa, ano?
0: Gaman.
2: Murag.
0: Dili sila gusto maulaw?
2: Baka na. Isa na.
0: Sa may kikadlukan.
2: Murag na agikadlukan
0: diba,
2: na nila ba?
0: Hindi ba? Gitagaan nagkahigayunan katropang nga John Jay nga mamili sila kinsa ng ilang mga abogado. Kasi sila man ang nagakusar. Actually, kining kaso manggod sa kining impeachment ni Vice President Sara Duterte katropang Junjie. Ang burden of proof ani, ang challenge din ni katropang Junjie, kinsa? Kinsa ang mas na-challenge ani? Normal ang nag-akusar. Sila man ang nag-akusar.
2: So sila gyud boy.
0: Sila ay magpamatuod.
2: Magpamatuod na
0: nga doon lagi nahimong sala ang Vice President Sara.
2: O niya, karon kung naa sila sa aktong ebidensya nga numahadlok man sila ilive.
0: Mao magani. Di ba ingon nila nga gusto ng taong bayan?
2: Oo.
0: Ipakita nila gusto, katropang John. Bago itong hinungdan nga, katong dito pa ang kaso sa Kamara o sa Kongreso, katong sa Committee on Justice sa Congress, katropang Junji, nga naa sila himuon nga ibulgar nga mga kunuhay parehato si Madriaga, kinsa pa tong ilang imbitahan nga gusto mo testimonya, kanong wa man sila makahunahuna og private ato nga ang mahitabo dito mga katrupa, that's fully accusation makadaot sa imahe sa Vice President.
1: Bullseye!
0: Unya, dili ba ito papel nila nga magpublikar sa publiko ano man. Ang ilang papel dito, nga katong nag-file sa kaso sa Vice President, kasi may nag-file ato. So katong mga sinasabala.
2: Oo, daghanto sila ay.
0: Katong mga grupo.
2: Sila ni Dilima, nga team, mga grupo.
0: Na team nila Dilima? Ang trabaho gid sa Committee on Justice ato, mao gid unta na ang papaminaw sa mga ebidensya. Daw, kung mauna ang iyang argumento katropang Junjie ni Chua, nga sa pre-trial kuno ni Vice President, i-private. Ngano wa man sila magkauna-una ato? Wala sila magkauna-una ato katropang Junjie, kay paboro man sa ila, nga makapublikar sa mga akusasyon. Mao ba na ang atong nga pasabot, ana?
1: Bullseye!
0: Di ba? Ngano'ng tinguhaon man niya karon nila nga i-private o dili ipakita sa tao, hadlok sila nga...
2: Hadlok? Mga ganitinood.
0: May baluan sa ilang style? Oy,
2: dili magsilbi. Munya, paistoryahon ang ilang ipaglaban para sa taong bayan. Munya, ang mga katawahan na hinoon, mga hindi din patanaon na nabuing.
0: Taong bayan, magkahanay si Glitok na ito niya.
2: Lala liso naman yung mga utok.
0: Patanawa, ang taong bayan... nga maglitis sa kaso kay para makahibalo, unsa katinuod ang inyong akusasyon ngadto sa Vice President?
2: Mao.
0: Di ba?
2: Marag makaingon talagig ng alisuan na gigpangisip ba? Ng mga tawahan na.
0: Ganamang itago magyot?
2: limang kag impeachment niya i-private? Nga nabuing na.
0: Unsa irason nga nang i-private? Kay para kuno dili matugaw ang pagtan-aw sa mga ebidensya sa pre-trial. Kining pre-trial manggod.
2: Oo.
0: Mao ni siya ang pagtan-aw sa mga ebidensya. Unya karon. Naamoy gikadlokan ana unsa ni gitagutaguan nga ebidensya?
2: Ang problema ni gihadlok sila base mao. Ang ilang kahadlokan ani. Ibasig bugat kayo ang mga ebidensya nga i-presentar sa mga sa kampo ni Duterte. Unya mga sango manggit sila.
0: Mabikil ang ebidensya.
2: Mabikil, oy, mabikil.
0: Lamang kunuhan sila ebidensya parehana. Ang ilang mga gidala-dala mga actually nga mga of course ebidensya, testimony, magtestimony. Tanaw ko ni mga background Trillanes. Tanaw ko background ni Trillanes. Naanay question daan. Si Madriaga, tanawag ko background ni Madriaga.
2: Gani sa presuhan gani kay dili ba yung binuhatan.
0: Mga bisibol ni siya mga katrupa nga dunay bikil.

0: Senado, Kongreso. Ang problema lamang ani katropang Junji, kay kining Senado nga ugmaohon ni nga mo imuhawid katropang Junji, kining grupo ni Gatchalian, bisag mo ingon sila nga o dili sila tuta sa Malacanian, ang problema lamang ani, kay normal. Once nga gi-acknowledge ka, bisag mo ingon kag dili tuta, malumanay yun yung kasing-kasing. Mo padagayday yung ka mga katropa ngadto sa nag-recognize nimo. Ah, dili tuta. Sapa mo diha.
1: Istoryahan pa ta.
0: Alas 8:42 sa itong orasan, mga katrupa. Right, bali kita, mga katrupa. Humas pa hinomdom diri sa itong Sibian. Sabay.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Wajud ko kabalo dong. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
5: Exciting!
6: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero, nagasityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Opo, si Aisel Komplitado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Itong nagpan akong mata, nagpanggog Vision X. Itong wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kun sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oke. Ada suco korenta ini bina mga katrupa dari satu nga orasan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oga. Kini nga bahin usab, hatod kris mayo nga kabuton mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer nagatabang nga tos pananom sa itong mga mag-uuma. Tinguhaan ninyo mga katrupa nga kini itong gamiton alas pag palambo sa itong mga pananom. Crop Gold Fertilizer, maangko na ito kini dina sa mga agro-store. Hatod usab ka na ito, mga katrupa, sa Kaping Lamian, Kaping Kreme, ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, doon ay pasensya sa glutathione o collagen, no? Santon Gold Coffee Mix, Kreme, Lamian, of course, healthy pa ang atong panglawas nini, mga katrupa. Ang kuna kini na sa itong mga butika o sa diri sa itong Sibian, pwede mo mag-drop by diri, second floor, Sugano Building, Purukwan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Dilisur.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Atun sa kina ito mga katrupa, okay, sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagaservisyo, pinagis pagpautang mga katrupa, panginahanglon ng bas kwarta ang imong agipangita. Adto na sa Agusan Lending Corporation, nag-a-offer sila sa pautang mga katrupa, salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chattel loan, real estate loan. Ang mga opisina nila mga katrupa na adiha sa Atbang sa San Francisco Gymnasium, no, makita man ang Agusan Lending Corporation. Ang diha sa may Bayugan, naapod din ha sa Purok 3, Almasiga Street, Bayugan, Taglatawan, Bayugan City. Dulles Terminal, mga katrupa. Okay? Agusan Lending Corporation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, panayot na. Unsa man ni, grabe, paglibog sa mga tao. Tala na gyud.
2: Mogani. No, mogani na ito ang tinuod gyud. Nangaliso ang pangisip na gyud ng mga klases mga tao kung matuman ni.
0: Matuman nga i-private.
2: Para makaingon gigog mga anak yun, nangayabang na yun.
0: Makaingon ta mga katrupang grabe kung gustoon lang yun. Pwede di ay. Sama na, i-private. Usas mga pangutana ni katrupang Junji. For what reason? Ang rason is para
2: unsaman,
0: dili ko na madisturbo ang pag-verify sa mga ebidensya.
2: Pagkabulok ka.
0: So may problema.
2: Gibulok ka pag-ayo ang mga tao ba?
0: Ngano di ay? Naano yung mga tao di ang mukaw-kaw, makamuraman?
2: Ay, nako ni Mutsuwa. Huwag matinood.
0: Ang mga tao katrupang Junji,
2: magtanaw raman na.
0: Nagmasidra.
2: Nagmasidra man na. Ang importante lang, aron ko doon ay mga, doon ay transparency.
0: Yes.
2: Live, good.
0: Correct.
2: Oo, para makita sa mga tao, matimbang-timbang, ala.
0: Oh.
2: Sala, yun ay ni Sarah.
0: Oo,
2: di ba? Ala.
0: Huwag
2: yun ay sala si Sarah. Mana man good na.
0: Ebidensya.
2: Oo, niya. Sa mga disturbo nga na, ang naadiha sa sulod ng media naman.
0: Og buot ho na naon, with all the powers.
2: Oo.
0: Naana man na nila.
2: Makatawa man.
0: Ang mga tao, igo ra gina lang tanaw.
2: Oo, igo ra. Mas tilan, oy.
0: Onsa man?
2: Sa may gikahadlokan yung tao ninyo, oy, chua.
0: Nahadlok? Kumbaga, ang ato nga mga opisyal, nga sa presentasyon, daga ba yung mga bright? Kaya kung bright sila mga katrupa, doon na pag yung bright ka nagtanaw.
2: Oy, tinood na.
0: Nga diin, pwede yun ba batikos kung pananglitan? Nagsulti sila sa
2: tinood.
0: Dili, nagsulti sila sa binakak.
2: Binakak.
0: Kay ngano man? Naay mga tao nagmasid. This is a final. Una na gyud sa kining time na gyud nga
2: desisyonana na ba?
0: Dili pa. Naay gyud sa time nga ipresentar na katrupa
2: ang mga ebidensya.
0: Ang mga ebidensya.
2: Oh, yeah, mo present ang sa side ni Sarah.
0: Oh, katong ni age wala matagaing kahigayunan. Ang side ni Sarah, mga katrupa, kaysa dihang musulte,
2: Pugnan. Katong kaning, naunaragod ha, pugngan gani nga kongreso to ha, mga congressman to nangutana.
0: Correct.
2: Nga dili to atoy labot sa igo ra to ni question sa mga ebidensya. Gihimo nga imbestigasyon naon sa pagkahaning unsa pagkahaog na agi to mga resource person sa kwan.
0: Katong ni agi nga pwede lang mahimo kay gumikan overall sila magdala
2: na gawin. Tanan,
0: pero remember, kini manggod mga katrupa, ang papel diri akaron sa kongreso. Dili na ni power nila. Ang ilang papel diri mao ang pagpresentar isip sila ang nag-akusar. Hala, ipas-presentar yung ebidensya. Ang indot ani nga naman, matagaan ng tsansa mga katrupa nga mo presentar usab ug unsa bagay kamatuuran dinha kang Vice President Sara Duterte. Kay ibutang na to, nagyakusahan lang siya mga katrupa, maklaro gyud. Ug ibutang po na to, nakasala ang Vice President, maklaro gyud po.
2: Maklaro.
0: So this is the time nga ang tao magtanaw na og labing gikinahanglan ang live. Dili kay mo ingon si Chua
2: taguan
0: nga mag-private. Pagkada kung kumong-kumong
2: lalo na nga kuan lagi usay maka istorya na lang tagdi ta maon di maoning mga tawhana na.
0: Katong sa DOJ, Department of Justice nga nag-hearing sila. Atat-atat nga ipakita kunuhay niya karon dili ni live. Oy pagkada kung kumong-kumong
2: nga nangalisoan nagpangisip lagi. Wa na mauba ang direction ba. Mailhan na nimo nga wa na gyud mamao. Bisag unsa nalay mabutang sa nauna.
0: Samot ang tao nini nga ang pagduda kanunay gyud ang dili mawala ang pagduda og ang pananaw nga halos na lang himuon ang tanan kay para gayud matuman ang ilang gipangandoy.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Grabe lagi. Pastila, no? Ang sakit kahay... Ang sabi yung kahay lahang gikahadlokan o sakto mangha silang mga ebidensya.
0: Sa inyong tanaw, mga katropa, okay ba nga dili i-live?
2: Oo, na nabuing na yun kayo na
0: magsasama. Kana ba makita na to? Daan pa sa una, katropa, ang yun, Jay, katong nang labay nga mga impeachment, walay gikahadlokan.
2: Oo.
0: Live yun na.
2: Tanan to, katong sa...
0: Television.
2: Oo, katong sa Quadcom. Live ba ya?
0: Di, katong karaan nga mga impeachment.
2: Katong sa impeachment.
0: Sa
2: katong,
0: una.
2: Live ba yan?
0: Walay nahitabo din nga private-private.
2: Live,
0: private.
2: Live yun na tanan. Tingnan na naman tapag-abot ani sa ila ha. Uy, usabon man.
0: Na po yung mahimoon di ang milagro.
2: Takda. Takda na gilagis bindalo lagi. Takda na gilagis bindalo.
0: Daghan na may kumong-kumong. Oh,
2: wag na nga liso na mga utok na natawa na.
0: Mga desisyon.
2: Wag na nangayabag na.
0: Oh. Given mga katropa, nga dunag yoy gusto kaha nga ihanay si Chua mga katropo in terms of evidences. Uy, pwede man na himo o nila plastaron daan before sila mutunga kay sila man ang akusado. Sila man ang nag-akusar. Ang iyong rason kay para dili madisturbo ang presentasyon sa mga ebidensya. Uy, masalabaw mga katropa. Ang tao masayod niya na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman. Daw be, basin orang mag-usap-usap ka niya sa imong gipang-presentar niya mga katropa. Ha? Mauban na ang ikahadlukan? Pagka-kumong-kumong.
2: Giatod mo ni mga tawhanan eh.
0: Magkalagot?
2: Oo.
0: No?
2: Sagiki ka... Paistoryahon, grabe.
0: Gusto magka...
2: Bugat mga ebidensya bahin kang Sara...
0: Na magka
2: mahadlok og i-live.
0: Na magka ipakita sila katrupang Junjay nga mga
2: pasabog ka nila.
0: Pasabog mga ebidensya whatever dinha. Unya karon mahadlok.
2: Mahadlok
0: nga makita sa tao.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Nako.
0: Ayaw dungagi na Chua. Nga nagka problema na gani nang
2: yabag ng ulo lagi.
0: Sinado dinha karon kay dunay mga kining sani? Kining position bitaw nga pag kining gusto mo position. No? Naka litchi-litchi na ning proseso din sa Senado. Ni adi apo ni si Chua. Gusto po ning musinaryo. Dili i-live. Si dili i-live.
2: Ay, nako.
0: Makuha malamang taon sa may kung ebidensya sa dili pa mo manong nga din humpira na nang inyong ebidensya.
2: Likuma, kataas kayo sa panahon. Taas ba yung panahon?
0: O niya, usap pa. Dili na problema sa mga tao o pananglitan nung wala mo nagka...
2: Nagkasinabot na inyong nigaanyo hang ebidensya
0: niya. Wa mo na plaster na isang ebidensya, tarbahuanin nila. Kataas kay kining pikas.
2: O na, ready na.
0: Ready na nagpikas.
2: Ready na na.
0: Kamu ang nagakusar. Dapat karon og ipanghinambog ni sa mga tao katropang Jun Jay.
2: This live good kay naman mo ikapanghinambog karon. Inyo nang planohon na ninyo nga i-private na nagagol na.
0: Gusto ninyong ipaibalos katawhan nga nakasala ang Vice President. Then let it be ipakita na siya. Ayaw tagu-tagu eh. di ba?
2: Yes, gawa ni mga tawhan. Nangawad ang naging
0: pag-isip. Ano orasan mga katropa alas 8:59 na. Makalagot usahay. Bisigay, naghinam-hinam taanay kung makita kung halabe ang Boarding of Prop ani na amag sa nagakusar. Sila bang nag-iingon nga nakasala ang Vice President? Atong tanahon ang inyong mga ebidensya, atong tanahon ang inyong presentasyon. Hindi karon.
2: Kung asa tama na inyong presentasyon niyo.
0: Moingon ka nga, dili live? Oy, hadlok mo mahukmas tao.
2: Hadlok.
0: Alas 9:00 na sa itong orasan mga katropa. Nagkalitsilitsi na ni daghana sa mga balaod na ito mga katropa.
2: Halos wala, pang-usap na.
0: Ang matod palagi na Anas Bindalo. Niya makita po na ito mga katropa nga selective. Dili-dili selective. Sa may tanaw ninyo, ana. Importante mga katropa. Nagtanaw ta katunay naniid taon sa kalihukan karon. Wala na tayong oras pa dayon sa unahan mga katrupa. Of course, diri na pupos ang atong tulumanan. Musunod na sab ang programang sentro mga katrupa ni katrupang Limulukay. Manamlit na sab kami sa ngalan sa kinitibukang puri sa XFM Philippines Network sa XFM Magusan na 1.3 na 5.7. Of course, sa puri sa Metro FM Magusan. Sa atong technical department sa pagpanguna karon ni katrupang Melanie Duran, News and Public Affairs pamunguna ni katrupang CJ Salvan Loy atong news director. Anya nga atong news desk katrupang Limulukay. Anchor supporter sa katrupang Rhea Alinton katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si katrupang Rhea Celestis Romascas.
2: Ako sab si katrupang Junji Librias.
0: May buntag ganitong tanan.
2: Dan Ligon ang Diyos.
1: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Oh bay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Bush, amo, magpakilo ko sa humay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:10. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa may tingwa sa Santon Plus Herbal Capsule para sa natural nga pagatiman o proteksyon sa atong lawas, batok sa nagkadaiyang balatian, magtumar matag-adlaw sa Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong naandan nga tulumanon. Sentro. Lunes karon mga katropa, pizza kinsina. Ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, inyong alagad sa kanginan Limwell Pagalaran Ukay. Inyo makauban ining orasa kutubta alas 10. Alang sa naanda na itong buluhaton, ha? Maghatod yapunta sa mga balita, impormasyon, mga isyo, hisgutanan, nga atong tagaaga pagtagad mga katrupa ni ining adlawa. Sa gihapon, duha kasibihan, nag-broadcast sa atong pagpanaguban, ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency 95.7, o gadini sa San Francisco, mabati kita mga katrupa sa frequency 91.3. Tanan nga mga kabalayan, atong mga nanay ug tatay, diha sa kaumahan, or kaha sa mga nagkaraiyang business establishment. Tanan nga nagpaandar sila mga radyo nining orasa, maayong pagsikay-sikay mga katropa. Kumbati, dasig, ha? Ang uban, sayo pa ng mata, kay dakog agi, nangadlaon ug adto silang uma. No? Huwag yun ay tinuod nga kahimtang sa itong mga kaigsunan nga naning kamot. Sentro. Trabaho para kanabitang ma-cope up. Di magkalisod mga katrupa. Ilabi na sa panginhanglanon sa ilang matagpamilya. Kami sa Yupod, kay labi na na yung mga bata nga may eskwila. Lunes, plug racing, alas 7. Nabag-o na ang kuan karon. I don't know sa amuara po to dito. Kay bag-o na ang mga palisi. Sa una, last year, 7:30 ang ilang plug racing. Karon alas 7 na. Then, regular nga klase nila mga katropa. Sa una, naanda na to kay alas 8. Karon alas 7:30 na ang sulod, no? Labi na regular nga adlaw Lunes, hangtod Martes, hangtod sa Biyernes. Then, isnak nila alas 9. Magkita mga batang elementary ba? Makarelate ko kay na ako'y batang elementary. Then, mamuhi sila mga katropa alas 11. Maniod to isa ka oras, alas 12 balik, klase. At least dunay mga kabaguhan mga katropa, di pareha sa una sa panahon nato nga alauna midya mo pay tigsod ni kaod to. Sentro. Karon mo break mga katropa, paniod to alas 11, mo balik og klase alas 12 sa udto, ha? Baliktad kayo. Din mamuhi pod silang sayo mga katropa na sa alas 3. Ang oras mga katropa sa hapon. Murag ituyo nila ni mga katropa gumikan sa panahon nato karon. Nga grabe kalagiting ang init. Sentro. At least ang atong pipila ka mga tungaan nag-implement og mga kabaguhan para ang mga bata panahon sa udtong tutok dili magdagandagan kay mao ni makahatag og balatian mga katropa ang kining grabe nga kainit. Then ning kamot jud no, ilabi na sa atong mga ginikanan, eskwela sila mga anak syempre. Panginabuhi para dunay makaon matag karon og unya. Gumikan kay mahal kayo ang atong mga palitonon karong mga panahuna. Dili lang ang pero at least pasalamat ta karon nga medyo makaluag-luag na ta mga katrupa. Kay gibalita ni President Donald Trump alang sa inyong kasayuran nga gikatakda nang pirmahan karong adlawng Biyernes, if I'm not wrong, unsa ning adlaw, pizza June 19. Dito napita sa nasod sa Switzerland ang kasabutan para sa kalinaw. Dili na niingon nga napay pila kaadlaw nga ceasefire. Kung dili tuloy-tuloy na gyud ni nga ceasefire mga katropa, tali sa nasod sa Iran kining ilang kaguliyang apil ang Amerika. So lauman ini nga pag mapirmahan na ang ilang mga kasabutan, wa takabalog unsay mga kasabutan na ninila kay sila ramay nahibaw, wa takabalog unsay sunod unod sa ilang kasabutan, kabahin kini sa kalinaw para maundang na ang binumbahay kay wa na ang Iran mga katropa bisag unsay nila kahambog. Pero wa gyud sila kaya mga katropa sa Amerika, may gani kay nakahuna-una sila mga katropa nga mag-peace na lang kalinaw gyud dapat. Kay kung sige silang kagubot mga katropa, ang Strait of Hormuz, ilang siradan, unya, maura ba na gamiton mga katropa sa atong mga negosyante nga
Ni mahal ko no ang presyo sa lana kay gisaradan ang Strait of Hormuz. Sentro. Naunta ang Strait of Hormuz, 20% roman sa supply sa tibuok kalibutan nga gikuha diha. Pero ila dayong pasanginlan makatropa nga ni mahal ang presyo sa lana gumikan kay di kalusot ang mga barko nga magkarga makatropa og lana. So kung matapos na ni doon na sila ay peace agreement nga pagapirmahan karong Birnes, doon ay posibilidad mga katropa nga ang presyo pod sa atong mga batakang palitunod, ilabi na ang lana. Musunod na unta dayon ang mga basic commodities no, nga apektado sa pagsubida. Gumikan sa pagsaka usab sa petrolyo o gasolina, mo inanay pod nagbaba mga katropa kung karon ang gasolina na to. Pero diri San Franz, tinga mantang mahal ang gasolina diri. Tag 88, tag 89. Pero dito ko sa Bayugan mga katropa, nagpatubil ni atong adlong Sabado. Oh, tag kuan ra man dito. Jis man ang diferensya. 78 jud ilang gasolina dito mga katropa. Unya diri sa San Franz, nag-uniform gyud ni, no? Ang presyo sa ilang lana diri. Gasolina tag 89, 88. Munay makaingon ko nga lahi dayog presyo ang San Franz mga katropa kaysa Bayugan. Barato-barato ramang yung gamay dito na pita mga katropa sa Bayugan. So kung tuloy-tuloy na ning kalinaw mga katropa di na pita sa Iran o Amerika, doon ay posibilidad nga mababa no, ang presyo sa gasolina. Basin ang gasolina na to, mabalik nagbisa na lang tag 65 ang litro. Kay last time nga nagubat atong February katapusan, tag 59 man to, tag 60. Sentro. Bahalag din na mabalik sa original yun yung presyo. Or mas maayo kung mabalik mga katropa kay sayunan ka atong kinikaron nga mahal ang presyo ang 300 mga katropa, 3 ka litro. Unya, kung mabalik tong original yun nga presyo mga katropa, tag 60 ang litro, ang imong 180, maka full tank na kaana mga katropa kung ang imong motor, 3 ka litro ang sulod mga binating tigpaminaw. Sentro. Sa atong pagbalik unya mga katropa, ato pong monitoron ang pag-travel karon sa lawas ni late Rini Baterbunya. Gi-travel kini karon mga katropa gikan ditong napita sa Davao. Kung asa siya nahaya sulod sa pila ka adlaw, gi-travel kini karon mga katropa kay gikatakda kining moabot karong adlaw. Or surebol na ni unyang hapon or unyang gabi diha napita sa Talakugon Gymnasium kung diin siya ihaya o gapila kaadlaw. So ato po na yung tagaag pagtagad o niya kay usanay sa mga sentro karon sa gitutukan sa itong mga netizen kay gimahal gid siya maayo mga katropa. Daghan gyud ang mga fans no, nagsubo karong mga panahuna, dili lang pamilya, apil ang iyang coach no? O guban pa nga mga nagpakabana ining panghitabo nga hustisya yun ang ilang gisinggit, gumikan kay di sila makatuo makatropa nga nalumos, gumikan kay ang maong batanong basketbolista Daplin nagpuyo kunig Daplin sa suba diya sa Agusan River diya sa Talakugon anad kay nilanguyay unya ilarang pasanginlan makatropang nalumos, di gin na sila makamove on makatropa kung walay manubag ha? Unya ang coach din ni makatropa nga kato si Tabaldwin de Ateneo de Manila. Kuan day ni gi aligahan ni sa ihang asawa. Nga medyo dili day ni maayo og kinaiya di maayo og batasan. Sentro. Kay video nga gipublikar kagahapon makatropa ato ning paminawon unya. Ha? Kay medyo lahi day kinaiya ning iyang coach. Basin og isogon gyud kayo. Basi unsa kay nahitabo mga katropa ngano nga miresulta man sa kamatayon ang kinabuhi ni Rini Baterbunya nga ni uban mga katropa sa team building ditong sa dapita sa may Aurora. Ato ni taga-agpagtagan unya human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo limong isalista niyo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambot o rene mo. Gahi kagyog-o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hydratable lang. Talagari, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pili edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garoon din. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdami.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 29 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9 oras sa Tudyanato sa Mingtinwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang kahimsog mao ang puhunan matag adlaw. Bulsa, pilion nato ang Santon Plus Herbal Capsule nga dunay mangustin og moringa, natural nga puno sa antioxidant og nutrients nga makatabang sa pag-amuma sa lawas. Suporta sa resistensya, dugang kusog ug tabang sa mas aktibong panginabuhi. Santon Plus Herbal Capsule, natural nga pagatiman para sa mas maayong paminaw. Aton Santon Plus Herbal Capsule mga katropa, mapalit ka na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug generika nationwide.
1: Sentro.
0: Padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang sentro. So muni ang mga sentro sa mga balita ug mga isugutanan karon, ang kining kamatayon sa Agusanon nga basketbolista. Tubong taga-Talakugon. Nanimpalad mga katropa nga mahabwa unta sila sa kalisod.
1: Sentro.
0: Ang iyang talento magamit unta kay kuan man siya, maayo man siya moduwa og basketball. Mo gani ito, nahimo siyang champion sa Governor's Cup diri sa Agusan del Sur. Nahimong MVP, mao ning gikuha siya sa Ateneo de Davao nga mahimo nilang scholar, scholar athlete og hangtod nga gikuha siya sa Ateneo de Manila. Og wa dahuma mga katropa nga didto mahuman ang iyang kinabuhi.
1: Sentro.
0: Munang daghan ang wa gyud makadawat mga katropa sa hitabo kay gusto nila hustisya.
1: Sentro.
0: Dagay dagpang ka kay syempre most valuable player. Maayo gyud siya moduwa mga katropa. Pila ni ang height mga katropa? Taas kayo.
1: Sentro.
0: Dako pa unta og paglaom nga makatabang sa ang pamilya. O guwadam ha mga katropa, ha? Nga nipanaw siya. Mauni nga daghan karon ang nagsubaybay ni ini. Gani karong adlawa, gibiyahe ang ihang lawas, gikan sa Davao, padung kini sa Talakugon, pero ang report, mohapit pa ni sa Panabo. Niya, by 1 PM, mo travel na yun ang tuloy-tuloy nga biyahe, padung mga katropa sa Talakugon via Trento. Ang iyang coach mga katropa, nga si Jess Evangelio, coach niya ni sa Ateneo Davao, nasubok yun po siya ayo.
1: Sentro.
0: Kay gani, siya pa'y naghatod ini padung dito sa Manila. Nasaksihan niya ang kalisod nga kahimtang sa iyang pamilya diha sa Talakugon. Namahayag man iyang coach si Jess Evangelio atol sa misa mga katropa ditong dapita kini sa Davao. Atong ipabati kaninyo ang iyang pahayag.
2: Hi everyone, ako daw si Coach Jess Evangelio. Coach ko ni Bobet for 2 years dari sa Davao Ateneo, grade 11 and grade 12. So gusto na ako i-share sa inyo atanan kung unsa kabuutan o ka family-oriented si Bobet. Sa una pa lang, first pa lang, pag-recruit na mo sa Yaha, nidool ko siyang coach, nangutana ko, kung pwede ba namo kuhaon si Bobet sa Ateneo de Davao. Ang tubag sa iyang coach ako, Coach, ika-30 mo na skwelahan na niduol sa mua. So, 29 universities ang ga-recruit kay Bobet, dili lang diri sa Davao, kundi sa Manila. Mas better opportunities, financially, mas dako ang allowance na i-offer, mas dako ang ma-provide nila. Pero ang deciding factor ni Bobet nganong gipili niya ang Ateneo de Davao kay gi-appeal na mo ang iyang igsuon na si RB. So RB, salamat kayo na ikaw ang tindog daw RB. Si RB di ay igsuon ni Bobet. So si RB ang rason nganong naadto sa tuwa si Bobet. Grabe, mas gipili niya ma-safety, ma-secure iyang manghod kumpara sa laing mga offers sa Manila na mas dagag opportunity, mas dagag financial, mas dagag kwarta na gi-offer. So next na ko ingnon is Kato, sa duha na mo katuig na nag-uban ni Bobet, Monday to Sunday may kauban for 2 years. Grabe paningkamot, sakripisyo, practice adlaw-adlaw. Monday to Friday, ga-practice may. Saturday, Sunday, mo biyahe may para modula. Or Monday to Sunday, among practice. Kay kabalo may, same dream na mailhan siya sa tibuok Pilipinas, makamit na mo ang palarong pambansa championship. Kay diri sa tuwa sa Davao, compared sa Manila o sa Cebu, wala tay UAP, wala tay NCAA. Sa Cebu, wala tay si Safi. So sa Davao, ang nata isang palarong pambansa para mailhan ta, mabutang ta sa mapa sa tibuok Pilipinas. Which is, naitabo to, na champion me, for the first time diri sa Davao, history, siya ang nag-MVP. And after ato, abi na ko na okay na. Pwede na siya mo relax. Pwede na siya mo dili kayo mo practice. Kay for me, na commit na niya yung pangarap na maging MVP. Masking kinsang player, makuha ni mong MVP sa palarong pambansa, pwede na ka siguro manghambog. Pwede na ka mo undang og basketball. Kay for us, diri sa probinsya, diri sa Davao, mo itong pinaka greatest achievement for a player, for a student athlete. Pero natingala ko, pag entering grade 12, mas naningkamot pa siya, mas nitrabaho pa siya, mas motivated na siya. Kay kabalo ko, di lang pangandoy niya ang iyang gusto matuman, kundi ang pangandoy sa iyang family, pangandoy sa iyang mga igsuon. Sa tinuod lang, sa duha na mo katuig, nag-uban ni Bobet, ever since, na-realize na ako karon lang na masking unsa siya ka-pubre, never siya nangayo, jud og anything sa kuha. Ang iya lang, gusto siya modula, muskwela siya tarong para makadula siya, maningkamot siya para tanan iyang mga pangandoy o mga pangandoy sa iyang family, makuha nila. So, moving forward, sa grade 12, niabot na pod mig palarong pabansa, going for back-to-back title me. Pero before ato, niadto sa mi sa Talacogon, kung asa ilang lugar. Ang tawag digto sa Talacogon kay Baterbonya Country, kay idol sa tanan digto si Bobet. As in, tanan, idol si Bobet. So, digto ko na-touch kay Bobet, kay niadto mi silang balay. Grabe kagamay silang balay, murag kubo lang, as in, gamay kayo. Mao, samot ko ni believe kay Bobet, kay gikan digto na balay, grabe kadako ang pangandoy, grabe kadako ang dream. Di ko ka-imagine na ang tao na nigawas ato na balay, ato ang pangandoy. Nangutan ako sa Yahabet, unsa man imong dream school, Jud? Wala siya pagduwa-duwa, coach. Ang dream school nako Ateneo de Manila. Mao jud na akong goal, coach. So kato, idungag lang ako. Before me, niadto palarong pabansa ni champion mig Davraa. Sa Davraa, naka-earn me og incentive na 10,000 pesos. Naibalaan po nako, nakatong 10,000 pesos na to. Yatag niya siyang family kaya para ma-accommodate ana siya na para-navate ang atong balay kaya tibuok Pilipinas sa mga ito sa Agsor. Dagag mga parents, mga parente sa mga gikan dari sa Ateneo de Davao, dili makabook o hotel. At least natay gamay ma-accommodate sila, ha? Which is nadayon jud naka-accommodate jud sila og pila ka parents na napastay nila sa moa sa ilaha. So ato siya kabutan. So karon gusto nako i-discuss sa inyo atanan ang mga remaining days na nakauban ako si Bobet. June 4 niadto mi sa Manila. Na timingan kay na ako'y event sa Manila pagka June 5 o niya. Ambot pagbuot siguro sa Ginoo na June 4, wala gituyo. Sabay may og flight padulong Manila. Gisundo na mo siya ni Player Spotted sa...
0: Sa mga tawag at tropa, tipikto sa pahayag sa iyang coach nga si Coach Jess Evangelio sa Ateneo de Davao.
1: Centro.
0: Nga si Bubet or Rini Batarbunya, iya yung nakita ang kakugihan. Ang iyang talento iyang gigamit para mahimong hanas. Ug magpadayon sa siya pagduwa dito sa Manila. Kay i-hire magyug ka basta. Kana, nakabot niyang MVP atong palarong pambansa dito napita sa Ilocos Norte. No, grabe iyang pagtipid. Katuday na nadawat niyang incentives atong palarong pambansa ba to? Or Davram Meet? 10,000? Iya pa dahing gihatag in town sa iyang parents tanan para ma-renovate ang ilang gamay nga balay. Kubo na ilang balay mga katrupa kung pobre ta, pareha kita sa ilang kapobre.
1: Centro.
0: Unya, wala na ang gidangatan ba? No, mupanaw. Nga way klarong, unsa ba yung hinungdan? Lisod po, nalumos diritso, no? Nga nung nalumos man, nga maiman tumulangoy. Nga ang dagat mga katrupa, di mo na mabaw ramang kato ilang gatuan, unya, nga nung nalumos man. Anyway, mubalik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: herbal capsule.
1: Romeo Duran. Sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santor Plus herbal capsule. Muna to, wala na yung, na, minahinay na siya, minahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santor Plus herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Dentum Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon.

0: Let's go.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 49 minutos mga katrupa, nakalapas human ang alas 9. Uras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa Premium D3 Softgel Capsule. Amuahon ang lawas matag-adlaw gamit ang Premium D3. Kaya doon na kini vitamin D3, virgin coconut oil, ug moringa. Tabang sa mas ligon nga bukog, suporta sa resistensya, ug dugang kusog sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Premium D3 Softgel Capsule mga katrupa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, ug generika nationwide. Available usab kana adres sa istasyon sa XFM San Francisco ni ami nahimutang sa barangay Pisaan. So mo ni ang nahitabo karon nga hustisya gyud ang panawagan. Kay kwan manggod pangandoy manggod bata pa man si Baterbunya. Oh, natawo ni ni atong sa to siyang tuiga na tao May 8, 2008. So imagine ni mo 18 pa yung edad katrupang Milani or 19? So bata pag yun. Naning kamot unta ug eskwela nya scholar niya, student athlete. Oh, atleta man, maiman mo duwa, munang gi-hire siya sa dagko nga eskwelahan. Oh, nangandoy unta siya nga iyang pamilya matabangan kay lisod ilang kahimtang. No, kung ma-imagine ninyo ang ilang balay, kung niagi mo kalisod, ingunana po nilang kalisod. Ilang balay, bitaw nga, lahi maning mga adunahan, mga nasa middle class, kay ang ilang balay, na idubulwuling ang sulod, di ba? Concrete, ang uban. Pero ila, kwan yod? Pure yod nga, pinubrig yod. Grabe ito, makadumdum ko sa una nga among balay na yung mga kordiso-kordiso. Ang ingunana, kayo wa may dubulwuling. Sentro. Muna na ning kamot siya, unya, ingunana bang nahitabo? Nga pag-abot niya dito sa Manila, dunay training, dunay team building. Wa ta kabalog unsay nahitabo dito, wa may explanation god. Sentro. Ha? Unya na ay mga picture nga nigawas diha sa social media nga siyempre iyang kauban sa team, mga adunahan. Siya in town dito sa picture, nara dito nagpadaplin. Nag-ingkod-ingkod, wa'y kauban. Sentro. Na ay mga panghuna-huna sa uban, wabakat po ito siya gikulata baka or sa baka or giamung-amungan or ang coach, no? Unsa kay gibuhat sa coach ni atong mga panahuna kay ang mismo iyang asawa mga katropa ni pagawas og pahayag diya social media Sentro. Nga buwag na sa siyang bana nga coach gumikan kay wapon siya ingon og nangulata ba pero ang iyang pahayag dito nagbuwag sila gikan atong 2020 alang kuno sa ilang safety sa iyang mga anak. Ngayon kag safety meaning dunay posibilidad nga kini nga coach nga si Baldwin basig mangulatahay dai ni. Atong ipabati kaninyo mga katrupa ang pahayag sa asawa ni coach Tab Baldwin, no? Sa Ateneo, kuan man siya, Ateneo head coach dito ni sa Manila ha, Tab Baldwin na mahayag kini asawa nga ay, naghisgot maguni si Baldwin atong niaging adlaw nga na interview ba ni siya or nipagawa siya statement nga naghisgot og pamilya. Muna yung asawa makatrupa ni react kay wa ko rin si pamilya kay dugay ramang kuno silang nagpalayo makatrupa ato ipabati kaninyo ang iyang pahayag.
1: My name is Effie and I have been married to Tom Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of...
0: So, tipik na siyang pahayag mga katropa nga, mura ba o wa po niya giingon nga mangulatahay? Kini si Coach Tab Baldwin, pero masabtan ba ni mo nga ang iyang ingon? Nga ni palayo siya uban iyang anak, mga anak man to yung ingon, mga child, kay para sa ilang safety. So meaning, mahilig siguro ni magpasakit mga katropa si Tab Baldwin. Gani, dito sa sumpay niyang istorya, niingon siya nga, iyang giauhag ang mga ginikanan, nga ampingan ang mga bata, o ipalayo. O gani, nag-auhag pa siya sa university nga, i-move away. May kag-move away, pawaa. Sentro. So meaning, ilada ini og, binuhatan ni si Tab Baldwin nga coach. Coach ni Rini Butterbunya. Muna'y karoon ang PNP na mahayag mga katrupa nga apil sa ilang imbestigahan o kuhaan o clarification ang kining asawa ni Coach Tab Baldwin. Kay siyempre, kusog ang padawagan sa itong makaigsunang agusanon, not only Agusan del Sur but whole Philippines. Nangita mga katrupag katinawan para mahatagan o kanabang klaro nga explanation ang pamilya. Nga nung namatay kini si Rini Butterbunya, 18 anyos, dako pagpangandoy sa kinabuhi para unta matabangan ang iyang pamilya sa kalisdanan. Naasay talinto mga katrupa. Pero maunay nahitabo. Wata kabalok unsay nahitabo ditong dapita sa ilahang team building. Sentro. Wa baka siya among-amungi dito. Wa manggoy CCTV pod. Why video o kung sagyo na hitabo dito? Mauna nga di tama ka ang uban ini, maigo na lang maghuna-huna, igo na lang magduda. Sentro. So, maingon nga na lumos, wa baka gituyog lumos. Kaya katong istorya nga na ay mga pasa, na ay mga pula-pula ang iyang abaga, apil pa tong iyang bagtak. Wa baka siya bunali. Unya na patoy aligasyon nga sa naa sila sa tubig na igi gipataban nga 20 kilos nga bugat nga butang para maunload og di sila kalangoy. Mao ni mga istorya mga katropang nigawas nga gusto nato og kinsa man ang responsable ni normally look out ni sa ilang coach kung ang coach mga katropa nga si Baldwin naa ditong dapita mga katropa sa lugar kung asa na itabo. Normal na agad ang coach kay team building man sa tanang players. Di man ay pwede nga wala ang coach dito mga katropa. O siyempre, laki po sa bahimong liable ini mga katropa, dapat manubag. Ang eskwilahan mismo ang admo. Sentro. Ateneo de Manila University. Kay overall control. Dili, pwede nga. Si Coach Baldwin lang ang basulon. Normal, dapat dunay supervision gihapon ng eskwelahan mga katropa. Anyway, ugma pohon Martes, magsugod ang public viewing, no? Ugma, June 16. Katong mga taga-Agusan del Sur nga mo bisita sa iyang haya, ditong dapitan ni ipahigayon sa Talakugon, Agusan del Sur. Pwede mo makalaag ugma, no? Ugma ang abli ang public viewing mga katropa. Kay karong adlawa maabot pero wa pa ni mahibalig mahapon or magabi eh. Kay normal eh, dili man ingon ana ka kusog ang dagan mga katropa pag magtransport, no, o kining namatay mga katropa. Ginikanan akong partner sa technical division katropang Milaniduran, syempre sa among station manager katropang Ray Celeste Soravasquez, sa among news director o admin officer Ma'am CJ Salvan Luy, inyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay. Magapasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig. Mayong buntag ka na itong tanan o sa iyong kaudtohon. Amping kanunay o dalay ko ng Diyos.

0: FM.
1: Oi, parek lodi. Krabias damgon ako parek lodi, oi.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
1: Parek lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oi niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
2: Oh, siya may problema.
1: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ilas, ha?
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
3: Exciting!
4: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: tagal, ha?
1: Ah, tagal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold, bay.
1: Ha? Sa Craft Gold, da, bay? Pag-sure, da, bay? Nga, no, good.
0: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold, bay?
0: Wala pa day kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, bay?
0: Oh, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kubay, kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: X FM.

Ayos, ay, kanya, pero Michael, sa imong kantat si Dave, marabag na. Saan ka po na kabuhin ako, pero Michael? Oy? Well, mga maring, welcome sa Tibo Mindanao. Mga namatik karon sa to ang panagawan. Welcome ka mga hurot, mga maring, ha? Dito sa to ang tulumanon, kung ako, ikaw. Exciting!

0: Ayante con to.
1: Alright, mga maring, welcome back.
0: Yes, welcome, welcome, welcome, welcome, no? Welcome ta sa ito ang mga palatuntunan. Aha. Ang atong palatuntunan nga di basta-basta, ha?
1: Yes, mga maring, atong oras, alas 11:13 na sa bunta kami. Gapon ninyo mga tigbakaroon buntaga. Kami kanya yung mga anchor woman.
0: Yes, last man.
1: Ako si Maring Inday Erica, Deligwapa, Delimister, sa panin makopiansaan, tungod ka, mangunay o silingan.
0: Ano? Okay, syempre, kao ba rin yung malilangin, master, hindi tanin ni, para gapon sa una o karoon.
1: Ay, pasensyahe ka ayaw, mga maring, kaya medyo naipit mi sa oras, kaya ipit galing itlog.
0: Ipit galing itlog sa prip nga arang kamaya, niya, kaya medyo kayo, niya, ngayon mong itmi gibs, kaya
1: yes.
0: Mura na ka ng miracle fruit.
1: Na ka ng, kaya ka ng, matingala ka na, unsa ka brown, basta mong ipiton, kaya mong puti lagi siya, dahil.
0: Ah, malus pa, ikaw na ipiton, hindi ba ka mga luspan.
1: Ay nako mga maring, sundi mi sa toang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagom kay live ta karon sa Facebook mga maring.
0: Mm-hmm.
1: Kanya pilihan lang sa mga bayot kay live buta karon makita niya sa XFM Mati City Facebook page.
0: Aba, o asa pa yun na makita bi?
1: Diriya sa XFM General Santos City.
0: Aha, di na ta mag-joke ya ha, kaya pala kayo lang mga kwan. Ay, ang mga yampol ato mga kaigsunan sa General Santos oh, sa Sarangani, yes. Mm-hmm. Na makabalik sila sa normal.
1: Okay, syempre,
0: siyempre,
1: mga maring taon-taon na itong aghato na po na ito nito ang mga viewers at mga listeners nga sa ilang mga gusto mo, donar, doon yung mga malumong kasing-kasi, malumo nga mga kanagad yung mga tungol.
0: Aha. Guban pa, guban pa.
1: Malumo nga mga internal organ.
0: Aba.
1: Mamahimo ka mo diya nga mag
0: donar. Ayaw po nang i-donar.
1: Mag-donate.
0: Na mag-donate.
1: Parehas na taon na. Lailas lag spilling kay donay R.
0: Donay, module.
1: Ako niya, taon-taon mga higala. Itong sabog niya kaninyo sa kahanginan. Kompida na ito na hipos nga ganaganing kantidad. O kung unsa pa nga mga matang, ay mga bugas,
0: gas, mga gatas, o lamas.
1: Lamas. Bantang doon na yung mga as.
0: Yes.
1: Pwede mo diyan mo hatang.
0: Til as.
1: Mga kuan, mga abot. Uy,
0: uy salamat na lang si, si Marian.
1: Thank you.
0: Sa Marian Ettery.
2: Thank you.
0: Kana.
1: Salamat kayo Maring Marian ha. Kay grabe jud kayo si Maring Marian. Liba ispoko mo na Maring. Tulog ka dam truck nga. Tulog ka dam truck ayong gihaton. At nagpasaan to ganina Maring.
0: Grabe oi, kaingon lagi ko ang grabe ha naman gyud ning ato ang mga stepping ano oi. Di naman di basta-basta gyud oi.
1: Ay sabi si Boss Balong pod nga nagpahipiras Dublin maayong buntag. Oh, thank you sa Boss Balong.
0: Yes, Boss Balong. Thank you kay Boss Balong ha.
1: Mga taga Marian sa Bulaloan labi na gid makita diyan sa may pag-ibig, purok pag-ibig sa Pioneer Street. Sakop sa may barangay man kilam Tagom City.
0: Aba, bisag mga walay pag-ibig, bisag mga walay pag-ibig, ha?
1: Basta makakaon ka sa Marian sa Bulaloan, may gugman na ka.
0: Aba. Ay, shout out sa mga nagtanaw sa itong live garon.
1: Hello,
0: good morning. Mga Ariaters.
1: Naman ko din sa kong shoulder bag, nakabutang niya kung isa ka cellphone ba yun?
0: Bibi, tanamay pa kagay na kay mga... Ikaw, wala kasi na kakuya ba kay dahil nagduha kay mga cellphone?
1: Ayun, saba kay... Mina naman si Edgar.
0: Ala, eh.
1: Madiskitaan na po, tabi mo siya, nanapod ko yun, kaduha na po kong laing team.
0: Mga ni... Uy, kay Linlin eh! I-shout out si Linlin. Uy!
1: Hi, special greetings to Linlin. Kamusta ato mga pamitay, Linlin? Kumusta itong mga tapay?
0: Yes. Para magkain na si Linlin. Grabe na siya kayo. Di na basta. Sige na.
1: Aba di ay?
0: Oo, di na rin siya kayo.
1: Mura siya call center sa?
0: Oo. Kwa na siya ka nang, mura siya ka nang assistant sa kanagaling principal o di ba sa advisor na kagagipagchikan.
1: Mura siya ka nang kanagaling baligya o ka ng mga condo unit.
0: Oo, ano.
1: Payawan naman dyan kini mga stepping ni si Maring Linlin. Hi, Lin.
0: Aja, bago din on bro.
1: Lin,
0: laki. Laki mga din siya?
1: Laki din.
0: Laki din siya sa una.
1: Ako siguro na yung itlog sa... Member na sa mga ducks sa una
0: sa mga ducks, o. Sa mga ducks.
1: Mga maring, i-text me sa 0966-306-9569 o kaya kalimot ba yun, ha? Live sa tamabati karon ni Ria sa XFM Bukidnon!
0: Aba, okay, syempre. greet ito ka especially, ha? Dapat yeah. Especially yun, no?
1: Sana.
0: Si Irday Marie? O kang si Kwan Cinderella?
1: Ito, taga di eh.
0: Taga di eh. Di sabi taga di eh.
1: Sili. Si speaking of Cinderella, ito po iti mayang niyahang bana nga dako kay Gargada.
0: Wapong tao san?
1: Si Jonah.
0: Si Jonah Lo.
1: Jonah Lo Corsiles Pagutayaw.
0: Oo, kana.
1: And sa Picas Bayan, mga maring live, kabutubutob na karoon diyan sa lugar la na Rio.
0: Rio, si Rio, si Ray? Sabi nga.
1: Diri asa?
0: Sa kuwan diyan sa may XFM San Francisco Agusan del Sur. Aba, si Ray Surabasquez?
1: O si Ray.
0: Ray Alinton? Aba.
1: Ay, wala na. Ito po, ito ba yan? Grabe kay mga swing arm, hamis kay swing arm.
0: Uh-huh.
1: Ang telescopic, kanang mo bounce good, may kimo play.
0: Ba.
1: Wala na si Conilo.
0: Uy, papa? Dapat eh. Si Conilo eh? Kaya kuya may nag telescopic si Conilo eh.
1: Mau ba di ay?
0: Mamita nang ganahan ka na siyang magdadaro. pang trail juga yun na siya kanang telescopic
1: wala sa farm pero ginadaro siya
0: farm to the market road
1: farm to market road
0: farm to the Hay, kabo ha?
1: Dito mag-ana kayo na may mga bata. Naminaw doon si Michael Ricabo.
0: Si Michael Ricabo ang akikan sa
1: XFM Bukidnon. Siyempre mga maring naminaw pagkaroon diri sa tuasap sa panag-uban to si Vicente Pichon the Fourth.
0: Aba, oo. Si brother na tulad si Vicente Pichon.
1: O si Ken Acevedo o wala lain na pinakagwapa diyan sa Madang Public Market. Gikagumtan sa mga lalaki, wala lain
0: si Inday. Si Inday Tato. Ang half human, half Chucky Dal.
1: Okay, sa ka-inom sa baybay sa Barangay Luban ba kay inagtagay na ko siya kay mahadlok ko mo kung basiga la ayaw kong pa-awkward.
0: Okay, kato ka din pag uli niya mga alas 3 ito siya ni Uli alas 3 kadlaon ni Uli hadlok ang mga jatot oy. Pag sakit ang motor kaala siya kaya ko ng mga jatot ko yun ang ginay panahon noon kaya bisag ang mga chakidal ang motor na hadlok
1: wala kaasta ang mga jatot.
0: Yes,
1: uyawa naman kaya na si Inday Tato diya sa may XFM Matthew.
0: Aba, oh. Kumain, pwede ko lang siya. Daway lang, mi.
1: Patapad ng Lilio na yan to Anbin. Lilio, taning live diri ako. Duna ba yung mga kuan diri ang mga maring? Okay, but anyway, minjo gamay mo na ito ang oras mga ingala. Dito maglangay mo, tawad ako sa mong pagbalik.
0: Oh, no.
1: Mo tila na, mo gawas tila na tila. Mo kuanta mo.
0: Mo ansa.
1: Mo marites and friends.
0: Ala, sige.
1: Hindi naman akong signal. Sa silingan, siguro ko nakakunik.
0: Uy, sa silingan, yugan. Yun.
1: Ay, dili ko sa Hot in Phoenix kunik.
0: Amin ako sa Bulgari ka.
1: Ayan, sabak. Kaya basigil ang baliho ng password. Ayaw pag ana bayot. Kaya basigil ang ilisan ang password.
0: Di na by room. Mayroon na di by room.
1: Anyway, sa to ang mga viewers, sa mga late viewers. Onya tawad mga mari ano nang tilaan ninyo mga mensahe kay apan sa dili pa mga igala mo dawat sa taog.
0: Oh gasunata no kay namay ni hatag og duha ka pesa. Pesa sa bula ana man.
1: Yes,
0: kala mo request ka.
1: Ato ning ipahinungod ni kang yada mamili ta kanta diri ang ipahinungod nato aning Kuniloy kay kini si Kuniloy Biano grabe jud kay siya. So na sa to ipahinungod ka.
0: Be.
1: Para sa mga taga XFM San Franz, wa nalabhan imong wig master abag yagit na sabag
0: sakin
1: siya kuan si Coniloy.
0: Coniloy abag sige mamaya ka sa akin Coniloy ha
1: ay mo gawa kay wa mo pahawaan mabalik mi kundi mi makalimo.

0: nothing to lose, you're not the win. So when you jahan dili ka mo daog kay when man.
1: So but sabat pa sabat din nothing to lose kadang wala gig one, wala gig.
0: Wala gig ka. Wala ka sukul.
1: Ay nako, mga maring. Anyway, atong oras, mga higal, alas 11:25 na. Welcome sa tuang special segment kini ang
0: Demertes and Friends! Bebe.
1: Siyempre, mga higal, kini atong segment hato di kadato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga gitungab-tungab ni Master. I like
0: yes,
1: ang pabilo niya.
0: Nakadiri. Ang kape. Grabe kayo. Oy, kani atong segment. Hagi. Yes. Hatod ka ito sa mayong kapapatod sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang nga, mas malami ang imang pamati, mas malantip imang pangunahuna, mga marim, di ka makalimot sa mga nanglabay sa imang kinabuhi. Inam na adlaw-adlaw og Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Apil ang mga pait nga kasi natin. Di ko na yun, sa malimtan, no?
0: Oy, shout out. Teko, no? Sa kuang ikagaw ako si Nathaniel, Dexter Nathaniel diha sa Agustin.
1: Hi, yeah.
0: Ay, good morning ni mo diha agaw.
1: Apa sa di pata mo Maritis mga maring ato na lang timbawaso ni kay do na may mga kapatila diri ha. Kan Josepen Pero Vicente de la Rama. Hi po, good morning mga maring Erika. Aba.
0: Bebe.
1: On board na ko karon mga maring ingon pa si Josepen.
0: Si kisa?
1: Si Josephine.
0: Aba, si Josephine.
1: Napa diri maring, si Alvin Guok, tagaay ko number CP maring, kay tawag ko kay na miss tamo, aba.
0: Aba. Bebe.
1: Og si maring Coniloy.
0: Aba, oy Coniloy ha.
1: Ni ido da siya.
0: Ay, oy si Kwalsad, si Ma'am Clip.
1: Hi
0: Ma'am. Kumusta?
1: Siya ni si kining grabe ka legend. Oy. Wala man natiguang si Master Abba.
0: Aba.
1: Kabaw mo kay matiguang.
0: Aba. Bakit?
1: Hindi man na matiguang git si Master kay ang kabaw rin matiguang niya. Kabayo ba yun siya? Kabayo ol.
0: Okay, siyempre manungay ba yung tanong. Sige.
1: Hala, mga mari, unsa tayo mo ang ikaw na kay Cheka ganina.
0: Kadali lang, kaya kuwasa mo akong power bank, ha?
1: Sige daw.
0: Kadali lang,
1: kuwasa mo akong power bank, kaya malovat ang imong cellphone. Samtang kapaabutan sa, di ba sa basta nga Cheka ni Master Inetanini, mga mari, nga doon naging mga screenshot. Doon na yung mga link, o doon na pag yung mga voice clip. Mga maring, ay kalimot din na ha, akong doon na kay patong-patong mga balatian din na, mga maring, ha? Ang patong-patong balatian, mabungkag na siya masa inuman ang Santon Plus Gold. May pamaling balatian ng patong-patong pa. Uy, ma. Kitaan niyo ba? Wala tayo
0: patong-patong ani.
1: Wala tayo patong-patong kaya ito ang partner, di naman makahimo.
0: Oo.
1: Makahimo lagi pero papakasaba ra.
0: May mali si Ma'am Kip kaya sira ka. Dakan po kayo siya ka na nga. Ang iyahang trabaho po doon, busy po kayo siya, gagapatong-patong sad.
1: Baba di ay? Sana o laman kaya na siya, uy. Kita ni kada sakat ng patungan ani.
0: Kada sakat ng patungan ani, oi.
1: May pa ni si, may pa kana si ambot lang kani si Coniloy na kada sakat kani sa last na patungan.
0: Dili na wala na siya na patungan, nadaruhan.
1: Ay.
0: Nadaruhan.
1: Pas kuya, pas gidangatan.
0: Yes.
1: Oi, kada ba yang words nga daro no, dihay gud na nagikan sa kuan.
0: Kangreg nagikan.
1: Kangreg na.
0: Kay magdadaro.
1: Kada yung word nga daro, gikan ni na sa word nga kuan, kanang charger. O nya kay namay ko nito, namay nagkuan ba niya, yung man si nga ayo isulti on si tinuod ni tabuhan nga kanang maulaw ta kay mga tao nya papa mama.
0: Na siya.
1: Ma nya namay mga bisita ang mama niya. Ningon to bata nga nakasakpan man niya ang papa nga ang katabang gikuan sa CR. Diya, instead nga ang word nga Jerger gamitin sa bata.
0: Gigamitan niyo instead, ha?
1: Ingo na sige. Lang si ang bata nga, ma, si Yaya, gidaro ni Papa.
0: Mana? Mana, ha? Sana all gidaro.
1: Tapos, kabawa kabait, instead nga masuko ang asawan. Ingo na ang asawan. Unsa? Yes, ma. ina si papa ni mo nito paghuman ako na sa...
0: Ala, oy. Ka-enjoy ko dyan, ha?
1: Enjoy, oy. Sige, ang sa tayo mong
0: sige, oy, kabalukan ako'y check, ha?
1: On sa na?
0: Na ako'y kwento.
1: Oy, na ako'y kwento. Sa na, once upon a time na.
0: Kanina, kanina, kanina, kanina kwento. Ah, kwentuhan ta ka, ha? Kanina, grabe yung kaayo ba?
1: As in, grabe?
0: Na ako'y kailang.
1: Kinsa na.
0: What? Naglagot siya, naglagot kaya yung bala niya. Uy?
1: Uy, as
0: in? Kaya yung bala, kaya gisapot yung bala, no? Kaya yung sakinan mo, kaya mwandar.
1: But, ala, naguba siguro yung tingle bearing.
0: Naguba yun. Nakaroon. Ang iyang asawa, wala lang. Yung tagayog pangkuan. Ano ba? Pangpalit yung mga pyesa, mga materialis. Ano? Kaya asawa niya kay Kwan, mo yung asawa dahil. Kaya nang, grabe kay ka-friendly.
1: Oh, pwede ay?
0: Oh, grabe ka-friendly. Ano ba niya? Si, ito yung bana niya. Kaya kung yan, sa gayo.
1: Pero na yung buhok sa asawa, para sa may kataas, ano?
0: Tas-tas niya kamay, ano? Ano? Kuan, kanang, basta, kanang, pag umano kay, ang iyang bana dito, no, kay stress na kayang bana ka. Nakakuan, manggugaan na. Good.
1: Oh, pwede ay?
0: Katulang kita na ito, no, naging adlaw ba?
1: Ay?
0: Oh, kato ba?
1: Maren siya?
0: Oh, na siya?
1: Ay, no.
0: Grabe lagi kayo, no. Ano man lang, ano man lang, ngayon, ano man ang mga, lagi mga asawa, no?
1: Lagi mga ngayon ang asawa, day.
0: Kanang-kanang ilang bana nila, pasagdala nila, no, niya. Niya sila dito, guys. Sige, ragyap-yap silang kwarta. Unya, pag umano, ang iyang, wala sila pala ito, kalang, papuha ka pala ito, alternator silang sa Kenan. Kayo na rin na lubat ang iyang kuwan ang iyang battery.
1: Well, sa, yan ito ang gilis sa battery sa kuwan.
0: Sa asa?
1: Battery sa ispat. Kay, ang tumalili ganun sa wakasiga, gaya.
0: Ah, gaya ka. Ispat. Ang grabe po ng battery sa ispat. Katong everyday?
1: Yeah.
0: Yes. Kuya, karo ang kabalong ka?
1: Onsan
0: ang baan na niya rin. Kaya balong ka, gisabot-sabot yung tama, no? Kaya baan na kayo, no? Yung asawa niya, kaya wagin tayo, pakipakaban na. Nagsige ra, oh, ato, ato. Istorya. Oo, kana. Nagsige na siya, istorya siya ang mga kinain dito sa Luyo.
1: O, nasa yung mga kinain di ay?
0: Nasa yung mga kinain dito. Yung mga kinain sa kayo, bungis-ngison sa kayo. Agikwaan ako, dukot, oy.
1: Ala. Muna tayo magsigaon ron.
0: Lami mga kayang dukot. Kaya nagaling dukot nga nilipagod.
1: So, sa lakton nga pagka-istorya, nalipat gud sila.
0: Nalipat yun. Paala ko yung isa kabuk bula-bula.
1: Muna kay...
0: Paala ko ugan ng lumpiang Shanghai.
1: Muna kay tangaon niya mga canine.
0: Oo. Muna ka...
1: Basi mga kuan to, mga kichuchuel duro to.
0: Mga kichuchuel jun. Sabi niyo kayo, karoon yung mana ron, di katulog maghayang yung mana ka sa kalagot.
1: Mabadi ay?
0: Maglagot siya niya.
1: Pero kung magkulob, okay ra?
0: Oo, magkulob niya. Ang asawa, no, kay dinibri-brik sa baw.
1: Mabadi ay?
0: Oo. Gina na sa katawa. Kasi yung
1: ginagan na, pinalit na ito.
0: Alibri to. Gina sa siyang amigo ba nga. Amigo pa siguro nagsabaw niya rin. Ningisi lang
1: siya. Oo. Ay, nako, sabot-sabot. Kanang kuan kayo siya, kanang pipig kayo siya.
0: Pero, kabalok ka, linot mo buga ayaw ito nga kuan. Okay, chokes raman ang dalawang inana. Eh. Magbuot man.
1: Nakalabi naging mga katuigan kay kuan lagi. Na ako yung kaila diya nga kuan.
0: Nasa?
1: Kanang librihon niyang soft drinks.
0: Aba, nadi ay?
1: Saging pod nga tundan. Nang bawag kayo nga tundan.
0: Kalo nga, kuan kayo, kanang lain kay pagkabaw kanang sangkogus kutu-kutu.
1: Mura ka kuan ato ni kuan kasi ito yung mong sa kuan si Mary Jane.
0: Kisa
1: si kasi ganito katong kuan
0: ang katong cinder na to
1: dili ba kasi nasa link.
0: Kisa ay si kuan
1: kato na yung tato gani
0: kato na yung tato ay kaila si Linlin na to
1: kinsa na
0: si kuan si Candy Biloso
1: ah si Candy
0: kaila si Linlin na kaila ako to si Linlin nawara ko Linlin
1: grabe ka yun mag-ubar yung stand-up ko
0: ayun ma.
1: ta may suit ano oi kay naman ay mga naminaw ron si.
0: Oi bitaw oi din nangon ato ni Surya ha. Oi basta kayo marato oi da oi lami.
1: Kumusta man to yang kuan mo gilami?
0: Oo.
1: Pero lami biya kay no tinami ang kay ganya day ganya kay nakahapit man ko dito no. Nakakaunlo sa kanang kuan nila.
0: Sabay ay katong lami to oi katong katong sabaw pa lang ra lami kayo nya.
1: Ang katong yang maskara nga kanang ganing dunay sagol nga kanang mga internal organ.
0: Aba. Murag di ani ilalito, murag inana po nilalito ba?
1: Yes, nga ako ang giinan nga dapat sagulan nyo na itong King of All Nerve.
0: King of All Nerve.
1: Ampot lang, ganaan ba kasi?
0: Ano, pinakata ko kay Ugat?
1: Ganaan kasi nilalito.
0: Awat, kailangan man yung bayota ni, katong King of All Nerve. Kamalok, kailangan na, Lin. Kanang King of All Nerve. Kanang kinadagkang ugat ba? Alam na siya lahi mga nidrada na niya, mga chemical mga niya, mga
1: ganyan.
0: Oh, mga kuwan niya, mga herbal.
1: Yes.
0: Oh, manaya ha.
1: Pwede mga maring, tagis naman, pakamuta ito ang Marites and Friends. O, pasensya ka ayaw mga maring, medyo ipit itong oras. Uy, marag, huwag mo na ito makalive drama.
0: Okay, ang isa pag gabayon, kaya nagpa-popsmer na po.
1: Tatapunog na diri ang mga swat.
0: Swat o, dakang kaayon diri o. Talawa, ipakita na ito, ipakita. O, asama ang kamera niya, asama.
1: Kaya na kayo mga swat, ipadala mga maring, so... isa ginis siya ka...
0: Yellow pad na?
1: Oh, isa ka yellow pad mga
0: nalang. Ah, kanang kukumban? Isa ka kukumban? Yes. O ka intergemidget?
1: O ka po, doon na tayo live drama apan sa di pa mga ring. Sa to ang pagbalik at to ang tagaag pagtagad kening... di na to sila bitino. Bisang wala tayo drama, pero atong lauman nga... O niya at ato sa pagbalik, doon na gita mga pagkatila sesyon.
0: Correct.
1: Ay, maghawa niya kayo mapapawa ang hulat at babayaran ka. Ini ang XFL!
0: Exciting!

0: exciting.
1: All right, balik tama nga, katropa. Oy, grabe yun kayo, oy. Yes. Ibalik ninyo na kay Manila na kita ron.
2: Yes, pangamaring. Welcome sa tuwang kaduang pagbalik. Diri gapon sa XFM Network Philippines. Welcome kamong tanan sa tuwang Telagwiri.
1: Yes! Aha.
2: Ano na, i-plaster na diyan mga mare, yung mga mensahe sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Kaya ito na pagkatilaan taod-taod, mga higala pan sa dipa, kaya ito ang tila greetings. Hatunin ko na ito mga higala sa Turbo.
1: Yes, mail in answer. Sa mga walay kasuko, sila mga uyab, sila mga misis, sila mga living partner, o kuban pa ang mga partner in progress nyo niya. Okay, inyong center stand o side stand, mulukot na siya. So, okay, nangalan ko na niya Maring Erica, imnani mo na og Turbo.
2: Ay na po na mulukot. Uy, mura na long sleeve. Mura na jogging pants mga
1: yes,
2: Maring.
1: Yes,
2: anyway, pag mulukot na, wala na sa pulos mga Maring, at least man lang makaihi pa. Pero kung dili ay kabaw ba kaya Marino, kabaw ba ka? Maring, kung ano, ganang kargada, dili na gibulat lang sa gibuhat na Maring, aron lang ka na makaihi ka, aron nga di ka makatitir. Nakip sa mga tumong anang nung gibuhat na siya nga matang aron daw nga makahatag kagalipay sa uban.
1: Mao na siya.
2: Nawa mga kalisya. Ayan, so doon na yung hato, diri ang mga... Ay, salamat.
1: Sir, diri na sa kilid. Gab, nahin yung mga tagog na donation box. Gab.
2: So, kadaghan sa gito na ni Sir, mga Maring na, tulukasako, gito na niyang mga sinina alang nga to sa to ang mga nabiktima sa linog, diri sa Jensan.
1: Kana.
2: At sa diba mga Maring, ato ang mga pagpanawagan na bayot, panawagan na to ni ato ang mga kaigsunan na namati ka doon.
1: Yes, yes. Panawagan tas to mga kasilinganan, mga katropa na to nga

0: sa XFM Tagum City.
1: Yes.
0: Yes, nga mga tumanghatod, mga maring ha. Welcome, welcome gihapon ta mo dawat sa mga nagkadaiya nga mga tabang. Salamat kayo, sir.
1: Salamat kayo, sir. Thank you, thank you, thank you.
0: Salamat kayo, sir, sa mga nagtabang pa. Nga to ang GCash number, nga to ang BPI number.
1: Yes.
0: Nga man to ang good time number.
1: Good time. Ayaw kayo na si Inang.
0: Good time. Ang ato ang
1: nangan mo nag-ioy dapat nga wala talaga mo nag-iis di ba na nasa laan mo
0: anong buta ka man
1: paano mo na sa sachet di ba ang sa sachet may na
0: ang ganang nga pamayti
1: ang gabi tingala ka rin ko sachet
0: sachet
1: so
0: Master announce ato ang GCash number go
1: be okay samtang nag-hirhiyon mo sa inyo mga ilong dagay ni bangay na lang inyo ang mga risiko no ato GCash number 0915 3785 09 again 0915 3785 09 abang atong BPI 6926 287 544 o katong good time 0161718220401 alright para to ang mga number ha. So, ay namo og duha-duha diha. I-send na lang yun yung inabang diha.
0: Og update mga maringa sa tuan na hipos nga kantidad. Gawas sa mga ipabarangat diri ang mga sinina, mga uban pa mga matang sa mga kuan, mga hinabang. Nanatay kas nga na hipon o na hipos na ito nga ni mukabat na sa kapin, 26 mil.
1: Yes, 20 mil.
0: Sa to. 20 mil ba? 26 mil. Wala pa din ma-update daw.
1: Wala pa din na-update na. So, kikuha pa ito ni SM.
0: Gitotal pa niya. Gamitan pa niya mga calculator.
1: Be, asa ka ito na pipi? Ito ang cash na ito, no? Ito ang cash donation na ito. Mga pila na lang, Gab.
0: Siyempre, mga mari, atong balikon, ang ito ang katropa ni Hans sa Nalinugan. Available gapon kayo ito ang buhatan sa pagdawat sa inyong mga tabang sama sa tubig, mga canned goods, bugas, clothes, o uban pa mga matang sa tambal kon medisina. Alang ito sa mga napiktuhan sa linog, diri sa General Santos City o kasikmit ng mga dapit, mga maring. Grabe naman kaayo niya ito ang istasyon. Uy, mutaba mga gudahit ako eh.
1: Oh, alang-alang, no? Kaya siyempre kita mga katropa, pero ito na yung mga ito ang ipagtagaan.
0: Ganit sa nakalabay nga tuig, o bayo-bayo
1: pa ito Cebu,
0: sa Cebu.
1: Sa Cebu, napot ang Cebu, no?
0: O niya, diri apod sa Manay. Sa Manay, Davao
1: Oriental.
0: O bayo-bayo sa mga ka-inspirasyon na ito ng taga-agtabang dito ah. Okay, nanatay na hipos nga.
1: As of now, no, naataya. Kuya, as of now, yeah. Naataya. 26,800 pesos, aba. Grabe, oy, mga libuhon sad.
0: Ganin, gato na kalabay nga adlaw, doon ay naghatod diri ang usa ka sipi nga
1: saging.
0: Saging, dagko kayo dawin mga maring.
1: Grabe kayo, oy.
0: Oh, so ato nang gi-preserve aron nga ato yan ihatod do sa Jensen. Ano mo pulang langay, oy, kay.
1: Mabayon na. Mabayon pa saging. Ayaw mo, mga damo saging nga ka nang dapat mga lakatan.
0: Oh,
1: lakatan.
0: Isa lang siya nga saging.
1: Isa kung sa lakatan ba? Mga
0: tundan,
1: ginangay. Garlaba.
0: Basta kung sa kay dili lang na karang saging sa kuhan, agutay.
1: Ayaw mo saging nga ginadala ni kuhan, ni Chita. Ayaw lang to, kay lain kayo to.
0: Kaya di mo to mahurot.
1: Di mo to mahurot. Ayaw na itong saging ni Tarzan.
0: Amot lang kaganahan ba kasi linlin anang saging ni Tarzan.
1: Amot lang linlin. Amot lang linlin. Ganahan ba ni linlin anong amot lang kasi iyahapon na. Iyahapon
0: na.
1: Ano ba yung mata niya? Ano ba siya?
0: Ano siya?
1: Ano siya?
0: Okay na.
1: Okay na yung point. Okay na. Ano siya? Huwag mo na siya libog. Libog naman na daan.
0: Ano niya? Basta kay Banitan na. Ato na tilaan mga maling si Ronald Lim Sako yung pasya nga
1: asa nito. Bebe, be.
0: Isa diyan si Tia Daria. Si Tia, asa si Tia Daria ron?
1: Si Tia Daria ron ang papapsmer. Okay, grabe naman yung kayo to siya kakuan. Madili na kayo makuha na yung lakal. Bigat lang ako itong bayota to. Si Josephine. Ay, pati lang si Josephine. Eh. Si kuan Josephine Dila Rama. Mm-hmm. Okay, pati lang sa doon siya si Alvin Gungog. No? Tagay ko number. RCP maring kaya tawag ko kay namista mo aba
0: lubat ato ang cellphone ni lima contact mga maring kay nalubat di ay badra kay murag day gabitay kay lubat
1: Mat di ay si Lady Morina si Connie Loy no aba wala na bali aba

0: Di man gyud bayot si Maring Erika. Idol tanini mayo pa mubuhat mo og gapno diha sa programa parehas atong dati nimo gitrabahoan sa radio station.
1: Salamat kayo mga ka-inspirasyon.
0: Ay, mga ka-inspirasyon.
1: Ay, nangyambi tao ng mga people of the Philippines. Eh, mo pangyambi niya. Oy, grabe naman mo. Oy.
0: Kisama na
1: nga, Adi. Kisama na, Adi.
0: Ako taman siguro na yung akong amigo ngay. Sura, Andoy, sa Mira Puentes, galing ka-comment o di man yun na bayot si Maring Erika, aba.
1: Aba. Gusto niyo pagkabalo?
0: Para nakasuway na siguro.
1: Kasuway, ha?
0: Kasuway na rin sa kuha ni si... Inincheck mo niya ang pangan. Uy!
1: Mag yun. Okay, nag-inchekin niya. Kaling hapon-hapon. Idol na rin eh. Uli-uli. Gagdabaw si... Aba! Nakoy salag, Dre. Nakoy salag.
0: Ayaw pagtutaan kayo. Basta atangan
1: ka. Atangan pala ko nimo.
0: Sa kilid sa SM.
1: Di ba? Doon rin sa kilid. Bulgari rin sa kilid. Ani. Ayaw.
0: Hindi na kaayo. Sang Louie Riponte. Shout out, Master.
1: Aba. Salamat kayo. Ni Lower Ponte.
0: Napadiri si kisapaning obandiri aning mga kabawan ni si kadiri lang kaya to sa ngi atong i-refresh sa ato ang cellphone aron nga mog wala na katulad nga mga design hey mga madin
1: aba oh wala magkita oras so, si Gwinta naman oy kadali ba sa oras oy
0: mo gani no nga kanang kuan gid kanang nakaisuway ko anang bilisan jud kining oras ba yun
1: mura ba og kanang paspas kay panahon mura ba gani na oy ba mo karon kay bulag na
0: oh gani unsay mura tanaw niyo, mabaw pa yung pag-sod. Bago man, naka-check out na day ka. Dali na kayong 3 hours na rin.
1: Dali na 3 hours, oy.
0: Dali na magayong 3 hours. Kasi pa ba ito ang programa nga 2 hours lang.
1: Gani.
0: Kanang mas ubos pa sa short. Short? Sa short?
1: Ubos pa sa short? Okay, 3 hours man ito. Kanya, kato kay Kwarmata, kaning 2 hours naman ta.
0: Yes. Huwag mga maring, at tangi minin niyo sa ito ang programa, ha? Kahit kung dili mga matis, mga lunis.
1: Tama. Kung dili mga matis, mga lunis. Yes. Ayaw mo kumpiyansa niya, ha?
0: Ayaw mo kumpiyansa.
1: At tangi minin niyo, ugma, ha? Pero ayaw may puspusi.
0: Ilahat ang puspusan, dool naman ito sa bukas. Laman tayo insurance.
1: Si Ma'am, si Pagano?
0: Hi, Ma'am Philly Feliciano.
1: Ma'am Philly Feliciano. Hi, Ma'am.
0: Thank you very much.
1: Wala na sa ibig bawap, Ma'am. Pumun. Ay, kanina, wala ka tutag, Ma'am. Wala na sila kontak, no? At nila kitaan dito.
0: Wala na makita, Ma'am.
1: Kung saan na pala itong lumi.
0: Hindi ka itong panyagahi.
1: Ay, lako. Sige.
0: Anyway, mga maring, ato sa ding, kung ano yung mga igala, ha, sa makausap, pa sa mga dunay mga malumong kasing-kasing, ayaw, tawag aning modunar, modunita. May, ang agig pag-ampo sa mga maring unta oy kay di gidalim ning malinugan di ay bayot ba
1: oy dilalim oy okay to lino nga ini ga kwan ini pasiga sa suga mawa da yon
0: ay ay man kay to siya
1: kana
0: kay katuloy na kalabay nga kwano na kalabay nga linog sa kanianto sa Buhol ay grabe pud ga ayo to ba nya man na sundan sa Cebu. Onya kita diri glino sige pa tagino sa tagom pero puri puya ko ilig on gini ato ang mga kuan nakaturbo siguro ang mga building
1: no, kasi pre kay kahi kayo
0: oh namo ko
1: kayo
0: namo ko diri ang pinakaunang XFM nya na diri ang mga endorsers sa naguna sa turbo
1: oh onya oh. Mga hilas to
0: hilas sa mga kuan
1: hilig sa kay pero hero
0: nang gakumpaya kumpaya na
1: hilig sa kayo, pero naman, naman sila diri.
0: Oo, sa
1: ano?
0: XFM Tago.
1: Yes.
0: Hantarok Ma'am Buhon, mga maring, ito mag-aoban. Salamat kayo sa pangalan sa Tibok Puwersa sa XFM. Labi man akang Tia Daria, pinakakaraan nga burigat sa gamaw.
1: Oo, gaga. Sa, saan yun? Sa may Perido?
0: Sa Perido. Ya, balin-balin man sa kuminga sa Perido, sa Hagasmin na po siya.
1: Sa Perido, lahat pa ng Perido.
0: Nya kuminga na juga ay sa Gasmin sa Perido. Nya medyo high ground sa diet, ah. Diet, diba? Diet.
1: High ground na dito. Daga naman po mga minerong baba.
0: O, muna na ay kanaganing muna siya ay timailahan nga high ground ang sa kalugar. Nagaburigat.
1: Nagagtakirong. Ay, naku.
0: Sige. Si Marie Erika de Ligapa de Lemestre sa Pandiba Kopian Santo Good Gamang Muna Usilingan.
1: Yes, Master Lili Tanini. Good morning. Og mayong buntag katotanan. Mga kagyapon sa una. Og karon.
0: Nagkikisalamat. Og.
1: Thank you.

0: Kami ang mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
1: Ang mga headlines sa atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
2: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
1: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
2: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
1: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
2: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
1: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
2: Balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
1: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
2: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may 2 pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umunong permadong kasundo ang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, blogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report. Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang propesyonalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ng Senador senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacso na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitya ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protest ang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang nakatanggap naman ang acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Matatanda ang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangan may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulyan na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Rimulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang Linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga tropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 milyon na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Unang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan, kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamamahagi po ng cash assistance. Ito yung sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Cachalian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya, gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
1: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulungan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sasailalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paghinto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ang ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ama inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pa ang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Okta Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate, habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hinilang niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng litrato ni Trump ang mausapin sa international community. Umaasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: At kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronald Jean Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Analyst Samora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronald Jean Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Samora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronald Jean matapos nila itong ipasuri at ipa-verify sa mga embalsamador. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
6: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan ng malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na si alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumano na. Samantala, kasalukuyan naman ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, aras nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
1: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sityo Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalang impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasugatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
8: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahil na mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mundares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila na pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahin naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaniho na 23 anyos na si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mundares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kilaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Salton Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
10: Tanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napagalamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa Philippines. Weather update.
1: Tropang Brian, maranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, particular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, particular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Del Sur, Davao Oriental.
8: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
1: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, particular na pagpahapon at paggabi.
8: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid po sa atin to, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakompleto ng sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Inaasahan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bumaba ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
0: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod dito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipaniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga concert at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand's score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na nitalang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:29 na ang tama oras. What's XFM News Nationwide? Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Last call.
1: Ako si Weng. Patagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Siyempre, hati pa rin po sa atin ito ng Yes to Health at ng ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Hoy, kasama niyo po ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. At live po muli tayo magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga katropang nakikinig. Welcome po sa The Secret of Health. Sana po marami tayong mapag-usapan kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Ayan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Siyempre Doc, live po tayo sa ating pong mga radio stations at live din po tayo ngayong araw sa ating pong Facebook page. Ayan, sa mga kababayan po natin na gusto makapanood ng live sa ating pong mga radio programs ay i-search nyo po at i-like and follow ang ating pong official FB page. Yes to Health Inc. At meron pa tayong mga ibang Facebook page, Doc, ano? Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
1: Yes, at ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas ay talaga namang nandyan para magserbisyo sa inyo mga katropa.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin na gustong matunghayan ang ating pong mga programa ay search nyo ang ating pong mga Facebook page, official FB page natin. Kung kayo po ay merong mga katanungan din na nais nyo pong idulog dito sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong FB page, ay pwede kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries. Pwede kayong post din dyan, Doc, ano, ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag subok ng ating pong mga produkto.
1: At i-share nyo na rin yung ating live streaming. Pagkalimutang lagyan ng hashtag The Secret of Health dahil starting tomorrow, mayroon kaming masayang announcement sa inyo. Ugaliing mag-share ng ating post dahil ito po ay makakatulong sa iba, no, sa mga information na napapanahon na kailangan nilang malaman, lalo na, alam mo, ngayon talaga ang sakit, bigla na lang dumarating.
0: Tama do, oo. Kaya sa mga kababayan natin, i-share nyo at i-comment ang inyo pong mga karanasan dyan, mga katanungan nyo na rin, kung meron kayong mga inquiries, i-post nyo po dyan mga kaibigan, okay? Sa mga kababayan din na gusto mong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, St. Joseph Drug Store, ganoon rin sa South Star Drug at Generica Drug, ano? At sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy, ay pwede nyo ma-avail ang ating mga produkto. Ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang produkto ng Yes to Health. Ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit at mga peke ng mga produkto. Ha? Pwede rin umorder sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinics. Meron tayong special price o discount sa ating mga senior citizen. Basta ipakita nyo lang yung proof na kayo ay senior citizen, kahit anong proof, ano, mga IDs nyo. And ganun din sa mga kukonsulta, yung mga matagal nang nagtitiis, ng kanilang karamdaman, gusto nilang malaman, ano ba yung pwede nating gawin sa wellness. Tapos doon na kayo bibili ng produkto ng Yes to Health, meron po kayong special discount, mga kaibigan, ha? At sa Yes to Health, pwede kayong kumonsulta sa ating mga consultant. Meron po tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and so many more. Yung mga paborito ko dyan, tulad ng BioZapper therapy. Alam mo, BioZapper, isang device na pag ginahawakan mo, talagang tutulungan ng good circulation sa ating katawan, and decide din yan for zapping yung mga microorganism na pwede maging dahilan ng karamdaman. Ano? Acupuncture, meron din tayong mugok buyang therapy, isang Korean therapy, at yung Natutrad, hilotugpungan. Na ito po ay available sa ilang mga branches po ng Yes to Health.
0: Yun ah. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ano nga pong pangalan, ma'am?
4: Lisa Marquez
3: ng Rotoma. Ano po ang pakiramdam niyo noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold? I-compare niyo po noong nakainom na kayo ngayon.
4: Ay, malayo po ang dahil nakikita ko sila kay ang lakas na kas niya. Tapos sabi po, pinagmamasa ko siya. Kung isa, iinom ako doon sa kanya, hindi po sinasabi. Sabi niya, niya ako, sa kita doon, yun, hindi po, at ito po, ma'am, sa'yo. Tapos mula ako, doktora, ay, talaga, sabi ko po kayo, nakainom ako ng ilang, weeks, ay, magaling na ako.
3: Tama.
4: Ay, ngayon po, ganito.
3: Ay, okay po.
4: At ako po na gusto ko mali, pumatala din para bumili.
3: Salamat po.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold, ang powerful supplement na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa ating pundalakayan ang isa sa mga pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kung paano po natin ma-achieve itong optimum health mga katropa. Dok, isa sa mga pundasyon or isa sa mga modalities, itong cleansing and detoxification na itinuturing sa Foundation of Health and Wellness aside po sa nutrition, mga kaibigan. Ano? Dahil na rin sa ang katawan natin, pwedeng magkasakit kung hindi maayos po ang proseso ng pagpapalabas sa atin ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. Dok, paano po ba nangyayari itong cleansing and detoxification o paano yung mga pamamaraan para ma-achieve natin itong detoxification process ng katawan natin?
1: So magandang question yan kasi actually yung detox sa akin bilang naturopath, isa yan sa pangunahing priority.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung ang tao, napakarami ng sakit. May high blood na, may diabetes pa, mm-hmm. may mga arthritis pa, rheuma. So, itong science ng detoxification, hindi ito naka-focus doon sa flushing ng mm-hmm. katawan natin using extreme diets, yung mga nakikita natin ng mga protocol.
0: Tama, doctor.
1: Actually, hindi yun talaga yung focus ng cleansing and detoxification, o hindi mismo yun. Ano? Instead, yung detoxification ng katawan natin, eh, ito yung natural ability na ating katawan na i-neutralize. Meron tayong ability to neutralize toxins in the body.
0: Mm.
1: It trans-

0: So, over time, nagkakaroon sila ng changes. Minsan, humihina yung kanilang ability na magawa yung trabaho nila sa detoxification dahilan sa panghihina. And the reason why they are weak is because of nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
0: So, makikita mo yung connection nila, di ba?
1: Oh.
0: Ang bawat tao ay exposed sa mga toxins. Hindi natin maialis yan, mga katropan.
1: Kahit nasa loob o labas ka ng bahay,
0: yes,
1: exposed ka.
0: Una, yung mga food additives, mga preservatives na nakalagay sa ating pagkain, kaya di ba iba gusto nila, organic, natural, ano. Yung mga environmental pollutants, kahit saan ka pumunta, eh, mukhang ang daming pollutants sa paligid natin. Yung mga airborne chemicals nasa paligid natin, sa hinihinga natin. Even yung medications, hindi naman lahat dyan free from toxin.
1: Tama daw.
0: And yung ating metabolic waste, internal metabolic waste. Sa loob ng katawan natin, meron tayong pinoproduce na lason na ito ay kailangan ilabas ng katawan from time to time. O magkakaroon tayo ng problema. So yung cleansing is a scientific sense na makikita natin na sinusuportahan natin. Kung gagawa ka na isang program, dapat sinusupport mo yung detoxification pathways na yon and organs at hindi mo kailangan palitan. Kumbaga, kailan mo lang silang isupport, mga katropa.
1: Ano ba daw ang impact sa katawan natin or sa overall health natin kapag itong mga toxins na ito ay hindi natin naipapalabas sa ating sistema ng normal? Bad side nito sa ating pong kalusugan.
0: Oh, speaking of toxins, ang toxins, ibig sabihin yan, ito yung mga substances na pwede mag-interfere o maka-apekto sa normal cellular and organ function. Anything in the body that can interfere, kinoconsider na toxin yan. Okay? Dalawang kategory yan. Number one, yung tinatawag na endogenous toxins. Pag tinawag na endogenous, pinoproduce yan mismo sa loob ng ating katawan at kailangan ilabas regularly. Una, yung ammonia, di ba? Pag nagpapa-blood test tayo, tinitingnan niya yung level, ano? Yung urea, yung uric acid, yan, kasama sa mga endogenous toxins yan, carbon dioxide at mga free radicals. Pangalawa naman, yung exogenous. Yes, pag pinag-usapan yung exogenous, ang dami yan. Galing yan sa labas ng ating katawan. Ang example niyan, yung mga pesticides na minsan nakakahalo sa ating mga kinakaing pagkain, yung mga gulay at prutas, di ba? Yung mga heavy metal toxins, yung mga alcoholic beverages, yung smoking, saka mga industrial chemicals. So, marami yan, yung nilalagay natin sa skin natin, mula sa cosmetics, hindi organic, yung ginagamit natin even sa pagpapabango ng ating bahay, sa paglilinis, yan ay may mga industrial chemicals na pwedeng magiging cause ng toxicity or yan yung tinatawag na exogenous toxin sa ating katawan. Alam mo, ang katawan natin, hindi ka naman mamamatay kaagad kasi mayroon tayong ability to handle that.
1: To cope up.
0: But the problem is, may limitation din ang katawan. So, ibig sabihin, pag narating na ng katawan, yung kanyang tolerable level, magpaparamdam na yan at sabihin sa'yo kung pwede lang magsalita, hoy, punong-puno na ako ng lason.
1: Warning na yan eh.
0: Ayan. At itong katawan natin, kaya nakakaroon ng problema doon sa natural detox process ng katawan. Ang dami pwedeng nakaka-apekto. Una, yung hindi magandang diet. Alam mo, yung diet mo, puro starch. Diet mo, kulang sa fiber.
1: No.
0: So, yung isang organ of elimination mo, magkakaproblema yung ating colon. Chronic dehydration. Pag hindi ka umiinom ng tubig, libre lang tubig, ba't di tayo umiinom? So, magkakaproblema yung kidneys mo. Yung sedentary lifestyle, kung saan kain ka lang ng kain, tapos after kumain, hindi ka na nag-exercise, nakaupo ka lang, nakatutulog ka lang kagad. And yung iba naman, sobra yung consumption ng mga alcoholic beverages, yung mga bisyo na pamatay sa ating katawan. Yun yung nagiging problema kung bakit nare-reach ang katawan yung limitations niya. So, kung titingnan natin yung scientific research about impact ng toxin accumulation, marami yan. Kapag maraming toxins sa katawan natin na hindi na ilalabas ng tama, because the body is constantly producing toxins eh,
1: tama,
0: para tayong makina eh. Di ba? Nadi-disrupt yung enzyme activity. Very important ang enzyme sa katawan sa ating repair mechanism. And also, nadadamage yung cell membranes natin and yung ating DNA nakukurap. So, nandyan na yung pagkakaroon ng opportunity for cancer na tumubo because nakurap na yung DNA natin and nag-i-increase yung oxidative stress. Alam mo naman, ang ibig sabihin ng oxidative stress inside our body. Di ba? Ito yung dahilan, bata.

0: Kahit mabilis tumatanda, ang dami nating mga nagiging discomfort and natitrigger nito yung chronic inflammation. Mm-hmm. Napakarami mga inflammation sa katawan na pwedeng dahilan ng pagtaas ng level of toxins. And also sa mga pag-aaral, nakita nila na yung chronic low level toxin exposure nagko-contribute yan sa fatigue and reduced energy metabolism, mm-hmm. insulin resistance, and hormonal imbalance. No. Yan. Kaya kung kayo ay medyo tumataba na, hindi nyo mapigilan, iba na yung nagiging takbo ng katawan, hindi mo pa maintindihan, ginawa mo naman lahat, makasakaling maraming toxin sa katawan na hindi natin na ilalabas. Yung mga pains na hindi natin maintindihan, lagi nalang may pain. Mm-hmm. At saka feeling mo, ang bilis mong tumanda. Oh. Di ba? Yung 40 ka pa lang, para ka ng, ang feeling mo, para ka ng 50 o para ka ng senior citizen dahil mas mabilis pang lumakad sa inyo yung ano, yung lola mo, lolo mo. May mga ganun partner eh. Kaya ang panganib po is not always yung acute poisoning. Mm-hmm. Kasi sa acute poisoning, ramdam mo agad eh. Na-hospital ka pa. Mm-hmm. Pero yung tinatawag na long-term accumulations of toxin, hindi ito nakakamatay agad. Pero pinababagsak niya dahan-dahan yung katawan natin until we develop something na mahirap nang i-recover. Mm-hmm. Yun ang problema sa level of toxin tumataas sa ating katawan.
1: Kaya pala, Doc, madalas na napapakinggan natin ha, mula sa mga wellness advocates, mga physicians natin, no? Mm-hmm. Yung kahalagahan ng cleansing na dapat maglinis tayo, hindi lang labas ang pangangatawan, lagi nalilinis.
0: Correcto.
1: Pati yung panloob, kinakailangan mabigyan din ng pansin, ano? Pag ba, Doc, mapigilan natin itong toxicity overload sa atin pong pangangatawan, ano ba yung positive impact nito sa atin pong sistema?
0: Marami ng pag-aaral na ginawa dyan, ano, from independent sources, from groups, mga wellness advocates. Kapag regular yung ating abilidad ng katawan, na-accelerate natin yung ability niya to remove toxins as much as yung toxins na puproduce sa katawan natin, una, nag-i-improve yung ating mitochondrial function. So, the mitochondria is the powerhouse of the cell. Mm-hmm. So, pag na-improve yung mitochondrial function, kasi wala nang mga laso na nakakaabala sa kanya, mag-a-accelerate yung energy level natin. So, madaling malaman yan sa mga nagdi-detox. Mm-hmm. Meron nga tayong mga dinidetox na hindi kumakain ng solid, minsan juices lang, pero mas lumalakas ang pakiramdam nila. Oh. Mga third day, parang lakas ng katawan ko, iba na yung pakiramdam ko. Because hindi lang naman yung minsan regular na pagkain ng ating paboritong pagkain ang pwede mag-generate ng energy. Mm-hmm. Minsan, kinakailangan mong i-declog yung isang part ng katawan, especially yung cells, yung mitochondria natin, na siyang pinaka-generator of power natin sa katawan. Pag nagdi-detox ka, na-accelerate yung energy production natin. Nare-reduce din yung systemic inflammation. Kaya mapapansin mo, dati, nagre-rely ka sa mga painkiller. Mm-hmm. Pero nung nag-detox ka, parang hindi mo na kailangan uminom ng painkiller. Parang ganun. Tapos nai-enhance yung immune system response mo. Kaya hindi ka na madaling kakapitan ng mga infection. At nag-i-improve din yung gut microbiome, yung ating mga good bacteria, colony of probiotics in our colon. And mas nagiging maganda yung hormone regulation natin. Kasi isang hormone sa pinakang laging nakokompromise pag toxic yung katawan natin. Eh, alam mo naman, ang hormonal imbalance, ang daming pwedeng dalhin niya sa atin. Mm-hmm. O, diba? Kaya yun ang nagiging epekto kapag tayo ay accelerated yung process ng detox ng katawan natin. Na pwede mangyari yan sa pamamagitan ng ilang mga programs, ano, na tulungan natin ang katawan natin na bumalik, kung go back doon sa track na mas healthy yung kanyang ability to detoxify the body.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? Mga katrawa, mga kaibigan, mamaya ipagpapatuloy po natin. Ito ang atin pong tinatalakay dito sa atin pong programa. Ha? Sa mga nais pong magtanong patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, huwag pong magkatubili na mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok lang, mga katropa. Magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito yung bibilhin?
1: Ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subo ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na Herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas yan ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagandaan yung katawan ko dito sa Herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
1: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of hell.
4: Doc, balik po tayo sa atin pong tinatalakay. Mm-hmm. Sa atin pong programa, patungkol pa rin sa detoxification. Ano po ba, Doc, ang nangyari sa katawan natin kapag tayo aktibo sa detox process ng ating pangangatawan, at ano ang mga specific role ng mga organs ang involved sa detox process na ito?
0: Ayan, so dagdagan ko lang yung kanina, no? Kapag ang ating katawan ay mayroong sapat na abilidad na mag-cleansing, mas nagpo-focus yung katawan natin, una-una, nare-redirect yung ating energy. Hindi sa paglilinis, kundi nare-redirect siya sa repair, regeneration, at depensa mula sa ating malakas na immune system. So, malaki yung bagay na yun. Kapag ang katawan natin nagpo-focus sa lagi na lang paglilinis ng katawan, yung energy natin, doon ang focus. Ngayon, pag may sakit ka, hindi ka masyadong nagre-recover ng mabilis kasi busy yung katawan mo sa ibang bagay. Ngayon, ang detoxification ng katawan natin, may mga phases yan. Pero pasisimplihin lang natin. Una, yung katay natin. Ang liver is, they call this the master organ of detox. Dahil ang liver natin, dalawang phases ng detox ang ginagawa niya. Yung phase 1, gumagamit siya ng enzymes. Yung phase 2, yung mga toxins na nakukuha niya, ikinoconvert niya into something na pwedeng hindi harmful sa katawan. For example, kung uminom ka ng alcohol or anything that damage our body na may possibility ng toxicity, yung liver mo, kukunin ka agad yun. And it will do something to minimize the impact of that toxin. I-co-convert niya ito into harmless substance if possible. Ang pinaka-worst na nangyayari sa liver natin sa ginagawa niyang ganun, pwede siyang madamage during that process. Kaya yung atay natin, ang pinakang matinding organ of detoxification. Kasi just imagine, functions niya, more than 500 simultaneously ginagawa niyang function, simultaneously. Even yung hormones, balancing, at marami pang iba, ginagawa ng ating liver. Kumbaga yung liver natin, pag healthy siya, malaking bagay yon sa ating overall detox process ng katawan natin. Pangalawa, yung kidney. Alam mo naman natin na yung kidney natin, nasa 180 liters of blood a day ang dumadaan sa kanya based on study. At tinatanggal niya yung mga waste product ng protina katulad ng urea, uric acid, including yung excess electrolytes sa ating katawan. Kailangan ilabas ng kidney yun. Yung mga water-soluble toxins, nilalabas ng kidney yun. At ang problema lang, kapag hindi ka masyado umiinom ng tubig, poor hydration,
4: walang katulong na magpapalabas.
0: Mahihirapan ng kidney natin, mga katropa. So, baseline work ng kidney na yun, yung pagtatanggal ng mga toxins na yan. Pangatlo, yung colon. Ang colon ang tinatawag na largest dump site of the body. Yung malaking bituka o large intestine, ano? Kasi doon dinadala yung mga undigested food particles, yung mga waste product mula sa mga bacteria, yung toxin na bound bile natin, doon lahat dinadala. So ang malaking tulong naman sa colon para mas ma-accelerate niya yung paglalabas ng dumi, fiber naman. Kaya kung lagi nating kinakain kulang sa fiber, mahihirapan yung colon natin. Eh, nandun sa colon yung end byproduct na na kailangan ilalabas mo na yon. Eh, pag hindi mo na ilabas ng regular, halimbawa, isang araw, isang beses lang, or every other day ka dumudumi, samantalang yung iba kumakain 6 times a day, ano mangyayari sa'yo? Nandun, nakaipon sa colon. And what will happen if yung toxin ay nandun sa colon for so many hours na hindi mo na ilalabas? It can be redirected again to our blood circulation. Tapos, tatrabahonin na naman ng liver natin yan at saka ng kidney natin. So, it giving extra burden to our organs of elimination. Kaya malaking bagay. Kaya nga sabi nila, constipation is the mother of all diseases. May point sila. Kasi pag hindi normal yung colon detox natin, hindi tayo naglalabas ng normal na dumi, extra burden yun sa ating overall elimination organs. And ikaapat, baga. Very important, every day dapat yung exercise nandiyan yan, yung deep breathing exercise nandiyan yan, because yung carbon dioxide at saka yung mga volatile organic compounds, nilalabas sa ating lungs yan. Kaya the more na ikaw ay hihinga ng malalim in a day, the best yung detox ng lungs natin. Ang problema ng baga, kapag punong-puno ng plema, nagkakaroon ng fibrosis na hindi na ma-expand lang yung lungs natin, tapos yung carbon dioxide nandun lang sa lungs, hindi mailabas na maayos, may mga ganun sakit, lalo sa emphysema, no?
4: Tama, Doc.
0: Yun ang problema pag yung lungs natin ay nawala na ng ability to detoxify our blood. Kasi direct ang kiniklense, dugo eh. Di ba? And ika-lima, yung pawis mula sa ating skin. So yung skin natin, yung pagpapawis, dalawang bagay yan. Pamatay sa mga mikrobyo as a first line of defense. And siya ay detox pathway din ng mga toxins na nakakapinsala sa ato. Alam mo ba na yung nilalabas ng kidney natin at nilalabas ng skin, almost identical yung kanyang toxins na nilalabas. Di ba? Hindi naman ihi yung nilalabas, pero kung titignan mo yung composition, halos nagiging similar yung kanilang toxin na nilalabas. Kaya kapag palamahin na yung kidney mo, dapat pinagpapawisan ka para maka-assist. Kaya nga ang tawag sa skin natin third kidney.
4: Tama. Oh.
0: Di ba? Yung ating skin. So ganun yung mga kaibigan. Kaya kinakailangan talaga sikapin natin na lahat ng organ of detoxification or detox pathway ng katawan, open yan. Hindi yan dapat nag-slow down, hindi dapat nagsasara yan, hindi dapat nag-shutdown yan. Kasi what will happen to our body if mag-shutdown, for example, yung liver mo? Di ba? O kaya kidney mo na lang, tataas lahat ng mga ano mo. Creatinine mo, tataas yan at pwedeng ikalaso ng katawan natin.
4: Ang problema, Doc, kapag merong isa o dalawa, o sabihin natin karamihan sa mga eliminative organs natin na yun, nagkaroon ng problema o nagkaroon ng poor elimination ng mga toxins, ano yung mga problema na naiuugnay o yung mga karamdaman na associated dahilan doon sa mga poor elimination na yun?
0: Unang-una sa lahat na nakikita natin yung metabolic disorders. Ang metabolic disorder, marami kasi yan. Involved dyan yung pwede ka magkaroon ng fatty liver, pwede tumaas yung sugar mo, pwede tumaas yung mga yung risk mo sa pag-develop ng gout, pwede ka magkaroon ng uncontrolled weight gain, di ba? So, pwede yun. Pangalawa yung digestive disorders. So, yung iba nagkakaroon ng chronic constipation, diverticulitis, at meron silang dysbiosis. At hindi balance yung bacteria ng colon. Yung good bacteria, ikukunti kumpara mo dun sa mga bad bacteria. No? And inflammatory condition. Yung mga nagkakaroon ng mga arthritis, yung even autoimmune diseases and cancer. Part yan ng mga inflammatory condition.
4: Yung mga lagi nagkaka-allergic reactions.
0: Yeah, yung makakailan ng konti ng isang bagay, nangangati na. Tinatamaan na ng mga pangangati, irritation ng skin. At ang isa sa pinaka-worst yung epekto nito sa daloy ng dugo and sa ating heart. Kasi ang hindi magandang detox pathway ng katawan, pwedeng tataas yung blood pressure mo. Kasi yung fats na dapat na i-eliminate na, hindi mailabas ng katawan.
4: Nandun pa rin.
0: Oo, saka nagkakaroon ng pagtaas ng oxidative stress level ng katawan. Kaya ang mga taong toxic, literal, di ba? Parang ang tanda nilang tingnan, parang lagi silang may sakit, parang lagi silang high blood.
4: High blood lagi.
0: Lagi mainit silang buknutin. Lagi malungkot. Hindi nila maintindihan, bakit ako malungkot? Okay naman ako. Wala naman ako problema, pero feeling ko parang ako pag umulan lang na konti, parang ako naiiyak. Parang ako may mga ganun, di ba? So there's something wrong with our body's detox process. Kaya kinakailangan talaga po, kung gusto natin maging healthy, aside from nutritional support sa katawan, kinakailangan ding normal yung pathway of toxins palabas ng ating katawan.
4: Ayan ha, mga katrawa, mga kaibigan. Ganyan po kahalaga ang proseso ng pagpapalabas ng mga toxins na ito. Hindi basta-basta, no? May nabasa nga ako, Doc, na article na kung gusto mo daw mapalakas yung inyong pong heart area, isa sa i-secure mo, yung normal na elimination ng bawel mo, ng dumi sa pangangatawan mo, ano? Kaya kung titingnan mo, parang malayo naman, no? Yung puso. Oh. Malayo yung puso sa, ano, sa bituka, no? Pero ganun yung relation nila, mga katropa, mga kaibigan.
0: Kahit na sa tingin natin, parang simple lang, eh. Mm-hmm. May kwentong kotsero nga dyan, mm-hmm, na gusto kong i-share lang, ano. Mm-hmm. Kasi ito lang, very simple lang. Nagyayabangan daw yung, ano, mga organs ng katawan natin. Mm-hmm. Kwentong kotsero lang ito, pero may lesson. Mm-hmm. Sabi nung, ano, nung utak, ako ang pinaka-superior. Mm-hmm. Medyo malakas yung, ano, malakas yung kidlat, eh. Ako ang pinaka-superior sa lahat kasi kung wala ako, hindi kayo makakagalaw lahat. Mm-hmm. Sabi ng puso, hindi naman ako papayag. Akong puso, kung hindi ako bobomba, patay ka, utak. Mm-hmm. Sabi naman ng ibang organ, okay din kami kung ako.
4: Pag hindi gagalaw.
0: Yung stomach, kung hindi ako magpapansyon, magugutom kayo lahat. Mm-hmm. Tapos napatingin sila doon sa pinakamababang bahagi ng katawan, yung tumbong. Ang anus, pinagtawan na nila sa lahat ng parte ng katawan. Ikaw ang walang kwenta.
4: Mm-hmm. Pinakamadumi.
0: Dumadaan sa'yo, dumi. Nagtampo ngayon si ano? Si
4: tumbong.
0: Si anus. Hindi siya nagtrabaho. Mm-hmm. Alam mo, one day, two days, three days, nakikiusap na si brain kasi hilo na siya. Si heart, nagpapalpitate na, nangangatal na yung kalamnan. Mm-hmm. Pwede ba, tumbong, magtrabaho ka na? Mm-hmm. Ikaw na ang pinakang magaling sa lahat sa katawan na ito. So ano nangyari? Nagtrabaho si tumbong at okay na ulit. So nakita niyo po yung point. Kahit pa healthy ibang part ng katawan natin at isa sa organ of elimination ang magkaproblema, like hindi na nakakadumi na normal, malaking bagay ho yan sa ating pong kalusugan, mga katropa.
4: Iyan, ha? Isa kasi iba, minamaliit lang yung ganitong functions ng katawan natin. At okay lang para sa iba, ano? Ang ganong problema. Pero napakalaki po ng impact niya, ha? Sa ating pong kalusugan, mga kababayan. Okay? At sa ating pong magbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ang iba pa mga benepisyo, no, ng nutrition. Kasama na dyan, ha? Ng ating pong mga suplemento, mga dekalidad na suplemento ng Yes Child ko. Paano naman ito makakatulong sa detox process ng ating pangangatawan at kung paano na ito natutulungan na ma-eliminate yung mga toxins na yan na nandyan na mamalagi sa katawan po natin. Kaya tutok lang, mga kaibigan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya na magtanong. Text line sa ating po numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga viewer po natin sa ating pong Facebook Live. And malusog na pa araw at panonood sa inyo pong lahat. Kung meron kayong mga katanungan din, pwede kayong mag-post dyan sa ating pong FB live streaming at mamaya po ibabasahin natin yan, mga kaabayan. So ito lang po, mga kaibigan, magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naga-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Salon.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesta Health Incorporated.
1: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kaluwi. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.

0: may sakit at lupa.
1: Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas lagi sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwede mong mabili ha sa ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Gaya na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto at pwede rin maka-order niyan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health at 2011. Dok, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong FB Live. Malusog na pakikinig kay Sir Romeo Aguda at ganoon na rin sa Aguda Family. At dyan po sa Barangay Lamesa, Calamba City, Laguna ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
2: Ganoon din si Tita Diwata. Nanonood ngayon. Si Akiko Solon. Si Marlio Samoya at si George Jiboy Acosta at si Aiza Bautista. Happy viewing mo sa inyong lahat.
1: Sarap daw ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Ay naman.
1: Sabi ni Mama Aiza Bautista.
2: Tama. Oh. Talagang masarap po yan. At sabi nga ni Ray Sibayan gaganda ka na, babata ka pa.
1: Iyon, no?
2: Paborito niya yun eh.
1: May enjoy mo pa yung pagkakape mo.
2: Tama.
1: Sa mga kababayan natin na gustong sumubukan ang ating Santon Gold Coffee Mix, napakasarap nito at naiiba doon sa mga regular coffees na nakasanayan nyo. Lalo ni iba, Dok, na nag-atubili kasi meron silang issue sa kanila pong digestive system.
2: Yes.
1: Yung kadalasan na nangangasim pagka nagkakape, ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan. Ha?
2: Oo. Saka iba, pag sinabing kape, talagang ninenervyos na agad. Narinig
1: pa lang. Kinakabahan na kaagad.
2: Meron silang, meron silang hindi magandang experiences pag sila nagkakape. Iba nangangasim, iba nagpapalpitate. Pero ibahin nyo po ang mga kape ng Yes to Health. Dami nating coffee. Tama, meron tayong Santon Plus Coffee Mix. Mm-hmm. Yung original. Meron tayong Premium D3 Coffee Mix. Na mayroong D3 at yung pinakabago natin, Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang limang herb ang kasama dyan. Meron pang glutathione at meron pang yung tinatawag natin na sikreto ng mabagal na pagtanda. Ano yun? Yun yung collagen.
1: Yeah.
2: Nandun yan sa isang kapsula o sa isang sachet na kapag iniinom natin araw-araw, hindi lang tayo nare-relax, hindi lang tayo nasasayahan kasi masarap nga naman humigop ng kape. Lumulusog pa tayo.
1: Yeah.
2: Especially kung ang edad natin nasa nasa 40 plus na pataas. Kailangan na natin
1: nasa golden years na.
2: Kaya nga Santon Gold para sa mga golden years.
1: Yan, sa mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix at iba pang mga napakasarap na kape ng Yes to Health. Puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganyan na rin, ating pong lahat ng mga Yes to Health Wellness Center ay available dyan lahat ng mga coffees natin at iba pang produkto ng Yes to Health.
2: Comment naman kayo sa ating mga Facebook viewer na inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na rin yan. Bukod doon sa ating mga live viewers, sa ating contact number, comment po kayo ng inyong mga question about sa inyong kalusugan.
1: At natabayan ninyo, mula bukas, Dok, merong hatid na regalo sa inyo ang Yes to Health sa mga viewers natin sa ating pong FB live streaming.
2: Aha.
1: Abangan nyo bukas, ha? Meron tayong pumimigay na Santon Gold Coffee Mix gift packs.
2: Wait muna, bago natin sila bigyan ng regalo, kailangan muna sila. I-share yung ating live stream.
1: Pakipag-participate po.
2: Kasi yun yung mechanics natin. Kailangan i-share nyo yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Then i-share po ninyo yung ating stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health.
1: Yan.
2: At isa sa aming mga kasama ay pipiliin ang pinakang award-winning comment.
1: Yun.
2: Para marigaluhan po kayo. Bukas na lang kung ano i-regalo natin.
1: Yeah.
2: Starting tomorrow, gawin po natin yan, mga katropa.
1: Yun, okay. Sa mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masayalan po mga katanungan, ilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan?
0: Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Doc, meron po nagtanong dito.
2: Mm-hmm.
1: Ilang beses daw ba iinom ng Vision X Plus mula ka po kay Feli Palikpik ng Taguig?
2: Ayan, ang Vision X Plus, para sa kaalaman ng hindi pa nakakatry nito, ito po ay supplement na naka-soft gel.
1: Mm-hmm.
2: At hindi lang isang sustansya ang meron nito para sa mata. Meron itong apat. Unang-una sa lahat, yung lutein, meron siyang zeaxanthin, meron siyang beta-carotene and vitamin E. So kung gusto po ninyong uminom ng Vision X, yung one capsule daily, eh maganda na yung maintenance. Ibig sabihin, i-maintain nyo. Pero kung meron na kayong problema sa inyong mata, for example, meron na kayong paglabo ng mata, katarata, any issue sa mata natin, dagdagan nyo, pwedeng 2 capsules a day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba nagtitake niyan talaga, maganda na yung result sa kanila kung nagtitake 3 times a day sila.
1: Mm-hmm.
2: Pero sabi ko nga, ang once a day, especially kung preventive, pwede na po yun. Better than never, kung baga sabi nila.
1: Mabuti na nga isa.
2: Kasi
1: wala ka talaga
2: politik
1: na pang-sustento ng nutrition para sa mata natin. Alam naman natin, Doc, karamihan ng mga ginagawa natin at mga bagay na kung saan na-expose tayo, meron talaga silang hindi magandang naiudulot sa atin pong mata, mga kaibigan. Ano? The gadget itself na lagi nating hawak, hindi mabitawan.
2: Ano, sino ba tao hindi nag-gadget ngayon?
1: Oo. Eh, nandyan na yan. Ano?
2: Alam ano mo, pa nagpa-Facebook ka, nakapikit ka.
1: Given na yan. Kumbaga, ano yan, kadikit na ng buhay natin, ano, na alam naman natin sa long exposure, ilang oras ba tayo nakatutok sa mga cellphone natin?
2: Alam mo, ano, kumbaga sa ranking, mukhang number one tayo eh.
1: Grabe.
2: Sabi parang average ng isang Pilipino sa social media, sa gadget, mga 4 na oras
1: grabe
2: sa isang araw.
1: Oh.
2: Eh baka ngayon, nadagdaga na.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, kumbaga, naalala mo yung outage ng Facebook?
1: Tama daw ko.
2: Ang daming umiyak nun.
1: Mm-hmm.
2: Talagang, parang yung pagsosocial media, parang equivalent na yata ng paghinga o pagkain.
1: Yun na nga.
2: Pag biglang nawala, ano? Kasi hindi na siya, sa bagay, hindi na siya luxury ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Necessity na talaga siya and part of our life na.
1: Oo.
2: O, kaya nga lang, may consequences kasi yung technology. Kapag lagi kang nakafocus yan, yung mata natin, eh talagang magkakaproblema. Kaya tama yung, ano, tama yung texter natin. Mm-hmm. Gusto niya kuminom, kaya lang ang tanong niya is, ilang beses?
1: Ilang beses?
2: So, yun yung sagot natin. Pwedeng isang beses as maintenance for the eye, especially kung umiinom naman kayo ng Santon Plus Gold at other supplement. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero kung talagang medyo sa tingin nyo kailangan nyo ng additional, okay na yan twice a day.
1: Mm-hmm.
2: Para po mas marami kayong pakinabang doon sa sustansyang meron sa Vision X Plus Object Capsule.
1: Ang tanong din, Doc, ilang taon ang pwede nang uminom ng Vision X natin?
2: Basta kumakain na yan ng ano, ng
1: mga solid.
2: Ng mga solid foods.
1: Oh, so, oh.
2: Pwede nang, kasi supplement naman yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Sustansya po yan. At ang sustansya pwede po yan sa lahat. Huwag lang sa baby.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baby iba yan. Pediatric yan eh.
1: Oh.
2: Pero yung mga halimbawa, 7 taon na kayo. Di ba? Pwede na kayo mag-take niya. 7 years old, pwede na.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Vision X Plus, mga katrawa, mga kaibigan, maibili na rin yan sa mga pharmacies, mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? So, Doc, I'm Jendaline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po, Doc, kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar at saan po pwede makabili nito?
2: Ayan, sa mata, Vision X Plus, magandang i-take yan.
1: Mm-hmm.
2: Yung pinag-usapan natin kanina lang. Sa mga may diabetes naman, sa Yes to Health, pinakang recommended natin talaga yung Santon Plus Gold. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na tayong garlic doon, which is good also for sugar and cholesterol. Meron pa siyang moringa.
1: Mm-hmm.
2: Meron pa siyang ampalaya. Diba? So, nandun yung mga kailangan mo para ma-stabilize natin yung ating circulation, including yung ating metabolism.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, ang Santon Plus Gold, we consider it as a general supplement na walang pinipiling sakit. Basta, kailangan ng sustansya at ang isang kondisyon is related sa nutritional deficiency, magandang gamitin po yan.
1: Mm-hmm.
2: Oh, at, i-take nyo po siya 1 capsule 2 to 3 times a day.
1: Mm-hmm.
2: Pinaka-the best talaga 3 times a day. Ano? So, pwede siyang daily. Wala siyang known contraindication. Walang toxicity level na kahit araw-arawin mo siya. Kasi lahat ng nakalagay doon na herb, ay nandun pumapatak sa kategory ng edible and also medicinal. So, yun yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan.
1: Dual yung properties
2: yes.
1: niya. So, pwede mo siyang itake every day as a normal food but in a much more potent form.
2: Yes.
1: So, yun ang kagandahan sa ating po mga products, mga kaibigan. Ha? Sa mga nahihirapan pong makontrol ng blood sugar, pwede nyo isabay sa diet po ninyo yung ating mga produkto. Ganun na rin, Dok, yung Santon Gold Herbal Tea natin. Meron tayong tea, meron tayong capsule. Yung coffee natin, Dok, na Santon Gold Coffee Mix, yan, pwedeng-pwede yan. Friendly yan sa lahat ng mga kababayan natin na diabetes.
2: Tama
1: na may
2: po.
1: Diabetes, ha?
2: Yeah, sabi nga ni Isa Bautista, salamat kay Anton Video at kay Boss Rems sa kape.
1: Yan.
2: I love Santon Gold Coffee Mix.
1: You know.
2: Oh, we love also.
1: Sarap yung sarap ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan.
2: Try po ninyo yan.
1: Daming nawiwili dito na, na mga tao sa kape na to. Kasi, kumbaga, nasusurpass nila yung ano, Dok, nasusurpass niya yung expectation ng mga tao. Ano? Kumbaga, kuha niya yung lasa ng masa without the discomfort ng usually coffee na kinakapi po natin, mga kaibigan. Ano?
2: Ayan.
1: Ayun, magandahan.
2: Princess, happy watching. And ganun din kay Luling Ning Abines. Ayan, happy viewing po sa inyo lahat sa ating mga Facebook Live followers.
1: Eh, Dok, from Cebu siguro to. Kasi Cebuano yung ano yung text niya, ano? Dok, without your prescription, eh, bibili daw siya ng Santon Plus Herbal Capsule at Vision X. Pwede ba daw siya maka 20% discount? Isa siyang senior citizen na.
2: Okay. So, ganito. Kung pupunta kayo doon sa branch natin dyan sa Cebu, alam mo ba yung location? Meron tayong Yes to Health wellness and pharmacy dyan sa Cebu, ang alam ko eh. So, pwede po kayong pumunta doon at itanong po sa kanila. Alam ko may discount naman. Pero I'm not sure kung full 20%. Pero may discount to. Sigurado po yan. No, na doon sa mga pumupunta mismo sa aming mga branches. Yan. At saka hindi naman kailangan ng prescription ng supplement. O, kaya dito, lagi natin in-explain ano yung benefit, ano yung pwedeng gawin dito sa ating kalusugan. Kasi nga, kung mapaibig kayo at sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, pwede kayong bumili direkta sa mga partners natin at itake po everyday without any risk or harm na pwedeng magawa sa inyo. Kasi nga, ang Santon Plus Gold, we started 2011 until now, napakaraming gumagamit po niyan at nakita natin yung benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Ano? Kaya we keep on developing pa more products na magiging kapakipakinabang sa ating mga katropa at kababayan Pilipino.
1: Yun, no? So, mga kaibigan natin dyan sa Cebu, ha? Ang location ng ating Yes to Health Clinic dyan sa Jaco Salim Street. Pwede yung i-Waze, pwede yung Google Map yung ating pong Yes to Health Clinic.
2: Hindi na mahirap hanapin yung lugar.
1: Yes to Health Wellness and Pharmacy, I think, no? Pwede nyo nga i-Google Map yan.
2: O, si Aisa, sabi pa niya, dati takot ako magkape dahil hindi ako natutulog sa mga iniinom kong kape. Ngayon, sabi, nag-try ako ng Santon Gold Coffee. Anong kadugtong? Wait lang, ha? Kahit gabi na, nakapagkape, di na ako takot magkape dahil alam kong makakatulog ako sa kape na to. Salamat, Santon Gold Coffee. Maraming ganyan, ha? Si Racy Bayan nga, sabi niya sa akin, yung katandem natin sa programa, no? Sabi niya, alam mo, Dok, pag hindi ako makatulog, umiinom ako ng kape. Baliktad yung resulta.
1: Inaantok.
2: Kakaiba. Kaya yung mga, actually, ang tawag doon, adaptogen. Okay. May mga tao na pag nagkape sila ng kape natin, nai-energize sila. Kasi kailangan na kailangan nila ng energy. Yun naman, gusto makatulog pag nagkape ng kape natin, ha, nakakatulog sila kasi kailangan nila ng tulog. Ang tawag doon sa property ng mga herb is adaptogen. Kumbaga kung ano yung situation na kailangan ng katawan natin, hindi kinokontra, kundi sinasabayan tayo, sinasamahan tayo. Yan.
1: Yung mga products natin and also yung coffee natin, hindi siya stimulant, hindi rin siya ano yung anong tawag din sa properties na nagpapaantok, no?
2: Sedative,
1: yan. Kumbaga hindi niya naaapektuhan yung pagtulog natin o yung pagising po natin.
2: Tama.
1: Mga kasama, no? Yung properties niya, yung nabanggit din, Dok, adaptogen, ano? Nakaka-adapt siya sa kinakailangan ng ating pong pangangatawan. So, yun yung good effect, napakagandang ang epekto ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Kaya sa mga gustong sumubok niyan, ako, pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, okay? Ito, Doc, another inquiry. Tanong ko lang po, senior na po ako at mayroong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba nakakasama kung iinom pa ako ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at coffee? Salamat po.
2: Sa tingin ko, hindi naman. Kasi actually, yung mga may sakit na sakit sa puso, high blood, mas kinakailangan nga natin ng sustansya eh. Yung pag ininom natin, kinain natin, yung nutrients, makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Yan. Hindi man siya direktang gamot doon sa tinatawag nating hypertension na siyang pangunahing trigger naman ng pagdevelop ng ano, ng heart disease. Pero alam nyo, yung sustansyang meron doon, doon pa lang sa mangustin, talagang sulit na tayo. May garlic pa yan. Mm-hmm. Ang garlic is, meron siyang natural blood thinning properties. Na taglay niya. So pag kinakain natin o iniinom natin yung mga capsule like Santon Plus Gold, yung coffee pa natin, hindi naman stimulant yon. So hindi siya masama sa may mga problema sa puso. Wala ako nakikitang problema para matakot tayo mag-take even we have heart problem. Kasi yung sangkap naman ng Santon Plus Gold, purely nutritional. At ang nutrition, ang katawan natin ang siyang nag-utilize niya. Diba? Pumasok yung phytochemical sa katawan natin. Hindi mo kailangan utusan yung katawan. Alam niya kung anong gagawin niya. Saan ko ba kailangan ng vitamin C? Okay, kukunin niya yun. Mm-hmm. Saan ko ba kailangan ng anti-inflammatory na anthocyanin? O, kukunin niya yun. Then the body will utilize it. Ganun ho ang natural, mga katropa. Hindi mo po problemahin. Ang kailangan mo lang na intindihin, paano siya papasok sa katawan? Mm-hmm. In so many forms. Pwedeng sa pagkain, pwedeng yung regular diet natin, pwedeng supplement base, pwedeng mga juice or something na iniinom. So it depends kung paano siya papasok, pero ang mahalaga noon yung kaya niyang gawin sa sistema natin. Kaya maraming user tayo ng product, ano? Lagi nating kino-correct sila na hindi yan gamot. Mm-hmm. Pero ang laging comment at lagi nilang sinasabi, Dok, gumaling ako eh. Nawala yung rayuma ko, nawala yung arthritis ko. Gamot yun. Anyway, kung yun yung pagkakain, sabi nga naman ni Hippocrates eh, let your food be your medicine and your medicine be your food. Mm-hmm. So ibig sabihin, doon tayo, kaya nga lang, technically, hindi mo pwedeng siyang i-compare sa mga pharmaceutical drugs na may targeted purpose, kumbaga.
1: So yun, sa mga kababayan natin na merong mga maintenance medications, meron kayong current condition na nararanasan sa ngayon, wala po mga contraindication yung pag-inom ng mga suplemento ng Yes to Health. Ano? So you can enjoy any products of Yes to Health para sa inyo pong kalusugan. And pwede nyong i-differentiate, Doc, ano? Yung pakiramdam nyo before na puro maintenance medication lang yung iniinom nyo compared sa mag-start kayo ng supplementation from Yestro Health and together with your maintenance medications.
2: Ang tawag dun is complementary approach. Mm-hmm. Kung saan nutrition complements your medication. Mm-hmm. Kung baga nagtutulungan sila, hindi sila nag-aaway. Yung iba kasi, naku, baka mag-aaway yan, yung herbal, saka ano. Hindi ganun yun. Mm-hmm. Kaya tayo, yung ating programa, ay lagi nating pinapaalala yung tamang information. Mm-hmm. Minsan kasi naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. Mm-hmm. Yung nagsasabi, hindi rin naman sila eksperto sa bagay na yun. Ano? So, kaya sa Yes to Health po, asahan nyo yung ating mga binibigay dito ng mga information. All are verified, hindi fake news yan. At pwede nyo matry yan sa inyong personal na buhay na ito ba'y talagang totoong nakakatulong sa kalusugan natin. Mm-hmm.
1: Doc, maraming salamat sa mga infos na naibahagi nyo po sa ating po mga katropa, mga kaibigan na tagapakinig natin, ha? At we hope na maraming natutunan lahat ng mga listener po natin as well as yung mga viewers natin sa ating pong FB live streaming. We hope na marami kayong naitala dyan, ha? At na-take note sa ating pong mga pinag-usapan dito sa ating pong programa, ha? Take note, health is wealth, ha? Kaya always stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Maraming salamat, katropa, ha? At see you again tomorrow, same time, same station, same FB line. Mm-hmm. Ayan. So thank you, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. And sana po, ngayon medyo maulan, makidlat kanina, buti tapos na, no? Eh sana okay ho kayo, saan man ho kayo naroroon, until tomorrow ay magkakasama-sama ho tayo. God bless po. And pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan po natin. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
0: Sa pagkatapos ng ating programa, naway-may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santol Plus Gold! Santol Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santol Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic!
1: Mga katropa! Exciting dito!

well good. Kay ako nang sugdan taod-taod ang X-rated drama. Og nganong mangyud kita mga katropa? Nganong kita mangyud? Kita mga tao, apil mangyud sa itong pagpanginabuhi kining ginatawag na itong love life. Nganong kinahanglan na ito maka-experience o ginatawag na itong pagka-broken-hearted? Unsa man gyud connection DJ RC o nganong kinahanglang masakitan ang tawo? Tungod siguro kay aduna tay kasing-kasing. Mao na ang atong hisgutan sa atong X-rated drama. Sa mga nakaagina nga na broken, giunsa ninyo pag atubang ang kasakit? Ang uban gitalikdan ra. Ako DJ, nakalimot ko sa kasakit tong nipatong ko sa uban. Uy! Kuyawan. Hadlo ka ay. Oh, ano, makamove on dyan ka. Basta nipatong lang ka sa uban. DJ, kung mayingon ka, og. Unsa ang pag-move on DJ, malamang. Di na mag-heal-heal. It's either papatungan sa uban o ikaw ang mupatong. Nagdo ko sa inyong mga sentiments, oy. Parang hindi na kayo yan, ha? Parang, ano, di na to biroan. Parang pinag-anay na ni inyo, ha? Na-feel na ako nga we're not joking here anymore. Ay na, sige lang, mapasaylo ra pud ta mo. Ana gyud na usahay. Di sa ta mo makuan, di sa ta mo ma-blame. Ana man lamang. Diba? Unsa man ato pag-blame ana kung diha pa lang daan. Diha pa lang daan ipakita lang inyong mga kahinaan. Ayaw sa unta mo ka nang pakita sa inyong kuan. Ayaw sa tayo mo pakita sa inyo ang ginatawag natong weaknesses. Kaya may mga taong mga lalaki o babae, ba na din nga magpangita lagi sa inyong mga kahuyangan. Luoy kay mo dahil pag masakpan yung mga kahuyangan. Kaya gamito na nila against from you. Anak man na siya dapat. Anong love story naman to? Dapat ka niyang ipatugtog. Ana. Alauna mga 35 na katropa. Una to, sugda na nga to ang. Atong X-rated drama. Aniya sa isa kakanta nga para sa mga broken-hearted. Para sa inyo to. Naman sa broken-hearted na para special mention kayo, ha? Oh, special mention ng mga nasakitain o anda masakitain para sa inlang mga hinigugmay. Normal na daw masakitan kay part doon na sa paghigugma, DJ. Kung dili ka makaagi og sakit, wala pa ka na higugma. Oh, ayan. Ganun ba? Pwes, eto. Eto sa'yo. Kung ganun lang naman, edi eto sa'yo. Okay? Sa mga... sabi na... Para sa mga nasakitan. At ang ending, labis nang saktan. Janeline Niabo.

0: tropa.
1: X-rated na.
2: Iba naman cooperate ni ako ang kwan. Akong, ako ang, sabi ni, volume up, volume down. Grabe naman yung mga kwan. Pangakahagit sa kinabuhi din eh. Kusgin ninyo mga radyo, mga katropa. Kaya ito nang sugda na nga ito ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ni baha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa tagalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kagalan laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. O hatagan o tampag pilaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
0: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Oo, sabi rin itabon mo. Naunsa man ka?
1: Day, naunsa man ka? Edna, Edward, gibinuang nga lang day ko ni Romy.
0: Ha?
2: Ha?
1: Gibinuang nga lang ko niya.
0: Kaya naman day?
1: Nasakpan ako siya nga doon na si Kuyog. Unsa? Doon na sila inuyab. Doon na. Ganun ngayaman ko gingon, ani. Ganun.

0: pagsultihan dahi gel, no? Wagan ko na lang yun na si Romy sa hingpit, oy.
1: Edna.
0: Ay da, doon ay da kang mga nagkarsonis diha, no?
1: Edna.
0: Ikaw lang ang sakitan. Bisag nakahibaw ka na nga nagbinuang ni mo ang lalaki. Pero nakakalang gihapon. Ako pa, oy. Kinsa ka good town. Buwag na ta, oy.
1: Mahalag yun ako siya, Edna. Mga akong ipaglaban ang akong gugma para niya.
0: Jel. Yeah.

0: ko pa sakit eh.
1: Sorry na ko. Di na mausap, promise. Di na lagi tumay tabo. Sorry gi kayo. Natintalgi ko.
0: Promise ba yung gina?
1: Wala gindi na may tabo nga. Pasakitan tika. Di na gina tabo pasakitan tika pag-usap, Jin. Dili na.
0: Romy.

0: dyan doon sa altar sa Kapinyoon.
1: Tumi.
0: Ay,
1: ito, anak. Kung mahal ko ni mo, ipamatuod na niya.

0: napugos gyud ko kuha niya. Napugos gyud ko niya. Nga makuha nga akong pagkababahay. PGRC. Bisa kung saon ako pagpugohon pero mo insistin siya na ako. Di na ako ihatag ang iyang ipangayo. Wala ko na daw, wala ko kuno na higugma og tinuuray na doon niya. Ang kihatag na lang nako, DGRC. Kay mahadlo ko nga mawala sa dinhin ako. Apan, usa ka adlaw. Maokini ang nahita po.
1: Nagpadaman sa kasi imong gibati atong tawhana good. Wa pagani buwan human siya pag promise nga di na siya mausab. Unsa ra ito po? Di nasakpan sa nimo nga siya nagbinuang. Narungsen pa sa imong text. Duna na di siya iring-iring.
2: Ito. Kadug ingon na di man.
1: Ambot lang nimo. Ikaw ragay, makatubag na imong pangutana. Naunsa, kabaya? Una karon, nakasala man sab siya ni mo. Ayaw ko, Igna, nga sige lang gihapon ka.
2: Edna.
1: Klaro na, ana. Nga, doon na pagig ka ebidensya nga nagbinuang siya ni mo. Hoy, buwag gina na, oy. O pangita, o glain.
2: Edna. Edward, naibaw ko nga usa ka nga pagkaamigo. Og, di ba imo ko tabangan sa akong mga problema?
3: Oh.
2: May pangayoon ko namong pabor.
3: Oh, ano sa mana?
2: Magdrama-drama ta. Ato pasayaon si Romy.
3: Unsa? Pero Jill.
2: But please, Edward. Tabangi ko. Gusto ko nga makuha ang atensyon ni Romy. Mom, please. Tapangi ko.
3: Ita.
2: Please.
3: Sumra, uy.
2: Bisa lang duha ka semana. Sige na. Atong ipakita niya o kanang ipatuon ato niya pa nga uyab ta. Sige na.
1: Donay effects.
2: Edna,
1: donay effects sa inyong pagpakaroon ingnon nga uyab kunuhay mo.
2: Wa lagi siguro kung mas si Romy para nako. Kay wa masya masuko nga nahibaw siya nga uyab kunuhay mi si Edward.
1: See?
2: Ay, gusto mang gani niya nga magbuwag na lang mi.
1: Oh, buwag oy. Naunsa kabaya? May pano? Kamo na lang si Edward. Dayunon na lang na inyong drama-drama.
2: Dili, Day. Akong ipaglaban ang akong gugma para ni Romy. Ipaglaban ako.
1: Jill!

0: ng imong kabuang, Jill, ha? Di na maayo.
1: Gibinuan na naman ka ng laki, ha? E nga nung mo gamit pa man kauglain aron lang pasuyaon siya, ha? Maayo ka, ha, na?
2: Wa ko'y nakita niya paagi, ma. Pa,
0: dako kayo ng binuang. Putla yun na, ha, Jill. Ayaw na ipadayon.
2: Ma.

0: gimugbuang sa atong kaugalingon. Lobi na ikaw.
1: Rumi.
0: Ngano pantuson pa man nato ang atong kaugalingon, ha? Ato lang tapuson sa hingpit ang tanan.
1: Buwa lagi kay gugban ako.
0: Ay, ambot ba? Ambot o saon di ka sa pagpasabot?
1: Ganangingon, ano'y mangko di mo?
0: Jill, abini mo. Doon na ba yung agadiri sa kong kasing-kasing? Pero ambot ba? Basta!
1: Rumi, unsa may nangangain akong buhaton aron ako lang nasa mong kasing-kasing. Unsa may nangangain akong buhaton?

0: pinsil ako.
1: Edward!
0: Putlo na nato ang atong pagpakaroon, Ingnon. Di na ni maayo. O sa ba? Huwag mag-hepe-epik to. Huwag man ni makatandog ni Romy. Bisag nakibaw siya kunuhay, nga uyab ta. Pero huwag naman niya.
1: Edward!
0: Mahunungon ta ni. Nagsabot ka? Di na ko.
1: Edward! Edward!

0: Impetagyod ming nagbuwag ni Romy.
1: Ay, salamat, in town. Sa katapusan, nakaamgo ka na gyud. Nga di gyud ay maayo ang pagsige ni mog tener ang tong tawhana.
0: Husto ka day. Husto ka mo si Edward. Ako ra ang makaluluoy. Ako ra ang magantos.
1: Husto gyud kasi mo decision day.
0: Karon, magsugod ko sa uno. Anaro na ko ang akong kaugalingon nga wa si Romy sa akong kinabuhi.
1: Na, maayo kay na imong buhaton.
0: Pero tay, si Edward ba? Nakabantay na lagi ko. Murag din na lagi na magpaduol na ko. Unya, kung magkasugat me, murag din na kasumutakad. Nga naman siya?
1: Uy, ambot lang. Istoryahin na ninyo.
0: Ha?

0: ginawaragot ko, Edward. Nga naman ka. O, sa may sana ko nga naging unani man ka. Ngayon, mura magbulikay ka na ko. O, sa man, nagragot ka na ko kay gigamit ka. Ha? Pragkaya lang good ko. May ko pa yata. Unya, imo kong ingin na niyon. Laila sa dimoy.
1: Huwag kay Sajel. Huwag. Ni anak ko ang diferensya.
0: Ha? Ngano?
1: Nahigugma ko sa usa ka babae nga akong amiga.
0: Edward.
1: Sa ako ba kong higugmaon ka, Jill?
0: Edward.
1: Mauna. Nahigugma ko ni mong tinuuray.
0: Edward. Edward.

kini ang problema. TGRC kay si Edward. Si Edward nga taga Ormoc nga nanarabaho din sa among dapit. Pero sayod ko nga siya o sa kaminyo nga to sa ila. Pero wala na'y klaro kayang asawa. Wala sila'y anak. Sige lang sila ugaaway maong ni ananarabaho din hi. Naanag puyo sa iyang tiya. Huwag nga ako mga pangutana. Ang kunon ko doon na pa'y nabilin si Rome din sa akong kasing-kasing. Angay mga putlon na ugwalao na lang gid nako ang akong pagbati ngadto kang Romy. Bahay naman, bahayin po't kay Edward. Doon ako'y pagbati niya. Nahulog na ko ngadto niya DJ. Unsa may angin akong buhaton na ipadayon ko ba ni? Kay matod pa niya, in love na siya din hinako. Pwede raman siguro kay tungod, wa naman sila'y klaro sa iyang asawa. Angay ba nga mangita na lang yun ko uglain? Aron, patas ang tanan. Palihog tambagi ko, DJ RC.

0: Anne Murray, Broken-Hearted Me. 2:06 in the afternoon. Sa ato ang letter sender, puros broken-hearted, gid akong giandam nga kanta para nimo. Gituyo na mo siya kay para relatable sa tanan. Para tayo lahat happy. Happy tayo lahat. Ayan. Hindi naman, hindi di happy. Uy, kay sad man siya. So, di happy. Ayan, okay na na. Anyway, sa itong letter sender nga si Jel. I know, dili sa yun. Dili sa yun. Ang higugmaon ka. Ayan! Dawatan na lang gid Jel. Nasa kinabuhi adun na tay gibating kalibog hilabi na sa hisgutan ng gugma. Tara magibutang oy kwarta gugma panginabuhi na agi tay mga inani nga mga ginatutong battle. O, murag depende na lang unsa imong suklan nga bati diri dai. Depende kung unsang gubat imong suklan. Kaysa pagkakaroon, kanang gibati ni mo karoon, murag naglibog pa ka, pero mas maayo nga dili ka mo sulod o gugmaday. Okay ka nang. Abot lang ha, ato at lay-lay, mag-itag diskarte na. Lay-lay, mag-itag ganap sa kinabuhi. Pero namang gitay mga suking tigpaminaw nga andam, muhatag sa ilang mga opinion, suhisyon, o mga violent reaction. Sad makadagago. Open na nga tong linya. May pagpaminaw sa itong mga katropa all the way from Davao. Sa XFM Davao, XFM Tagum, Jensen, Mati, Pagadian, Kanlaon, Gihulngan, Bukidnon, Zamboanga, o San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo, ha, may pagpaminaw. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868. 0995-994-6868. 09, ang isa ka number po na po na natin, isa ka number. 0928-55-08727 katropa. Pwede na manawag, open na nga itong linya. Pila na may dagan sa istorya, kaya di man ni makanta. O nang, pwede na mo manawag. Kaya ganyan ako magbalik nga pwede mo manawag. Ay kung dili mo manawag, aw. Naanay ni tawag, hello. May pagpaminaw. Kinsa ni
1: yes,
0: na...
1: po.
0: Ayan, opo, yes po.
1: Yes po, isang
0: magandang nasubukan mo na bang bumiyak ng buko?
1: Nasuwayan na yung mamubuak po buko.
0: Ano ang naramdaman mo nung nabiak mo na ang buko, Marvin?
1: Ang buko na nabiyak po na pagpasada.
0: Ano-ano na po? Putol-putol ang linya ni Marvin.
1: Ang buko kasi napaka puti.
0: Ano nangyari? Ano nangyari sa buko, Marvin?
1: Nabiyak.
0: Biyak na buko. Ayan, expert si Marvin when it comes to biyak-biyak ng buko. Anyway.
1: Yes.
0: Alam mo, Marvin,
1: Yes, teacher.
0: Ang masasabi mo, anong masasabi mo sa ating letter sender na si Chell?
1: Ang masasabi ko ay... Ang master, ang hati na kong advice kay Jen. Sabi, Jen, ayun na pag, siyempre, paano siya ito, nagpamartir ng siya ito. Kuan, hantong pa nga natapagpun siya.
0: Yes.
1: Pero karoon, kayo ko ba siya natapagpun siya? Sige naman siya kung sa damay. No? Pero karoon, kay ang iyahanap ng barkada, naibog na pagkita. Alam at limot na siya gamay, pero ang iyong barkada na ito'y naibog niya.
0: Saan naman gini yeah, sila?
1: Ang mas ko ang gini mo dahil. Kasi mo dahil na asinder. Puyo na lang. Wala mong yapong tutugto niyo muna si kuya ng tumuhang friend. Wa may klaro yung tayo nito. Wala yung klaro sa pagbulag ang asa mo.
0: Totoo yan.
1: Kaipo.
0: Totoo
1: yan. Mogyod. Kay, siyempre, yung muna siyong tumuti. Sa pamit, ikaw ang gina ko yung magsakit. Ang sakit, masakit yan.
0: Totoo ang chismis.
1: Kasi hindi mo maganda na magpuyo na lang sa sa mga batangan aron dili na ka magtapos yun ha.
0: Correct.
1: Isa pa ayaw pang ita nalat ipaabot at pinsan may muabot siya pero namin abot pero kuan mangyapon ethical man day kung may klaro dito ang kuan nila sa magbulag si pagbubalik niya dito
0: yes.
1: Kita na na
0: yes
1: muna nga magpuyo lang sa palabay sa ito panahon ay sa pagbalik kaya kung magbalik ka magbalik mo ng bagi ilan na na magpuyo lang sa palinawon sa dyan magpasay aro o trabaho ba ka
0: yes
1: may pagka na yung trabaho magpapos ka kaysa mga nang nagbay
0: yes
1: maabot na mga
0: totoo yan
1: totoo yan. Malagi
0: tayo yung hatay
1: mas
0: nindot
1: pang
0: mo kaya kay kanila ito at dili magod kinahanglan nga ka ng kuan ng diretso-diretso ba na
1: okay.
0: Oo let your emotion pa nga muhupa sa gamay ana pero at kay ba no at wala man ta sa unsa nga posisyon ana karon si Mads sa Jell. Pero kung mga isang tambag sa mga medyo guwang-guwang na niya, mo kini ako mahatag. Ano? Oh, syempre, ako ang kuno man ginako maguwang-guwang jukong Jell, kaya bahinti pa man ka pin si Jell, bahinti pa man si Jell. Diba, ikaw, pila na edad din mo, Marvin?
1: 30 plus. 38 na
0: po, Jaycee. Diba? Guwang, mas guwang pagay ka na ako.
1: Mas idaran pa ko yung mga life nang magigulang po ko eh.
0: Dahil kayo pa minaw, no? Para po kayo ka ng... Murag ka ng... Sobra rapod.
1: Ako tama, na idaran mo.
0: Kaya na, sige. Jell!
1: Nala lang yun.
0: Kaya nakadungo ka niya, Jell?
1: Ito ang saan sa natin yung kasing-kasing bago-bago.
0: Yes. Load
1: po. Atong relate po.
0: Salamat, Marvin. Sa kanunay nga andam nimo paghatag o bulawanong mga tambag dinhi sa atong letter sender.
1: Pwede mo ano, the James? Pwede mo sali, shout out?
0: Go.
1: Pa-shout out pa lang dahil ko kami pinayin ang friend na kami sa Dagao. Og sa katailan ako
0: yes. Itong mga
1: kay Kimberly.
0: Kimberly, shout out to Kimberly.
1: Kay Teresa.
0: Pang hay-hay na daw sa iyong panty. Ano ni Kuan, Marvin?
1: Labas siguro ito yung panty rin.
0: Hila ko, wala siya gilabahan ron. Mung guru ka panty ni Kimberly. Feeling na. Kimberly, salamat sa pagpaminaw, Kimberly. Sa kanya.
1: Kay Jumo. Jomar.
0: Jomar.
1: Ang katong taga Sambal, Jersey, kay...
0: Si James.
1: Kay James.
0: Ayan.
1: Oo, katong lang yung Jersey niya. Ay, pwede mo request ng song?
0: Depende yun na, karon kung makaya na to sa itong oras. So, panahon.
1: Katong, kung ano, may type na ito.
0: O, saan, saan, saan?
1: Katong, kalimutan. Asa ay nakalimutan sa
2: kanya.
0: Ugma na lang Guru Marvin.
2: Ay.
0: Sige, ah, sorry. Sorry, no, Wayne. Ito na, hindi na po. Hindi na uulit. Anyway, thank you, Marvin. Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting.
0: Okay, sama na ko aning masaba na ko aning lisuli among up and down din. Anyway, again, balik ko na ko. Open na nga itong linya mga katropa. Pwede manawag 0995-994-6868 0928-5508-727 katropa. Here's another song by Nonoy Peña, Pusong Sinungaling, para ni sa imo, Jel. Para ni sa imo ang nasakitan. Takos gi mong radyo, Jel. Namnamin mo yung sakit. Hanggang di mo na mararamdaman yung sakit.
4: Sa aking pag-iisip.
0: Estos

0: 22 in the afternoon. Pusong sinungaling by Nonoy Pena, mga katropa. Ay, naku. Asya nag-emote lagi ka, idol. Dili ko ako nag-emote katugon kay ko. Ay, ako'y tulog. Oo. Honest ba ako? Ay, tugon kay ako mga mata kay 24 hours akong gising, ganun, malamang, pag malamang, nabaday, wala ito nung nagtatulog. Lainain man taog way pag move on, para na, redirection na na ang panagbuwag, aside sa makalearn ka, basta makalibog ang kasakit, okay? Parang, totoo na itong kay Jill Adonia, pa hindi na ito joke-joke ha. Oo, correct, tumpak, diba? Magsimula ka ng panibagong kabanata, hindi pa hulahi. Huli ang lahat. May pagkakataon pa ka nga. O sa mani, may pa, ikaw nga pa, paka para bumawi. Ayan. Gaw din sa lukuot. Hello, Angel. Oh, my Angel. Totoo ba yan, Ayan Roque? Kinain mo. Good PM DJ RC, watching pa sa lahat. Pag-greet ko sa Dawis, Bohol. Kang Rino Bulyanday, Rodrigo Antepuesto, Enopia. Hello po, may pagpaminaw mga katropa. Ayan po sa inyo. Happy listening all the way from Bohol. Ayan, sa mga katropa na to di sa Bohol, may pagpaminaw, maadyong hapon sa inyo. Hatid na. Bye. Maunang dili mag-uol if buwagan. Kanaray tao nga mag-uwat o gitagana para nimo. Laban lang gijel. Laban gijel. May hapon, DJ Reyna pa shout out and listening from Or Iglas, Calubian, Leyte. Shout out XFM Tacloban. Exciting. Chang Shifu. Good afternoon, DJ. Solid Bamina diri sa Makchan Island, the legendary of Balandra Daguay. Angie Remo, DJ Chinita. May hapon, Randy Santisa. So, nangisugot naman tag Makchan, no? At ang hindi kami karong umaabot June 19. Diyan sa my hopes dome Lapu-Lapu nga umaabot nga charter day. Kundi inadani ay pahigayon nga Bisaya Fest and Celebrity Basketball. Wala, nadia sila Diego Loizaga. Sila Kuan. Andrew Mulak og si Aldrew Abrenica. Uban-uban ni Minya Dakay mo, anak sa Didia Pungon. Uban ang amo ang main mga artist o may mga talent na mo from Liho Film. Tita Diwata o Kaplodi. Makita nyo diha si Tita Diwata o Kaplodi sa mga taga Lapu-Lapu. Ako sa pripahipira ako skilin. Bantay-bantay nyo ilang page kaya nasa ito ipahibaw sa inyo. Good news daw to. Ayan. Alas 2:25 na siya kahaponon katropa. Ako sa hatagan ng oras sa panahon na ito bibira ka mga pahinomdom. Balik ta para sa inyo mga advices mga katropa sa programang X-Rated.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako.

0: inyo para masabtan niyo akong experience sa Santong Blast Coffee Mix.
1: Santong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blast Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blast Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako
1: di
2: ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santong Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya ipatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto, o walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Hey, si Alvin. Biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist. Firm give kong natumar o Premium D3. Na ko ginasipon o na subawan.
4: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Maris. Ako construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy. Always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kay nung yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM. Alas 2:29 na sa kapunan katropa. Atong oras, ito sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Catalyst of all vitamins sa produkto sa Yes to Health ng Santone Vitamin C. Pwedeng imnon, labi na sa mga katropa na ito din hang medyo kinanglan na proteksyon na din lang panglawas. Labi na karong panahon na nga, grabe ang init o panahon. Ang init sa panahon, mukat na pong ulan na kung nilibas ko ang inyong immune system, dali kitang mataptan og sakit katropa. Muna nga, always choose the right one, the right partner. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kining atong produktong Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa ato ang physical store nga open from Monday to Sunday, except Saturday. Nagkapahiga yun tag free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa, from 9 to 5 p.m. Here's another song to our broken-hearted girlie.

mas bagay sa imo nga kanto doy. A Broken-Hearted Girl by Beyoncé. Sobrang sakit naman nun. Actually, wala naman ka na broken die. Ay, dili man literal nga broken ka karon ka. You're trying to heal your broken heart by replacing someone. Ano man gina ka niyo sa mga tao, hawad kayo nga ka nang maulian nilang kasakit kung naipuli. Karang dili pwede mahutdag uya ba dapat taga mabuwagan kay naikapuli. Nagsukot ina nang gala ay iligid mapulaan yun. Okay, again, dili man nato na kinabuhi, dili ito manghilabot. O may makita ka pakaon. Kung man tagabayad sa ilang kanang kuan, ilang mga basic necessities. Kita mo, biginagid na. Sa gina sa kung natunaan ka nung tuiga ay... Ako, isa yung magun makapanghilabot pag gita sa mga kinabuhi sa uban. Hindi gina kayo namang nature mag sa tao ngayon pagkasinasina. O sa'yo, maang ko na lang gikuha na usahay. Hindi yung puta pwede nga dilita, maang ko na na. Kadi mong kusanto. Mata false prophet. Pero ang importante na kayo self-awareness. Nga makabaw ka nga, oy, nasayop ka. Mga na kong ginabot sa mga kagaling ngayon. Maghinokto ko mayon ko ay unang sayop dahil ko din. Ay na. So, wala ba ging garbo na ito usahay? Nag-iusahay nga ka nang digin at ugusto ang kulong sa itong kagaling nga sayop ta. Alos na, agyan na nakutanan. Tanang pagbati. So di man na exempted kung bata tiguang or paras ni kuay ni gel. Gel ba ito? Gibati itong karon dahil nag-ibog ka anak isa mang yun. Imo ba tagaag ka? O kalimutan na. Kalimutan na ba natin yung si Kuan? Si Andro ba yun? Or magpatuloy na lang tayo doon sa isa? Kung pamino ni mo kaya na ni mo dahil, naaram ko na ni mo yun at the end of the day, hindi magiging kabuotan na yun. Pero kung mga ikagtambag din ako, ako siyang ingon sa'yo mo, kung nilipaan namin mong kasing-kasing, nga musod sa bagong relasyon, ayaw lang sa. Kaya naman tayo panultiyon good nga, hurt people hurt. Kung saan mo nasabi sa'yo, DJ, ay, kamo na rin bahala, i-search na dahil, nalang hindi gano'y. Wapang kanyo gyan install. Hurt people hurt. Oo. Sa pagka, dali pa nga pagka-explain, ang mga taong nga sakitan o gipasakitan, nakasagaran sila ang perming manakit po sa uban. Dili natin o tinuyuan, di panguban tinuyuan, oo. Pero kasagaran mga guna na it's out of the buwan nila sa ilang mga trauma. So ayaw sa... May man ang next imusod sa imong relasyon, himsog, healthy. Ang imuhang boundary sa imuhang karelasyon. Healthy inyong relationship. Una, kung mangutana ka, ayaw na lang, kahumana na kagtubag. Sayo na kayo, no? Anyway, open ba itong linya, ha? Pwede kaya pong kumudawat o isa ka caller karong orasa. 0995-994-6868. Sa Tagum XFM, Davao Katropa Digital, Davao, ano, XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Mati, XFM Zamboanga, o San Francisco, Davao, Davao Agusan. And of course, ang atong isa kakuan. Dito sa... sa may gihulungan o XFM Kanlaon. Mga station niya, 101.7 ang ato ang gihulungan kaya bago ilang frequency. Ana, malang man siya. Ana, lang man na very, ano lang man na siya, very sabotable lang man na siya. Anyway, ako nang basahon sa kuban na ito mga pagtubag din sa ito ang comment section. Basta niya mali yung mangluod mo na ako. Dahil gel, ayaw na lang ang problema. Oy, muabot rana. Sunda na lang si DJ RC kaya hara. Laban bisag way kontra. Oh, sunda na lang lagi daw ko. Ingon bitaw ko. Shout out ko sa akong gwapong asawa nga si Mayuson nga nagpaminaw ni BB Dai Jamie nga nakaroon diha sa Purok Oray Mahayahan. Oh, hubay. Ayan, hubay. Asa man ni hubay yung Buhol, hubay Liluan. Asa na may kuando haman. Tama ba ko? Tama ni sila din na minaw karon. It depends. Kinsay tama ani ron. Basta importante dahil maura gid akong matsyaka sa imo. Sa karon, ayaw lang sa pug sa imong kaugalingon nga. Tudluan ni mong kaugalingon. May gugma dito sa imo hanga. Kana bang mga tawag ani mga
nawa ako sa Pasing. Ipagitan ako pangalan ni Kuan, oy. Ipagitan ako pangalan ni Edward ba? Si Edward, andam nga higugmaon ka apay. Ikaw dili pa andam. Ayaw pong sa imong kaugalingon. Let the love find. Dili find siguro ilinito. Find you. At the right time, Jel. Ano ba? 20 pa man ka, Jel. Mura man kag disperada sa gugma. Ayaw pagdali. Da, suko si Charlie. Oo, masuko man. Kumanda yun. Maninood ayun nga pwede naman na istoryahan. Ito si Romy dahi. Swerte na pagkaya siya dahi nga si ikaghatag niya og tsansa. Gugma panahon, effort feelings niya, wala magkagitrato og tama. Nakoy amiga ba nga? Na agi siya sa isa ka sitwasyon nga broken hearted kayo siya. Ay, siya'y tambag. Ako po gitambagan ka, amiga, good me. Kato nang gitambagan ako, nang humusta ko niya, wala na, ang akong gitambag niya, wala niya gibuhat. Nasuko siya, ako giya kong giingnan niya, dili magkakasabot kay wa ka na higugma. Di ka kasabot kay dili ikaw ang naa sa sitwasyon na mao ka na ang iyahang giingon sa ako. Ah, ingon pa ni Jewel Villaflores. Matod pa sa iyang kanta nga ganahan ka ayo ko. Abot og nakadungog mo aning kanta. Moni ang kanta. Kanta para sa mga nabuang sa gugma.

0: 30,000. Nakagibasa din hiba. Ana siya ka na ang gugma DJ RC para na sa mga taong way trabaho. Uy, kagrabe, gundi mo. Tungod kay kung naapa may gikabisihan, dili ka na ang inyong taga-agpagtagad. Daghan pang pwede buhaton sa kinabuhi, DJ RC. Dili lang lalaki, dili lang babae. Tama. Kay kung ang imong panahon, gigugo lang nimo sa pagpangita o gugma, malungkot ang childhood mo. Uy, mamirso na. Uy, di ba ito para sa childhood, ha? Anyway, sa imo ha, Jill, hatagig panahon nga ikaw, mahibutang sa maayong sitwasyon, labi na sa isgutan ng kasing-kasing ni. Hindi mo kinahanglan nga, isuga lang yun mong peace of mind tungod kay gusto ka higugmaon sa usa ka lalaki. Ang gugma di lang makuha sa lalaki, apan makuha po na sa imong kaugalingon, kanang ginatawag na tong self-love. Tungod kay ang gugma, tinuod, makabuang. Ang gugma, perte gyud makabuang. Mabitaw na. Alas 2:46 na sa kahaponon ka, tropa. Before nakuputlo niya ang programa. Last na lang ginakong ingon sa'yo, Muhaday. At tagig panahon ni mong kaugalingon, kumangota na ka, bahin ni ini ni lakuan. Ayaw sila tagaig pagtagad sa karon. Mas tagaan ni mong pagtagad ni mong kaugalingon, kaya mas importante imong kaugalingon. There's nothing wrong to be selfish. You can have a healthy boundaries and healthy self-respect. Kabaw ka ito nila. Unay mong kinatunaan. Lisod, usahay, mainang kang webatasan, apain, mainang kang garbusa, pero kung dili naman taga-ag boundaries si mong kaugalingon o self-respect, luigi ka dahi, kaway mo sagop, gidi mo promise. When it comes to emotional support, it's about us. Ato aman ang responsibilidad sa tong kaugalingon. Upanan sa imong pag-ampo, kaya hindi ka na ito na pwede iasa sa laing tao, kaya imuha man ang emosyon, di ba na ila, ha? Di ba na ito na pwede ipakargo sa uban? Lungudog alang, yourself is your responsibility, dai Jill. Ayaw ibasa ani mga laki. Kaya wapati kay bao kung mature na ba na sila o wala pa po na sila ibuot o unsa ba na din, ha? O nalutas na ba na? Pero kawa naman ko igong oras sa programang Extra Rated. Dini na lang takutob. Masunod ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Sheras Manain. Ugma po na po at adlang Martes sa programang Extra Rated. Kauban si Doc JJ sa Pika Zlawa. Sa ito mga kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Extra Rated. Di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katrop mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Excited?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansol Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Sali.
15: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
14: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ka ay, no? Ako, minamon yung kumain ako sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong gibati.
15: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
14: Ay, normal kayo, every morning yun.
15: Sa una, ito ka pa kanainong Santo Plus Coffee Mix?
14: Ano, mag-disun kong bawas, nagduha ka adlaw, nagtulog.
15: Sada kong tabang Santo Plus
14: Coffee Mix? Okay kayo.
15: Imong ba na, kumusta pag-inom
14: Santo? Okay po kayo. So, ginawa ka, tanan ako mga silingan, pag-inom aning Santo Coffee Mix, and indot kayo.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
2: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa day ng Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krupp Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Mga katropa, exciting

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tagigik o katawa.
1: Kauban, si Lolo Jose.
0: Good vibes sa hapon.
1: Sa programang
0: Halo-halo, special.
1: Ang banggiitang si Lolo Jose.

kunya inday ikaw magmahay sa dihalan kung gugmang imong isalikway sultian ko ikaw inday sway lipod-lipod ang gugma ko pulos kayo't kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtukod ang gitaibgan ko ikaw ragyod busa maluhoy ka.

pagasaki don kanui nai ku ikaw indai hakyu hapiuron magbadyu un aku kanuna shimung dughan unya ikaw aku dayung parai parai gan jili gayus ikaw indai nakuk magmahay ihatag ku tanan unyang mangang kalipay busa indai ayaw indaw kung paan pusa ang gugmamu kun mahimu tilawan ta ang gugmamu kun mahimu tilawan ta ang gugmamu kun mahimu

0: 哎呀
1: 哎呀
0: Wis ha kamu blaster kok ha kae wak pak kok blaster kayo kae naon samene aku pak blaster wak menena blaster dai.
1: Ayo.
0: Manghapun mga ganda mga soke kamusta mos nining ka hapun don lalu alu spesial na po.
1: Ayo.
0: Siyempre, yan na po ninyong ubos ngay gala, apuhan, batabatas, kahanginan, at your service, Lose. Pina ka mga unas mga tanan mga katropa nga tong nga pagpasalamat sa tuang nga magbubuhat. Tag-iya sinuman na tong kinabuhi na napunta naghagoy-hagoy na po kita na ining kalimbutan sa mga ka. Siyempre, dilirang sa FM sa Agusan.
2: Hello, hello!
0: Nga duha ka mga frequency mga katropa ang 91.3 ang 95.7 oh nga mga pages mga katropa og siyempre ang Kang Jose po. Kay libes matakaroon mga katropa sa ato ang Pittsburgh page. Munang ka mo diha nga wala pa naka-follow, pag-follow na mo, pag-likes na mo. Pag usap mo may lain ng mga hangyo. Pag-siyares. Ragon na no mamamor mauna magdayon ng atong mga kwadre sa kalibutanes sa mga kalibutan kalibutanes sa kalibutan ta mga katropa at your service sa gihapon ni Ana sa inyohang mga radio das kanginan sa inyohang mga application sa cellophane sa cellphone o sa inyohang mga speaker sa mga libis das sa Pittsburgh mo gani sa gihapon odyo-odyo naghapon ta mga katropa kay bulingit pa kay ignaong sose wa pagi kahilam o kay wa pamangyod pamangyod ko abot kanos apa ni mahingpit ang kaulian ng kapagkayayay ni Jose kay hantong karon yayay manggihapon yayay kahapon nga to nga programa katropa gihatol kinikaninyo sa mga usas produkto sa Yets to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Oil. Mga kahaponon na yung mga tagnok-tagnok, mga lamok-lamok, mga panuhot, pwede na ito nang haplasan sa Santon Plus Herbal Oil. Makakuan man yung makawagting manis panuhot. Kanabitaw magsali kag utota. Sa man yung akong kauban nga agsali na magutota. Grabe na baka power sa baka ayaw ka na yung nga mo sunod anak kay na may og pasagdan mo na magsikag utot nga kanang grabe ka humot kayo. Ang sunod anak na nanay mo overtake. Siyempre nga tong programa mga katropa aton pong kini sa mga naglokdo, naigipasan, naigigoy-goyon, naigisipitan nga mga programa sa kabuhi. Dere sa tong programa, tiwasan ta na. Bueno mga katropa, nalimtan din ako, mapalit ang Santon Plus Herbal Oil sa mga parmasya. Dere, ana po na dere. Stilan, pati ginindota kay mga katropa. Kay kung magpalit ka dere sa tasyonan, makakita pag yung kagtindir. Makaingong yun na yung kang kuwan. Usahan. Mana hala kinsa siya ang tindin.

0: Nagdam ko ako.
1: Yung nawalay.
0: Ore na lungkot. Kanto nga sunata, mga katropa, gatol kato kaninyo sa Santon Plus Herbal Soap. Naman ay kuan po, Santon Herbal Soap, mga katropa. Pangpangga po ni mo, ni ganahan ni katong taga Santa Irene. Okay, nindot ko no kayo ang nihang panik. Laki ba ito? Pero ganahan kayo sa, ay, mga palayang, asa naman to. Naghigamal kay katong nakapremyo.
1: Ayaw!
0: Nidaog man siya na naghigamal. Papalita ko kuan may Santon Herbal Soap.
1: Ayaw!
0: Okay kayo ay. Muna ikaw niya mga katropa. Kanang mga maliligo mo niya ay nga kanang inyong sabon niyo katorang Hebron.
1: Ayaw!
0: Yun na. Ako ganyan. Mukuangin ko niya na mga katropa. Mo objection your honor.
1: Ayaw!
0: Dirita si sabon nga ginama sa Yates to Health mga katropa para silbor. Silbor kayo nga mga hamimis ang mga pamanitis.
1: Ayaw!
0: Oh, mapalitan din eh. Suway gani, di ba? Makapalit ka.
2: Ayoy!
1: Ayaw!
0: Mag-attendance na tabi sa maning mga presenteng karon. Uy, nanas si nanas Malaw. Naguna-una oroy. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria Bayogan Skite. Okay. Presenteng na. Si Dong Richard Gomes. Nanapos Dong Richard. Sir Dan Lose, mayong hapon lo. Mayong hapon sa mga tanan. Kumustang mga tanan? Shout out me the real sa Highway 23 gas station lo. Onya mo request ko song pagsubok. Salamat. Pero sa katong kwan, ang isip mong... Ay, di maos.
1: Ayaw!
0: Di ba ito maos eh? Kwan na ito. Isip mo, ilito, ilito.
1: Ayaw!
0: Pero mao mag-corona.
2: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Si Daikalye, nanasad, present lo, shout out sa tanang mama, nag-atong sa ilahang mga anak sa itskwilahan. Nade ka diya karon na Daikalye, day? Wapag hindi mo tumana itong akong gihangyo ba nga, mang-regard ko, basig na yung ma'am diya.
1: Ayaw!
0: Kanang ma-extra sa iyong anak ba, man, ma'am, na-arabay na regard din mo, ma'am, si Lohose, ma'am.
1: Ayaw!
0: Ya, ma'am, na isa, ma'am nga, ay na nang regard-regard na, ina nga, dito na magminyo.
1: Ayaw!
0: Mapunggos magkita ano yung kuha na ni.
1: Ayaw!
0: Pangawkaw ano manok sa silingan.
2: Ayaw!
0: Kita mo nagatang-atang din is day kalye da sa yahang kuan yahang kidot
1: ayaw
0: na nag-it's call da sa it's been lahat may six ka na dahil ito ng attendance kay aron nga hayahay
2: ayaw
0: simba ko makapaldo taron di makakuanta
1: ayaw.
0: Mayong hapon parikoy mag-attendance ko today para hayahay ang buhay.
1: Ayaw!
0: Good afternoon, Lose. Shout out sa tanan na minaw sa ibuhang program na Bets. Amping tanan and goblets. Oh, grabe. Kuya, may sinibo. Sa bets da.
1: Ayaw!
0: Tarunungan ang imong bets-bets da. Narabaya na sa mga silida. Bets actor.
1: Ayaw!
0: Bets performing artist. Sa panang mga laing bets da. Bets and kaom! Olo, mauna. Saan mauna?
1: Ayaw!
0: ginamos mo lang naiuna, ginamos.
2: Ayaw!
0: Kaysa pa itong mag-apas lang katong mo chicks pa sa attendance, ha?
1: Ayaw!
0: Napos din din, series din din. Mayong hapon, Lose, apuhan sa mga tanang taga-agsor na pinakapoke. Yaman.
1: Ayaw!
0: Ano si, kung ba, ginuangan na po tanin din din ba?
2: Ayaw!
0: Klaro na ba kayo nga kanang ulog-ulog yun?
1: Ayaw!
0: Okay raw tanan, di mahalata, pero mahalata ba?
2: Ayaw!
0: Lain na kayo, pamina. Ka ng mahalata butaw nga ulog-ulogan
1: ayaw ayaw
0: ayaw
1: Aya.
0: Oh. Guapo lagi katong wa pa na osong tao.
2: Aya.
0: Karon osong naman.
1: Aya.
0: Mura nag kinomot.
2: Aya.
0: Kinomot sa kwan endewende.
1: Aya.
2: Aya.
0: Magpahinom-dom sa tama mga katropa, gikan sa pikas na kwarto, balik rata, di arabo kay, dire rapong ko.

0: Hallo Special.
1: X FM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong suranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, na yung gabi nyo nga di matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, pero wala kong kreatin. And 94 na lang itong nakapaminaw sa akong ihi sa multi-car. At akong mabalatian, yun ang sulayan na ang loob sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, effective kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable. Taga dire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: Exciting!
1: Hola, hola, ot nga karo.
2: Ayaw!
3: Ayoy!
1: Magitaya, manday.
2: Ayaw!
1: Senyor Santelmo.
3: Ayoy!
1: Muna yung mga kuhan lagi. Numero na to mga katropa, katong mga ganag, mag-text niya. I-text na lang inyong mga attendance sa 0981-152-5275. Labi na itong mga naas lagyo sa laing lugar sa mga nagkalaing laing nasod sa kalibutan. Pero katong mga way kalibutan, natuog man ito. Dili sa'yo, walay kalilila. Mana mo na lagi ka mo kanta mo lagi ka Jose.
2: Ayaw!
1: Kasi kamay mo apas niya o attendance. Dali ah.
2: Ayaw!
1: Mga sini. Di sana ulog-ulog lo pogi mga tapos nindot ka o hinapay.
2: Ayaw!
1: Kini si Deden. Alam sa mga nini si Deden. Asa mo kini si Deden.
3: Ayaw!
1: Atuan na yung kano si Deden. Atuan na yung kano si tawag na. Atong panakaan. Panakaaglobe. Anak ko, mag-attendance ko. Oh, may gani kay nakasinggit. Nagkagwa pa na, wag yun.
2: Ayaw!
1: Kung maninay nga puwersing siksiha. Sige, siguro na yung... Naglaglaag siguro nito sa Gilayagan Festival.
2: Ayaw!
1: Maninay, naglaag ka maninay. Ayaw po, kumpiyansa niya maninay kay daghanra ba ng mga kwan niya? Daghanra ba na ka ng manguot?
2: Ayaw!
1: Manguot o ka ng mga kwan. Adele, dahil sa sulod, wala yung mga wala yung makakuot.
2: Ayaw!
1: Dili na si Gawas, magbantay kay masing na yung manguot. Basin, rapot.
2: Ayaw!
1: Kaya nga ito, mga pamasin. Mubitaw na giingon nga mga pagsubok ragunas kabuhi. Matod pa sa risquets ni Dong Richard Dong.
4: Here's your request.

0: Napadyod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. Og labada. Padri.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anong suranda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, ay gabi yung hindi matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreatin lami na natulog na kayo po sa akong ihi. O kira kayo, gano'n wala kong kreatin. Yung 94 na lang itong nakapaminaw sa akong hindi panultikar. Yung akong mabalatian. Yung ang sulayan na ang doktor sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko yun, yung Sista Pain. Ay kung uban pang painkiller, walang epekto. Nahirajin kayo ang Sista Pain.
4: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kapi kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: paglodi. Grabias damgo na ko paglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
0: Paglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam yud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tam

0: that song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.
3: XFM.

0: FM Time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: XFM.

0: Oy, paring lodi. Grabias damgo na ko paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta nakaturbo.
9: Turbo food supplement for men. Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: acum mă minocă sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kutan nga na minaw ko? Karun ha? Nadawat na na ko bro.

0: Hola, hello.
1: Oh, hello.
0: Papá, pa.
1: Oh, nak.
0: Uli, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang, inahin mo mama nga nanako sa krusig.
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo nung gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uktindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod, pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: FM. XFM.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang ilang asawa, mga mangna. Exciting call?

0: boy. Arche, unsa man ang F, ha? Kanig na sa imong card.
1: Kwan, Kapitan.
0: Unsa man ang F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.

0: exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nakadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako suri sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Patiun o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Go.

0: Dino Car sa XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakurati rin ang imuhang bana, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: XFM!

0: soft? Or hard?
1: Gusto lang ko hard. Yeah, soft. Hard. Yeah, soft-soft pa gano'n.
0: Kau sir, ikaw ba? Kini nga, namang gabi tawag diri sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuna ako, aday, aday kanang po, di ba? Kanang Bombay style ako, aday? Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: sa XFM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko. Oh! So, karga na mina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakunguta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man rin ka mangihi.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo, dahi kagyog-o. Sige! Anon bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayaw musakit, tumaran dayon na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makihelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na bisitahan ano yan ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal eh, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset sa iba, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano na pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Eh, lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Yeah, dyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na nabibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan. Ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alinman dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka, ano talaga, kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga, kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. San Zone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. San Zone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangang kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over your dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga

0: Health, mga kaibigan, sinubukan po mga kasama, ano? At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna, ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo, madam, subukan nyo rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Plus Gold, ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party, ayan. Dapat meron kayong, yan. Dapat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
1: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm, yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: Oh.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi naman sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po ha. Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas, mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag nyo busin lahat para sa ngayon.
1: Kasi puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
0: Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day. Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: O, tsaka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong

0: kondisyon yung panunaw, kaya ang nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ang research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na-digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin, ano. So at meron din tayong chlorophyll. So yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun as mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo, ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan. Alingatong.
0: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine. Bawas sa mga karne, wag mag-take ng beer. O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom na ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: na?
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa

0: man lagi nga na dili ta mag-assume. Kaya nagung pero di magin maiwasan bitabi nga mag-effort gud pud gani tanu kay syempre we were like expecting na unta ang ana ang relasyon mag-work out kit siya kay nag-effort ta pero ang atong effort man kay effortless. Giyon sa hello B, maayong gabi po sa tuang tanan. Galuya ko sa kita kong mga TL. Welcome po sa taong programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po ang iyong makaubang karong gabi una nga nagsugod na pulog kapagaw. Pasensya igid gamay inyong Disney Princess. Pero bitaw oy. Welcome po sa taong programang nga inyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ala, sorry po. Oo, ang inyong Disney Princess Visaya version Cinderella. Yeah! Usap niya sa official radio station sa Radyo Amigo ug masilip ang ato ang kaanyag John. Masilip po ang ato ang kaanyag sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko biha, pa-follow, pa-like ug pa-share sa ito ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man ang inyong mga adlaw din ha akaron? Kumusta man ang inyong pagpanikay-sikay din ha? Unsa may gikabisihan ninyo? Ngayon na nga pa, ngayon na pagaw man kaday. Migid na kong lapel bay. No? 2 weeks pa lang ni, pero wala na, wala na ang tingog sa Disney Princess. Laban lang din ha, Adzai, pinili mo yan. Oh, basta ingaanan na lang din ha. Kung unsa man ninyo magkabisihan din ha, akaroon hopefully nga, mahuman na mo, makapahuway mo sayo-sayo, kikabalo kong sayo na po kayong muugma. O sa mga nanihapon pa lang din ha, akaroon, o panihapon dyan mo, og tarong ha, magkaon og daghan ha, kaya wala na ba yung nag-aamping ni mo. Ah, paningkamot din ha, ah, kay dako naman ka. Ayaw na kay ipa-baby imong kaugalingon nga mag-expect pa ka nga, mag-chat-chat pa siya nga, mungutan na pag nanihapon na ka, huna-huna, ah, may ragid to siya sa permiro. Ha? Oh. And syempre, karong gabi una, ang ato ang programa, hatid po kayo nato sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag kapo pampaligon sa immune system. Importante gyud ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C nga atong inumon 3 times a day aron mas ligon gyud ang atong immune system. Syempre malabanan nato ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit kaay nga panahon. O kana kini nga mga produkto sa Yes to Health ha. Mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, available po sa The Generics Pharmacy, and of course sa Generica Nationwide. Pwede na usab mapalit sa mga duol na XFM stations, o kung diri ka sa Bukidnon, mapalit diri sa XFM Bukidnon sa second floor sa Tala-Tala Building. Diri naman ka na siya sa My Car Bahal Street o sa daang PhilHealth Office. Mag-chismis tabi. May na lang na ate mga chismis karong gabi una kay Murag. The whole day puta nagseryoso sa tong kinabuhi, no? Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Sakit lagi ay. Ato ang Sir BB question for tonight, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo di kalidad na gasolina ng atong gipangita, kanang gasolina nga dili ka ilaron o pang international ang brand. Wow! Pili agyod ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, adun na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and duha kabuk diri sa may Malaybalay. Ang isa'y sa atbang sa may Polymedic, ang isa'y sa atbang sa Malaybalay City Hall, or ang gitawag nato nga Shell Kasisang. Unsa daw feeling anang mag-assume ka, pero dili ikaw. Wow! Pariharagid na to siya sa kanta kaganina nga, ako, siya imong gusto. Ay, ay, ay, ay. Unsa to? Unsa itong kanta ha? Ako sa paha. Pero ganahan kay kumagwan ani. I-recall na to gamay bi. Oh. Ako imong kauban pero siya imong gipangita. Ako. Diba? Sakit kayo huna-hunaon, bitobing nga kanang abini mong ikaw na ba? Kaya syempre, ikaw gudang iyahang nakauban for the rest of her life, for the rest of his life. Unya, pag ando, di ay to kay. Sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. Wala ako'y gipadungog-dungogan ha. Basig mag-ingon na po mo din ha. Ang gipadungog-dungog ko. Wala ko. Naragod na sa inyo, huwag nakadungog mo din, ha? Naragod na sa inyo, masakitan mo. Wala na ko'y labot, ana, ha? O, yung inyong mga reaction karong gabi una, pwede ragod ninyong i-react sa itong official Facebook pages na naka-live garon. And pwede po sa ato ang official hotline number 0975-474-9153. Sample. Ito, joke ra ha. O, basta ka na ha. O, diha lang mo pag-react. Diha lang mo pag-pagawa sa inyong mga hinanakit kay Basin. Isa po mo sa akong ginapadungog-dungogan karon nga naka-experience anang nag-assume. Nag-assume. Nag-assume pero hindi na pala ikaw. Medyo masakit yun ha. Sakit gid kain na siya, baby. O, yung gabi po sa mga naakaroon sa Facebook Live kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa tanang mga taga-Bugkaon, nag-watch ito ang live. Always gid gina siya nga nag-silip sa ito ang Facebook Live. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi diha ang manghod. O, yung gabi po sa ako ang mami nga naadin haakaroon sa may Hong Kong. May gabi, Mami Jacqueline Labis at tanang mga OFW na naminaw karon. Thank you so much.
1: Thank you!
0: For being our avid. Perminti nga pagpaminaw sa to ang programa ug sa walang sawa gid pagsuporta sa to ang mga programa diri sa XFM gikan buntag hangtod kagabion. Hello kang Ma'am Rachel Pantonial. Hello po sa Pantonial family di sa Malay Balay City.
1: Thank you.
0: Monski and inyon queer po may gabi din ha agi mingaw ko ni Noy is a isabilito. Ala bitanong nong bitaw ay, uy, kumusta naman si Sir Isabelito? Murag last adto na update na ako, murag nagka-love life to, nagka-problema to siyang love life eh. Uy, kumusta naman ka Sir Isabelito? Gipangumusta ka din ring Monski, oh. I hope na you're doing well. Hello, katropang Cindy, makamingaw, mamina. Uy, may gabi! Katropang Jezreel Itang, kumusta naman ka diha, Sir Jez? Oh, it's been a long time. Si Sir Jezreel ang naging tulay ni Junalu. Isa sa mga tulay ni Junalu sa puso ni Kuan. May gabi rin ha, Sir Jez. And I hope you're doing well. We missed you so much. Napawag gihapon si Sir Jez sa Tagum, no? Nagbalita gihapon siya. Wala na ko i-update sa inyo ha, di, Sir Jez, because so very busy naging kayo ang imuhang disciplines direct. May gabi rin ha. Salamat kay Sir Jez sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay, asa naman si Double B? Marga, kaning sabta ninyo na ito ang Disney Prince, ha? Kaya busy-busy po niya sa iyang life. Dili niya siya, wala niya siya kakabisi sa love life, kaya wala pa niya siya love life ron. Buak. Wala pa niya siya love life ron. Ha? Ay, thank you so much sa text line na ito, no? Palakpakan si Bibi Jow, very update. Ingon jud ko Bibi Jow. Di na ko ganahan mo sakay ni mog magdali-dali ka. No? Abi na ko mamatay na kurong adlaw. Gabi pag ingon bitaw ni katropang Jonathan Lee Soriano nga, "Hoy, na off air." Hoy, dali-dali sig dog. Ayos sab unta okay. Kanang gusto pag gidubuhi biya ang Disney Princess ay. Bitaw bioy o sa inyo ha mga gipang buhatan din ha karon no. Hopefully nga okay lang gid mo din ha. Hopefully nga wa mo gid pang sapot. Labanin lang gid ang ato ang mga sapot-sapot din ha. Kay wala gid tay rason magsapot-sapot kay poor ta poor. or ha. Bitaw bi, ilabi na sa mga mag-asawa din ha, karon basin nag-away-away na mo din ha, basin na alam may mga gipang kabiklan din ha. O paningkamot, gagawin mo okay ng inyohang relasyon. Ugma sa buntag, dapat magmata nga okay na mo. Dili pwede nga matulog mo nga naglain pa inyong mga buot. Kay na, giingon ba na dapat dili daw paabdan og sunset ang inyohang panaglalis. Isa sa mga sikreto po sa relasyon, aron himsog, aron nga forever or long-lasting gid gihapon, mag-abot gid mo sa panahon na gusto gid ninyong maabot. Kinahanglan ang pagsinabdanay sa usag-usa, pagminahalay, pagiging honest, loyal, and at the same time, pag-abot po sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, present na po ang atong Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, designed na siya for both men and women, pampadugang kini sa kusog, pampadugang sa kanang gana sa mga kababaihan, ilabi na sa mga kababaihan nga, permintin na lang mo balibad kay gikapoy, na hobi, deserve yun ni mga paliton, ang atong tag 85 pesos per capsule lang po, na Turbo Men Enhancer, available na po sa mga duol na XFM stations nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Aton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Rico, ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubad na ako rin sa likod, hubad na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Balik ito sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatul-usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi, kung ikaw nagplano nga manganak or buntis ka karon, wala pa ka nagpa-prenatal check-up, bisita ka po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa May Moreno Street o Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop. Nakubi, zero billing po. Ibig sabihin, wala kay bayaran kung ikaw magpa-prenatal check-up, manganak. Oh, libre pa gid ang newborn screening sa imuhang baby. Libre pa gid ang pedya sa imuhang baby. Ay, ha, kamuli. Libre ang imuhang tambal. Libre ang imuhang feel health assessment. Unya, naapagid kay pa cashback. Asa mang kaana nga nanganak na ka, giulian pa kas imuhang kwarta. Mo nang bi ko nga ikaw diha isa kabunti, so wala kay budget, bisita ha po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede usab ninyo silang makita sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Oy, wala ko nag-inasaron, Viha. Nanakoy ka uman for the very second time around. Himala! Ladies and gentlemen, presenting to you our baby boy. Baka kundi. Let it be. Let it be. Yeah. Let it be. Double B. Nangisa mo ang kuwa mo. Double B.
1: Baka kuya pe.
0: Hello. Double B. Sandali lang. Oh, sige, one more time.
2: Okay, may gabi, may gabi, may gabi. Mga soaking big pamilya.
0: Gusto mo na ito ang tayoan ka ron, Double B. May gabi, Idiha, Double B. I'm really glad that you made it tonight.
2: Kaya, yes.
0: I know na most of your... yes, welcome, yes po.
2: May nanuktok na. May kumatok.
0: May kumatok. Buksan mo daw ang pinto, Double B.
2: Sige nga.
0: Kinsa na. ikaw ni? Nagunsa ka din eh.
2: Oh, yeah. Oy. Ako ni.
0: Sige daw. Ato ni siyang murag tarong-tarong na ito, Double B, ha? Kanang, murag, dramaho na ito ni siya.
2: Sige,
0: impromptu nga drama.
2: Okay,
0: sige.
2: Sige. Largets.
0: Larga, bibidyaw. Naay nanuktok sa putahan. Abrihan ko baka ni.
2: Yeah!
0: Nag-unsa ka din eh.
2: Ako di rin kayo nangita ko kang Disney princess.
0: Ha? Nga naman.
2: Napalit kong sabon nga Sancton Plus.
0: Oy! Oh, yun o.
2: Sancton with glutathione?
0: Oy, kay mamisita, di-ay to. Para sa mga mamisita, ay din ha, make sure nga walay baho ang inyong mga kilikili kay turn off with kayo, Double B.
2: Yeah. Diba? Kanang baho nga, kanang singuton pag yun.
0: Pagsulod sa balay, nanuktok man nun ta, pagsulod, di kasulod kay na turn off kay bahog ilo. Ayogin mo pagsugot anang ina-anak, baby. Kinahanglan dyan na inyohang solusyon na ng mga baho sa
2: kalawasan. Yes.
0: Gamit mo ito ang sabon na Sancton Plus Herbal Soap na akin siya yung mangosteen that has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan. Mupres ko pag yung imuhang paminaw.
2: Mupalit ko, Ana, baby. Kaya basig magwapo pa dahil ko.
0: Gwapo naman ka.
2: Ah, basa mo pa.
0: Kuan lang, pasamutan pag yun na ito.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Ba?
0: Oy, ato nga ito. Bago na nga ito ang survey question karong gabi una, Double D. Unsa daw ang feeling, anang nag-assume ka pero dili ikaw.
2: Ooh.
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo?
2: Ha? Huh?
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo? Ala.
2: pwede ba siguro?
0: Sige. Ano sa itong drama ano sa turbo, ha? Sige, Bibi Jow. Larga. Uy. Ikuan, ipasok to nga to ang manuktok lugar.
2: Sige, birahe.
0: Sige, usap. Di pa sabi. Andam na ba ko? Ay, sabri, ang putahan ha. Andam na ba ko nga magawas karong gabi una maligo sa siguro ko, uy. Kadali lang ha. Kadali lang ba? Apurado kay ka. Ako nang... Di pa sabi.
2: Padugay, uy!
0: Ay, ikaw, Daina. Diba, abrihan na nako, abrihan na nako.
2: Ako taw ni.
0: Uy. Nagbitbit ka turbo?
2: Oh, kung ihatag sa imuhong ba na?
0: Okay, klaro ba? Sabi ba naman ako, ukuan mo na to? Okay, bitaw ha, ihatag mo ni siya ang nindot ng mga kanang pasalubong ninyo sa inyong mga bana. O, ang atong Turbo Man Enhancer. Double B, pwede na ganda ikaw.
2: Ano saman?
0: Pwede na ganda kita mag-shift into drama, gede ay.
2: Ah, okay tayo.
0: Okay.
2: Why not?
0: Pwede naman gede ay, uy. Oh, mangita ka. Diba? Labi nagdungagan na itong cast, naa si manager, naa si Bibi Jap.
2: Oh,
0: gubot ang kalibutan.
2: Oh? Pasailuagin may tanangin mo bilarog ba?
0: Ay, nako.
2: Tanangin mo bilarog ba?
0: Dunay probability nga mag-assume ang isa katao, labi nagkabalo siya nga siya to. Og, number one, guilty. Second, do na may cold relationship and you think that person can talk to you in person. Mogid na. Maayong gabi, mga katropa, higala, amigo, amiga, dali lang taha. Oy, maayong gabi sa mga taga-radyo, amigo. I think si Kuya Lem yata karon.
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi din ha, Kuya Lem. Thank you so much. Oh, nagkagwapa naman among Disney princess na in love na guro ni.
2: Dugay na.
0: Dugay ra magud ko in love.
2: Dugay ra in love.
0: Murag ibaligya ay nagani ko. May gabi din ha. Oy, may gabi po kay Ma'am Ann Abapo, mga OFW ay, nato sa Singapore. Hello Pinas, good evening, especially sa to ang Disney Princess sa Bukidnon.
2: Wow.
0: Sakit ba yan ning mag-assume taon niya? Mahibal-an na lang nato, lahi man di ay out.
2: Tinuod sakit.

0: Nagwalay sila.
1: Ha?
0: So, kanang normal na po sa mga lalaki uban ngayon ana. Pero mo lagi na.
1: Nagkaselos po di ay mo.
0: Ha?
1: Kaya sa pagkabalo na ako, ang mga lalaki, dili mo, dili, dili visible sa inyo hanggang kaselos-selos mo. Pero, unsa yung mga ilhanan? Ah, sige, ato nang i-serve question siguro, Ugma. Pero, marag, masiguro a little bit of a hint. Unsa yung mga ilhanan nga gaselos si Double B?
0: Mostly, masuko man sila sa kuha, hindi man kung magsilos.
1: Pero ang tinuod?
0: Na yung mga kabog. Kabog ba sa imuhang dughan ba nga kanagkuan? Pero dapat magod pag magsilos. Ingon sila nga, ah, di ka gumahan, kaya di ka kasilos. Kanang dipindi magod na giunsaon ni mo pag handle sa silos.
1: So tama gindi ay kay kami mga babae manggod. Isa sa mga hinungdan nga nang makig-away mi sa mga lalaki, ilabi na sa mga uyab na mo, mga dami ah, dami. Dami. Isa sa mga hinungdan ha, mo ingon jud mi nga, dili man gid siguro kuni mo love, kay nganong dili man gagaselos. Nganong dili man mo ginapakita nga gaselos ka. Pero ang tinuod ay gaselos di ay mo.
0: Gaselos dili lang na mo ipakita nga kana bitong kaya bitong masakal na bitaw na sa amo ang mga babae, ang mga di na mo, labi na sa ako, di ko gusto nga ka nang makita na ko ba nga tungkol sa ko kasilusan, marag masakal na siya. So, ambot lang po na mo, mapukoy uyab.
1: Ay, sa mga namino din ha, Karon B, kung ano ninyo ni akong amigo in town,
0: maluloy mo. Pa-deliver na sa Ninja Ban.
1: Luloy na kayo, pa-deliver na lang yun na mo ni free. Free delivery. Kaya murag magpasko na po, murag wala na po niya inspirasyon.
0: Oh, Diyos.
1: Lain ba niya siya pasta ka ng magpasko o mag-New Year, wala inspirasyon, kaya di dyan ni mo, anong istasyon?
0: Paninood.
1: Magkabuang, naging magpaabot, anak sa iya. Ay, ako. Dobby, atong silipon. Oy, Double B, ingon si Ma'am Ann Abapon.
0: Yes. Hi, Ma'am Ann.
1: Ana, si manager ba nga? Wala day kagaselos ato niya, Double B, bisan lahi na ang gikuyugan.
0: Kuan, kanang nakabalo na magod ko nga lahi na yung giubanan.
1: Lahi ang giubanan o lahi ang giprofile pic?
0: Dili, siya ang giprofile pic.
1: Ay, oo.
0: Oo, lahi na yung giubanan. Pero, dili na gito silos kay kuan na bang gito kanang sakit na gyud ba kanang kuan na gyud kanang time na gyud nga murag magkuan na ta mag undang na ta ani kay nanamay kuan
1: so naka-relate na kasagat aray aray nako
0: ana kay sus pero og silos kuan magud to kay gisultian man ko nga nagkita sila sa bus
1: oy
0: ex niya sa high school. Oh, nakita sila sa bus. Oh, unsa may rason nga isulti man nimo na sako nga ex man nimo na?
1: Gusto niya magselos ka.
0: Oh, niya wala naman sako. So, mo to yang gipadayon.
1: Manhid kasi kayo. Wala na dayon ng mga tubag. Manhid kasi kayo, boys, hindi kayo nagsiselos sa amin.
0: Dili na sa dili pod ninyo kamo pod mga babae.
1: Ay, uy, goy.
0: Ha, ayo po mo pag palabi o kuan kay nagyong mga lalaki nga lahi og response nang uban nga nang uban lalaki mag-inom dayon, maghubog, magkuan. La, pero sakit man siya, pero i-carry ra gina to kay unsa unta man di man kita ang gipili para murag katong kanta kay kanina.
1: Oh.
0: Ikaw ang naa pero siya ibang ipangita.
1: Ah, grabe na dumot oh. Unsa daw feelings nga gi-profile pic sa lain ng imuhang uyab? Ay! Alagi, dili gid ako nitira sa imo si manager Jun.
0: Ha, unsa nakita na? Unsay?
1: Unsa daw ang feeling an ang gi-profile pic sa lain ng imuhang uyab?
0: Manager. Kita ra ba jud ko nga naagtang ra ba gito imong kuan ba? Manager, naagtang ra ba gito imong kuan pila? Sakit manager ay kana mamugnaw ka, mura ka gitakigan, mura ka gilubog sa ice.
1: Unya Double B, sakit.
0: Ito man, ini ako na yung nag-topic. Ano yun?
1: Murag ikaw gaya mong ibaligya. Ana si manager niya, kung ako yung magselos Double B, si Mintuhon na ako, sulod sa drum silang duha. Lahi ni?
0: Dayon, ipakaliring dito sa bye-bye yun.
1: Kabalo ba ka lahi ni among manager, labi nagmasuko ni? Ayaw gin na ibandana yung imuhang picture.
0: Kabalo yung kuhanan niya.
1: I-post yun ka na.
0: Kulbak kayong target point dito sa kwan.
1: Di ni mahadlok? Mahadlok ba? Ako makulba-kulbaan ko ni Saya, pero siya, uy, paki, uy.

0: Anak yun. Ang magtanaw na lang mo'y mabala ka.
1: Oo. Oh, mas stress lagi mo una-una. Hi, Kang G. Diga mo ng Carmen Buhol. Gwapa kayo ka, baby. Ah! Nanapod mo na yung mga...
0: Gwapa, mag-inipirmi.
1: O, papirmi, oy. Ikaw daw maulan-ulanan.
0: Yeah. Sana, oh.
1: Sana mo kaya. Gwapa bitaw ka, baby. Murang kang napugos in tawon na, oy. Kana, baby, akong istorya, anak. Sakit, baby, labi na og bulagan. O, mauragid na akong maingon. Si Arman, day ng Buhol. Hi, naglibog talaga ako sa imuhang message 9972. Plano na kitang i-block talaga. Napay sa'yo kayo mag-text, ha? Si Bongbong ng Buhol. Ay, Bong!
0: Manong ayo gabi.
1: Lubot na ang Pilipinas, Bong. Napag-iapong ka rin, ha? Kumusta naman ka din, ha? Oh, Bong, may pa si Bongbong na minos sa XFM.
0: Yes. Ay, kumpiyansa diha kay...
1: Na delikado. Oh, delikado yun. Oy, biyo niya taon-taon, ha? At ang ininyo nga to ang Putahe Confession. O sa napod gabibi na to. Ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Nagpagawa sa iyang mga hinanakit.
0: Yes.
1: Yes, ang atong Putahe Confession. O sabhatod kayo na to sa...
0: LL Yon Shell Mobility Station. Mm-hmm. Okay, ayaw kalimot, mga... katrupa na to nga mga drivers diha, mga multi-cab drivers, tanan nga mga muga, gumagamit sa to ang produkto sa El Leon Shell Mobility Station o sa Shell mismo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang discount nga 5 pesos per liter every 1,500 di mga 2 bills sa to ang V-Power.
1: Uh-huh.
0: Maximum cap of 60 liters.
1: O
0: sa to ang fuel save gasoline every 2,000 na mo 3 pesos nga discount. Maximum mm-hmm. gapon na siya og 60 liters. Tama na siya ugma alas 12 sa gabi or 11:59 po, no? Dayon sa katong mga nakakuha sa fuel subsidy sa gobyerno, naami dito, pwede mi mo serve ninyo, bisita lang mo dito, no, sa atoang buhatan.
1: Mm-hmm.
0: Patubil na, ayaw na pagduha-duha, kay quality na, barato pa. Plus, maka-earn pag yung kaog points sa tuang Shell Asia app.
1: Ayan. Kaya nga ito ang mga points in Haabi. Magamit din na niya siya in the near future like magpagasolina, mag-shopping
0: yes.
1: sa Shell Select. So, daghang ka siya benefits. Good be kung sa El Ilion Shell Mobility Station ka magpagasolina.
0: Dahil ako na ipahibalo, Bibing. Ito ang Shell Select is now on 24 hours.
1: Woo! Karoon sa lang.
0: Oh, human sa itong programa dito. Pwede mga pinito. O tanan nga mga suki na ito, mga nagbiyahe, paingon Davao, paingon CDO, pwede mo ma-drop by.
1: Kaya saan na take effect?
0: Na yung CR, last kuan, murag ikatulo na kaadlaw karon.
1: Wow!
0: Una sa ito ang El Leon Shell Select, Valencia, Bukidnon, sa may Hagol. Na sila sa 12 midnight sila magsara.
1: Yun, at least naan na gyud no, nang 24 hours na gyud
0: yes.
1: ang atong Shell Select. Bi at ang ininyo taod-taod ang atong Putahe Confession, mubalik po ang ato ang programa. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum kauban po si
0: Double B.
1: And of course ang inyong Disney Princess Cinderella, dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay Gold, pasalamat sa Tuntun Plus Gold. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zafon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zafon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zafon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zafon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zafon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zafon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zafon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zafon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zafon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zafon Plus Herbal Soap. Gamit na! Zafon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid ko.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy, bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy, bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell, bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Exciting! Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang inyong safe wall or inyong shout-out wall kung nasa pwede ninyong ipagawas ang inyong mga hinanakit. Kauban gihapon ako sa Pikas Lawak, ang amo ang tinakagwapong Double B!
1: Yes!
0: Kauban ako si Double B nga maghatag sa inyo karon og mga kasaba. Ha? Kanagong nagpatambag gani unta ka sa Putahe Confession pero nakatilaw kag kasaba. Kasaba ki. No? Sige lang, dawat-dawat lang kita, ana.
1: Dili na kasaba, ha?
0: Dili, oy.
1: Dili na kasaba.
0: Kuna siya kanang, it's a form of love.
1: Yes.
0: Through actions and words of inspirations.
1: Yes.
0: With expression.
1: Yes.
0: Da.
1: Para mag-mat gon ba?
0: Kurik. May gabi sa ko. Ay, friend, may gabi din hasi mo si Nicolo Aniten Salvador.
1: May gabi.
0: Naka-fink-fink dito taroon. Ano bito ni? Ay, ka na muga pa lang dito sa... Gapag yun among suga, guys. Ang among suga, yun makapagwapag yun siya og samuat mo. Nang ganahan kami magtambay, dairy. Ay, nako. Bito, B, ang ato ang Putahe Confession. Rated SPG na siya, B. So, mahangyo mo sa mga ginikanan nga naminaw karon. Basing inyong mga anak, wala pa nangatulog, nag-assignments pa, pero namina sa to ang programa. Basing mga naami, mga ma-mention ni Double B nga mga words na dili pwede sa ila. Kamu na lang.
1: Yes.
0: Oh, kamu na lang explain. Kay layo kay me.
1: Oh, correct.
0: LDR me.
1: Yeah.
0: Sige. Double B rin natin maglangay pa, no? Kay ang ato ang letter sender karong gabi una. Excited na kaayo. Grabe nagpanikad na gidintaw ni siya. Isa na siya sa mga biktima anang mag-assume. Unsay buhaton ni mo, Double B, kung ang imuhang ex naminyo na. Tapos, ang pangalan ni mo, gipangalan niya sa iyahang anak.
1: Nakoy, dahil hala.
0: Ala?
1: Hangtod ka ron.
0: Uy.
1: Away term sa sawa.
0: No? Di ba mag-create siya chaos,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: Nakina-remember? Nakina-remember? Onsa man?
1: Boss.
0: Dako kay katawa si Boss Jao.
1: Pads.
0: Huwag mong burahin yung pangalan. Dahil ko na yung istorya kay Gininong Doong X.
1: Daghan man mga instances kayo na na.
0: True. Pero kanang magong imuhang kuan po at kanang naiuban magod nga. Siguro in good terms na sila. So,
1: yes.
0: Manong dili man. Pero ang pinakatakong insulto diha, Double B, ang ipangalan sa iyang anak, ang imong pangalan, which is ex ka naman.
1: Oo, kana questionable na gina siya.
0: No. Murag it's either naka-move on na, nanimalos ba?
1: Siguro. Ba? Yung nana.
0: Tingnan natin. Then maglangay pa bi tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Let us all welcome our MC. Atong i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: The hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Eh, kining yawa. Kaslang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Ago!
2: Sexual. Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Rayray. Pito ka tuig, Cinderella. Pito ka tuig, miss, akong uyab. Apan nahimo pa niyang mag-cheat sa usa ka babae nga iyaha lang na ilhan sa sulod sa usa ka buwan. Ang pinakasakit pagyud, Cinderella. Kasal na sila karon ug aduna na sila'y anak. Magduha ka tuig pa lang gid mi nga nagbulag, Cinderella. Pero ang tud karon, wala pa gihapon ko naka-move on. Gina-stalk gihapon na ako ang iyahang Facebook, Cinderella. Pero bag-uhay lang na ako'y nakita. Nagipost sa akong ex na nga nag-assume jud ko na basing hangtod karon, wala pa pod siya naka-move on sa ako. Naasalay family picture sa iyahang asawa, kauban ng iyahang anak, Cinderella. Pero ang akong gikalagutan, Cinderella, ang akong gikainggitan, o ang akong gikatingalahan, ang pangalan sa iyang anak, Rayray. Mao ka na siyang ako ang nickname, Cinderella. Pero wala na kayo na siya ginagamit na ako. Sukad nga nagbuwag ming duha. Sa akong huna-huna, Cinderella, siguro wala kabalong iyang asawa kung asa gikan ang pangalan nga gipangalan sa iyang anak. Na siguro, Cinderella, na maskin pamilyado na siya, siguro gakahuna-hunaan gihapon ko niya. Gaka-remember gihapon ko niya. And love gihapon ko niya. And maskin papaano, Cinderella, sa pagpangalan niya sa kong anak, sa iyang anak rather sa kong pangalan, basin diha na remember niya ang among mga kaagi. Muna, Cinderella, wala ko nakahulat. Nag-message ko sa iya sa Facebook. Murag trip lang na ako nga siguro asaron lang na ako siya. Sungugon. Pero dala pa dungog-dungog ito siya, Cinderella. Ang akong message sa iya, ha? Uy, ikaw ba? Ayaw ipahilata nga wapaka naka-move on sa ako. Kabalo bang imong asawa, ana? Cinderella, medyo gikulbaan ko sa pagsend na ko anak nga message sa iya, ha? Ikabalo ko, joke lang to. Pero adunay sulod. Adunay sulod nga pag-ampo, nga pag-hope unta. Nga unta, aduna pa siya'y feelings nga to sa kuha. Kaya masking kabalo kong mali, bawiun na ko siya sa iyang asawa. Og ni-reply siya, Cinderella. Og niingon. Kanang nickname, kanang pangalan ni mo nga gigamit na mo, pangalan na karon sa among iro. Nasakitan ko, Cinderella. Nasakitan ko kasi tinuod lang. Kabalo di ay ang iyang asawa. Kaya ang asawa mismo ang nag-reply sa kuha. Giinglan ko niya nga dili ko nako mag-assume. Pero ang akong gitubag sa iya, Cinderella, wala ba siya gakasakit eh? Bagong miyembro sa iyang pamilya pero gipangalan sa kuha. Nikatawa lang siya sa iyang reply. Nireply ang ako ang ex ug niingon, respeto na lang daw unta pod sa iyang pamilya. Peaceful na daw ang ilang panag-uban ug dili na siya gusto nga samukon pa nako. Wala na daw mi ug dapat dawat na daw nako. Ug kung unsa man ang mga pangalan nga ma-involve sa iyang pamilya, dili siya about sa ako. Cinderella, sa tinuod lang wala pa ko naka-move on.
Pero kahit papaano okay na gidunta ko. Pero Cinderella, sa akong gibuhat ng gi-message na ako siya kay nag-assume ko nga basin ako pa. Basin love pa ko niya. Mas nasakitan ko. Nasakitan ko sa pagpag-insulto sa yung asawa nga dos ako ah. Nasakitan ko pag wala ko kabalo kung unsa akong pagbation karon. Kanang trip nga mugawas ko sa balay nga feeling na ako wala ko'y ulo. Feeling na ako ginatabangan ko sa social media nga asyumera kaayo ko. Cinderella and Double B, mangayo ko sa inyong tambag karong gabi una. Unsay angay na akong buhaton, aron kahit papano, makamove on na gid ko sa hingpit. Para sa putahe confession, Rai Rai.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na dugay na to. Ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. O una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, tungguan na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa guwa.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Igiraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wagtangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa taong magbalik na daw mo, Double B.
1: Yeah. Oy. Balik na, May.
0: Balik ito sa itong programa. Karong gabi, una ang putahe confessional. Siyempre, kaganina,
1: yes.
0: B.
1: Yes.
0: Inyuhang na dumog ang istorya ni Rai Rai. Hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. And siyempre, sa ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga mahilig magpulaw, na kapi perfect, kaya ng kapi nga para sa inyo ha. Kaya aside sa kapi na, tambal pagid sa inyong mga balatian, ilabi na sa mga pangtrabaho kagabion. O, need ba yung nga ng sige taog ka ng siga ang mata ha?
1: Yes.
0: Niligid pwede Double B nga.
1: Magduka-duka.
0: O, tukutukuran na lang og toothpick. Hindi na pwede.
1: Ayaw.
0: Okay. Masigun niya pag mata ni mo, kinawat na pala.
1: Oh. Ayaw.
0: Santon Gold Coffee Mix, naapagin na siya glutathione and collagen, makapahayag sa pamanit.
1: Yes. Okay. Ayaw tukot-tukot rin toothpick, eh, basin o niya pagkaugma, tuwa na siya sa lain.
0: Ay, yun lang. Yun talaga ang lisod talaga pag ganyan.
1: Mm.
0: Yung inalagaan mo, gipulaw-pulawan ni mo, pero maaturas sa lain.
1: Mura kang nagpatubo og durian, tapos lain rin ni Harbis.
0: Oh, ana ginan siya na remember noon ako ang durian nga di ko kakaon. Daghan kay durian dito sa Muang area, ang problema di ko kakaon kay mureklamo ang mga kasambahay.
1: Ngano man?
0: Dapat sa gawas daw kumukaon or dili pud ko katulog sa sulod kay di sila ganahan sa baho.
1: Ah.
0: Ay nako. Maayong gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you so much.
1: Maayong gabi.
0: Oh, maayong gabi diha.
1: Maayong gabi sa tanan pud ino nga kauban ako sa Ililion Shell Mobility Station, labi na kang Regine Patiño sa Maramag. O sa tibuok, kauban na mo dito, no?
0: May gabi din ha sa inyo ha, si Sir Nix. May gabi si Sir Nix.
1: Yes! Yes.
0: Si Ma'am Novel. May gabi.
1: And also, kang Sir GM Banayado sa RA o kang Ma'am Jimmy Goles. And of course, amo ang territory manager o amo ang district manager nga nasa Davao naka-base, no? So, kabalo na mo. Dila na ko i-divulge yung mga pangalan diri.
0: True. May gabi idea sa inyo. May gabi ipod kang Paolo Avelito.
2: Thank you!
0: Oh, Cindy, ay dudod ka na ko imong pinahapay.
1: Ano, gabi iragin na ba?
0: Gabi iragin, di ba?
1: Oh, gabi iragin na.
0: Ang sabi ni, hello Disney Princess, good evening. Ang akong ikatambag anak niya, kang Rayray kay... pasagdaan na lang niya ng people na mang-lockdown ni mo. O pwede ra, palayo na lang siya sa mga tao nga lang involved sa yung story. O move on na lang, tapos mag-pray good siya. Gikan kang Mommy Divine. Oy!
2: Thank you!
0: Ang gabi, Amy. Salamat sa imong pagpaminaw sa toang programa. Karong gabi una. Tinuod
1: yes.
0: Ito, no? Double B, kung ikaw ang paistoryahon, o sa manang imuhang matambag kang Rayray nga, nag-assume good siya nga wala pa ka-move on ang iyang ex.
1: Kanang, siguro magod. Anay tabo magod, anay baby, no? Always siya ga-follow sa, o sa man, ga-tanaw siya permis sa iyang ex ba?
0: Gapang-stalk pag ganito sa Facebook.
1: So, completely, kanang malimtan ni mo siya, no? Cut off na tanan nga mga posible ni mong kanang makapabalik sa imuhang huna-huna nga mag-assume ka. I-cut off tanan. Facebook account. Tanan, mga social media account. Para lang gyud nga ma-divert imuhang huna-huna dito sa uban. Dili permente sa iya. Kay para complete ang healing ni mo.
0: Kaya ang ending mangod ana, nag-assume siya nga abi niya og siya pa. Pero ang ending ana, masakitan nung gihapon siya kay
1: yes.
0: Unang-una kasalo naman ang lucky.
1: Yes.
0: Mo ni liso Double B eh.
1: O, gawas na lang kung wala pa na minyo.
0: Nya,
1: kuan pwede pa ka mag-expect.
0: Pwede pa.
1: Pero expect the unexpected.
0: Sa imo ang side Double B single pa man ka niya, single pa man to siya. Single pa man kanya, single pa to siya. Napa ba kay pag-asa, Double B?
1: Wa, kana. Ako, single pa man ko. Single po siya. So, di po na to na makuano. In the future, basi niya mingan po di rin nga dili, pero in the future, mukaon po. Mura ba o ka nang masumbalik sa to ba? Di po tak, balo.
0: Ganyan.
1: So, plano po sa kuana to, kapalaran.
0: Correct.
1: Ba?
0: Oo.
1: So, ano lang, happy man ko. Hopefully, happy po sila.
0: Diba? Pero gimingaw na ba akong mukha o baka on tama?
1: Ba?
0: Lechon.
1: Lechon baka?
0: Lechon baka.
1: Lechon baka?
0: Oh. Basing nga...
1: Ay, kabalakan. Ano may mga lechon baka?
0: Kapo tong anli.
1: Ah, okay.
0: Ayun ang kinilo.
1: Okay.
0: Sama na. Sama na.
1: Ay, kabalaka na kay maabot gi nang panahon na. Basta Ginoo na ang magplano.
0: Ngano pero yan double bino nga ikaw wala nagdali pero kami nga mga friends nimo gadali para nimo. Mo lagi bastos nga mga friends.
1: Basta ako family.
0: Saan naman ka? Saan naman ka? Pinanaman yung edad ni mo.
1: Kanaan mag-enjoy pa man dyan ko, oy.
0: True. Diba? Kaya mo pabuot-buot lagi. May mga pagbinyo na, pinanaman yung edad ni mo.
1: Oh.
0: Kamoy mabuhi?
1: May naman mo. May naman mo may pagbinyo na mo. Yung mag-iaway, mi. May nga na mo. Inyo nga, malang problema.
0: Gani.
1: May damayo na, mi.
0: Oh, true. Pero dito, Ray, isa na gid ang kon ani Ray kay nag wrong move gid po ito imong gibuhat noon,
1: yes.
0: Ray. Nga imo siyang gi-message ba na nag siguro although it's in a form of a joke pero wrong move gihapon siya double B kay knowing na
1: bisan og is a form of a joke.
0: Oo.
1: Maybe kanang kuan gid siya trespassing gid siya gyud.
0: You should know the limits of,
1: yes,
0: it. Kay unang-una kabalugod ka nga married na gud ang laki.
1: Oo.
0: So wala ta kabalo kung kinsa nagunit sa messenger,
1: di
0: ba? So in order for you to protect your peace, dapat ikaw na lang po mismo ang nag-amping yun, ana.
1: Yes. Kay,
0: ikaw naman hinoy na itaog sa mo. Mo nang karoon, you really have to brace with it. Kay, na naman na, imo naman ang gisudlan, na nagin na mo, pero mawala ragin na siya.
1: Yeah,
0: pero mayroong ulaw gin na, double B.
1: Ulaw?
0: No? Pero what ay mahimo kay na-message naman din mo siya. Na,
1: ulaw, pero...
0: Nanong-naong na pudbaya siya.
1: Oh, ulaw, pero ang kaulaw mangod is... kanang partner sa imuhang pag-grow.
0: Mm. Dili jud ka mag-grow kung dili ka maulaw.
1: Yes.
0: Dili jud ka mag-grow kung dili ka magkamali.
1: Dili ka magkamali, dili ka mag-grow.
0: Lesson learned gud na.
1: Mali man to nga na naka-trespassing ka pero at the same time, at least kabalo na ka unsay effect ato.
0: Mm.
1: Di na nimo tuturon sa sunod.
0: Pero double B, how would you explain if kaniha mo situation lang na siya?
1: Okay.
0: How would you explain if nakita ni mo ang imuhang ex nga pang stock sa imuha, mayong yun sa pagkabalo sa imong my day, sige siya gawas dito.
1: Mm.
0: Sige siya gawas dito, ga-appear niyang pangalan. How would you react on that? O sa man ang imuhang una nga musulod sa imong inahuna, nga nung ginastock pa ka sa imong ex?
1: Actually, makakita man dyan ko nga na yung mga kuan ingon ana pero dili na ko ginamind oy. Dili na ko ginamind
0: pero diba dili kaya pon mawala sa to ang panghunahuna nga at some point makaingon gyud ta nga anong ginastock ko niya basta pa ni siya feeling sa ako.
1: Oh.

0: ibig sa
1: kala lang.
0: Di man ko ma'am sinasa kontra mo, pag-isnok pa niya.
1: Oo, oh, pag-isnok mo din ha. Libre man na.
0: Ah, libre
1: pero,
0: na.
1: Yun lang. Oh, kanang, kung gupang stock siya, kung nasa mo kuna-una nga, basing love pa ko niya or unsaba, just be matured enough. Ay na pag-react.
0: Yes.
1: Sabihin na siya.
0: Basta ako, i-stock ko ninyo, i-stock ko ninyo. Okay, kung tinood, kung maana rin ko, kung kita magiging galing, mabot yun ang panahon nga magtakdo kita.
1: Kulik. Mag-abot gina yung mga langit.
0: Mag-abot gina.
1: Pagtagpuon gina mo sa Ginoo kung kamuging duha.
0: Yes. Ah. Pero kana si Ray-Ray, gikasal na, buto-sabot, nahikta na, murag time pa sa...
1: Di na pwede itugway sa uban.
0: O, kinahanglan na gina mo distansya na gina siya.
1: Yes. Ako pa ni Moray, pasagdiin na lang na imong ex kay nahiluna naman na sila. Tinuod dili dali mag-move on, pero unsaon pa man na nimo kay dili jud ka mo agitugot, dawatan na lang jud ang kamatuuran. Na dili na jud magkamug. Ayaw na ibig deal ng imong ngalan. Ako manggani, akong ngalan, gipangalan sa ilang kanding. Pangita na lang og trabaho nga malingaw ka, maka-move on, rajud ka, then makakita, rajud ka og laki nga para sa imuha.
0: Yes.
1: Ay naku, Ray. Dali na jud kayto. It's simple and basic kaya ang problema ni mo, Ray. Oh, kaysa problema na mong double B, wami mga kwarta diri. Oh, basta kay Ray, di na nato siya tason, kaya morgwa naman kita igong oras.
0: Kami diri. Kami diri, Ray. Wami nadlock matapos ang kalibutan. Nadlock mo matapos ang buwan.
1: No? Tapos ang buwan na wala na kaming sweldo. Ay nako. Ray, I think tomorrow bawi mi sa imuha tomorrow, no? Daghano na to ang mga pasilip para sa imuha, mga words of inspiration. But for now,
0: yes,
1: we really have to say goodbye for the meantime kay wala na gid mi oras. Double B, for your final words tonight.
0: You know, so sa wala kita igong oras, no? So paniguruhon na to ugma, no? Ako mismo paniguruhon na to mentag din nata malate.
1: Ooh.
0: Ay, sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM Bukidnon 101.7. Kini na lamang si Double B. Kanunay mag-ampo ka na tong tanan nga ang pagkatulog ninyo ma-refresh mo pagkaugma. O sugod na punta ugma sa tong pagpangalagad sa atong mga katropa.
1: Yes. Magsakit na pala kong heels ugma. Yes, B, salamat kayo sa ko ang sparring partner karong gabi una, no, si Double B. And of course, yes, sa pangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
2: Yeah!
1: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba ka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe.

Thank you. Thank you.

0: Isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan nang imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
9: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Senten Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Senten Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di ba ba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Senten Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Sa ka-call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon nga. Pag, pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpad sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sa stingin ninyo na eh, ang refill lang dan sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sa stingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: It's

0: SFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwan ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium
7: D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-ulit.
8: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: copy day
7: dining Premium
8: D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
8: nga na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Anita kasi po sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa farm.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aana kong suranda ko din. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreating lami, anahulog, nakaipo ko sa akong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin, in 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong gitang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang loob sa Yesko. Hindi ko kayo tapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.

0: Morning, morning, morning, morning, morning, good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagusan del Sol, kumusta and welcome. Yan na po kita mga katropa sa itong panang kumunuan sa programa Exciting Pilipinas, Dining Adlaw Martes. It's 16 na mga katropa, ning bulan sa Hunyo 2026. Ang gabi mga katropa, dali lagi kaya nang aligid ang mga panahon. Di na ginato mapunga, no? Na kung ano yun? Mo na gini siya, bitsa disayas na yun. Alam, ayong pagsikay-sikay sa itong mga solid katropa dyan. Labi na sa mga nakamata na. Nakapasalamat na ba mo mga katropa? Kung mga nakamata na diha kay sayo kaayo. Mo kumbati na sa mga trabahoon, sa bisan unsang mga buluhaton tungod sa kining mga inadlaw-adlaw mga katropa nga kuan kining bitaw nga mga katikaran kaya siyempre resa ato ang pag kinabuhi ning madangog nga kalibutan apan bisan pa man ini mga katropa padayon gyapon sa pagkumbati sa mga gimbuhaton labi na sa mga challenges mga hagit sa kinabuhi og bisan pa man mga katropa ato na pod nga pagadawaton karong adlaw ang mga grasya og panalangin. Nga itong programa mga katropa, itong kinikanin nyo sa produkto sa Yes to Health, ang Premium D3. Yung Premium D3 mga katropa, makahatag kinig instant nga energy sa mga taong adunay gibati nga mga kaluya. Samot na og maabtan ka mga katropa og trangkaso. Kay kining trangkaso mga katropa, magiging makaluya sa tao. Sa dihang mataptan kanini. Okay, siyempre, gikan sa init, unya makalitan ka og ulan, nga makabaton ka og trangkaso. Pero kung ikaw maka premium D3, maalibyuhan ang mga katropa, mahatagan og instant nga energy ang imong lawas. Mapalit na sa mga butika. Diya sa inyohang mga lugar o pwede po din mga katropa sa ito ang sibihan. Pwede po mo makapalit din rin dapita sa maong produkto. Dalikyat lang mo diya sa ito ang sibihan. Suroy-suroy ginagmay. O niya palit na yon sa produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Sa mga wapa nagmata niya, ala, mata na, bago natagtangan na ibtana kay Boontaggers na. Patong mga nagpaumok-umok pa. Pero kasagaran mga katropa, karong mga orasag yun. Sa mga dili kayo magsayo tikos-kos pagyadron pero sa katong mga nisayo na wala na labigar na mga katropa sa mga ako naging kaingon sa unahan labigar na sa mga kumbatihunon labi na sa mga estudyante labi na sa mga nagkalain-lain nga mga trabahoan sa nagkalain-lain usab nga kaopisinahan mga katropa pribado man o panggobyerno nga mga buhatan nga alam gina siya mga katropa basta kay ang importante nga makakuan yun makahimo sa pagtrabaho kung asa man dapita ka nagatrabaho. Sa umahan, siyempre sa ato na ng mga mag-uuma, sa mga kaopisinahan, kung naaka sa mga opisina po nagatrabaho. So, muna siya ang dagan mga katropa sa atong inadlaw-adlaw nga pagkumbati. Diri sa ato ang gipuy-an mga katropa. So, kagabi inyong nasaksihan at itong mga nakasaksi sa pag kuan mga katropa no? Pag biyahe from Davao paingon diri sa atong area sa Agusan del Sur. Pipila ka mga katawhan mga katropa ang misugat yun sa kining patayng lawas ni Mr. MVP pinagina ni Rini Batirbunya mga katropa nga diin gikan sa Davao maligika kuanan ni taon sa mga nagmahal sa maong atlita mga katropa nga baguhay lang in taon nga nakabsan sa kinabuhi tungod sa trahedya, tungod sa disgrasya nga nahitabo in taon mga katropa nga dili unta ang ngayan nga mahitabo. Pero nahitabo naman yun, mauna nga ang pagmahal o kaluoy o ang kamingaw, mixed emotion na mga katropa. Labi na sa mga nagmahal, labi na sa mga suod ng higala, pamilya, o siyempre sa mga agusano. Kaya dito palang daan mga katropa sa kuan, kining Davao, katong gikan pa siya sa Manila. Grabe gyud ka daghan kaayo sa mga tao. Ing-ana ka kuan mga katropa, makita na yung makapangutana ka. Usahay, makapangutana ta sa itong ginabuhi. Ngano maning mga ing-ani nga klase sa tao na sayo raman. Pero mula gina mga katropa, kung dirika sa Biblia magbase, ang Ginoo wala magyud ingon nga kininga siya ang kuan ning mga makadaot sa katawhan kay di maginaiyaha ang iyahang tumong ang kalipay og ang kahamugaway. Pero kay gumikan aning siyempre sa kalaban lagi mga katropa kini magong kalaban lagi mo gini ang pagsigig kuligaw. Muna nga doon ay pagtugot ang Ginoo tungod na sa iyahang nakunggugma mga katropa o ang free will nga iyahang gihatag sa tao. Kung mahinumduman na ito mga katropa, kung kinsay naka balo aning storya ni Job. Kada sa kuan ba? Usa sa mga karakter sa Bible nga di gyud basta-basta mga katropa. Okay, kini maging hanggaw man kay ni si Tanning gyud. Kini si Tanning mo pinaka hanggaw. Bay payon ingon nga nagalagad man na kay kuan man, pati man daghanag panalangin. Parang kuhaan mo nagpanalangin, asa pa man mo alagad. Pero ang Ginoo mga katropa, kasi siya magyud ang creator. Kabalo siya sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Nang makaingon tanga, dunay mga pagtugot. Unsa kaha ang mga tumong? Unsa kaha ang purpose sa ato ang creator? Nganong natugot kini nga mga klase sa ing-ani mga katropa. So si Argyod ang kabalo. O na ang kuang yun pinaka pinaka punot dulo mga katropa nga wa kita kay maloko ang unsa ang mga hinungdan kung anong gitugot kining tanan mga katropa. Oh, ang ato na lang gid-ani binasa pamilya ang pagsalig gyud sa ato ang creator kay siya raman ang nakabalo sa tanan. Og siyempre ang ato nga mga pagpangaliw po, mga pag-ampo nga madali ang kahupayan mga katropa, pero igid bingon ni nga madali gyud kay tungod sa kasakit ba. Kay kalit man gyud. Kalitra kaayo. Ito ning naay mga post sa social media mga katropa nga mabasahan ato diha sa Sukmit. Nga sa kadagandaghan sa mga agusanon kay lagi mo lagi na baguhay pa man ang palurong pambansa nga gi-held diri sa Agusan del Sur. Pipila ka mga atleta mga katropa ang gihatagan og pagtagad sa ato ang provincial government ang pag-care. Pero sa dihang usa sa mga atleta ang niadto sa kauluhan ay tungod lagi sa kuan kining pangarap sa kinabuhi or magini mga katropa lagi nga maihaon ang kuan miembros pamilya tungod sa ato ang kapobrehon. Pero ang isa wag yun din taon isag isa raw nila na care matod pa sa usa sa mga post mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom. Standby! Exciting Pilipinas!
1: XFM XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na put, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuwalan ko na, ayaw ka iba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: 7 Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: 7 Plus Herbal Soap.

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon
3: Plus Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee
3: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang, di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat mag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
3: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So, kinig, palit gani mo.
3: Gipalit na
4: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mang to.
5: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Exciting Pilipinas!
1: Doon na kita ay 38 minutos mga katropa ang milabay sa alas 4. Kiniulasan mga katropa at kinikaninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa makahatag kini sa pagpabos sa atong immune system aron niya mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa atong kalawasan nga mao'y hinungdan sa mga nagkalain-lain ng mga balatian mga katropa. Santhon Vitamin C o sa ka-alkaline nga Vitamin C nga gama sa Yes to Health Incorporated o mapalit sa mga butika diya sa inyong mga lugar. Abi ninyo mga katropa, karong umaabot ng mga adlaw katropa, matod pa doon ay paghahimuon nga special session sa Kongreso. Mani karon ang abang-abangan ni mga katropa kay mutambog raba matod pa si Senador Villanueva. Sa nakahay kuhan ginaan ni mga katropa. Sa kahay mga katikaran ni ining tanan. Dili na ba malahi ang kining tulog ang mga kuhan sa kuhan mga katropa, Pilipinas. Pinagi na sa kining executive, judiciary. Kay kuhan mo ni mga katropa, namang gini mga sangay ang atong kuhan. Ang atong mga katikaran diri sa Pilipinas. Ang isa, unsa kay itong isa? Kay kuhan man na executive, judiciary, mamani ang legislative, mamani ang tulog ang mga kuhan mga katropa o masakop na ni sa executive na delikado. naging laay ani mga katropa. Mayong morning kay katropa ang Lina Bataw, maulan na morning sure all og mamuka ko sa tanan labi na sa taga Purok to ay Barangay 5 San Francisco de Mina sa exciting Pilipinas ulan di ay masin og nagsubo po siguro ning langit mga katropa sa mga trahedya nga nahitabo sa Agusanon. So, sa atong pagbalik mga katropa, dugang nga mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom, standby. Exciting Pilipinas!

0: FM. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Pasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayon ako o sis the pain para padayon lang sa training.
10: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the pain.
11: If symptoms persist, call the doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
12: Alalo, unsa ni?
13: Uy, apo, monkeypox mana?
12: Unsa mana?
13: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Busa, mag-inom ka o vitamin C.
12: Hala, imot ko inom.
13: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
12: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
13: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
12: Samtong vitamin C.
13: Mag-samtong vitamin C.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-samtong vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap, at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali.

0: ka ng pangit.
1: Wag na uwi.
0: Tumarap ka ng pangit.
1: Wag na uwi.
0: Ibigin mong tunay.
1: Wag na uwi. Wag na uwi.
0: Tumarap ka ng pangit.
1: Wag na uwi. Wag na
0: uwi. Tumarap ka ng pangit.
1: Wag na uwi. Wag na uwi.
0: Tumarap ka ng pangit.
1: Wag na uwi.
0: Ibigin mong tunay. Isang pangit na babae na mayroong pagtingin. Mga liwa ka man, sige lang, andyan pa rin. Pagkat ikaw talaga ang kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man, huwag mag-alala. Sigurado

uy, wag na umali ka ng pangit. Wag na uy, ibigin mong tunay. Wag na uy, wag na umali ka ng pangit. Wag na uy, wag na umali ka ng pangit. Wag na uy, wag na umali ka ng pangit. Wag na uy, ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit ng shy.

비행기 몽뚱아이

0: nagkakaroon ka?
1: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa mong good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 5! Kinirasa mga katropa, tungin ka ninyo sa Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix mga katropa, doon na kini kamunggay, mangustin o suya bean. Paborito ni katropang Rigor! Speaking of Rigor, ni Anas sa katropang Rigor. Good morning, katropa Al. Monitor lang always, shout out. Ko Pilo Idradan and family diya sa Dakutan, Esperanza. Thanks, God bless. Agika ni katropang Rigor sa may Santa Irini. Maayong morning niya, katropang Rigor, o sa mga nakapamina usab sa ato ang Sibya karon nga kabuntagon. Sa duha ka mga frequency mga katropa, ang XFM 91.3 o ang XFM 95.7 Bayugan na Saray. Siyempre pa mga katropa, ang kinigyan mga nasa ilahang kaumahan karon, das kilid sa kaumahan. Sa ilahang mga panimalay, ilahang mga gipuy-an, ang gihikay na karon mga katropa. Siyempre, sa ato po ng mga driver, maayong nga morning. At ima na mga pasahiro. O sa mga pasahiro, ang ibayad nga pliti sinsilyo lang sa kabuntagon. Okay, lisod kayong ipanukli in town mga katropa. Pero pwede rin magyapon matag o tibuok pero wala na isukli. Keep the chains. Maton pa, ma'am, na ikasagaran. So, ma'am, Nicole, keep the chains na ni. Tawa ka, tropa. Diri sa taas, atong update sa panahon. Atong sa taon ng update sa itong panahon, mga katropa, kay ang pag-asa, nagpagawas na kaganiang alas 4. Sa ilang bulletin, og maton pa. Easter Day, sige po ng makapikto sa Eastern Section of Visayas and Mindanao. Maning diri sa tong area mga katropa sa Mindanao. Makasinati kita og malagumon nga kalangitan. Mapananganoron dumanan sa mga patak-patak ang mga pag-ulan, kilat og pagdalugdog tungod kini sa easterlies. Mana nga usahay kung dunay mga pagbaha og pagdahili sa yuta sa panahon nga mo kusog ang bundak sa ulan. Ni ang kuan mga katropa sa ato ang panahon karon og sa kinatibuk-an sa ato ang nasod sa gihapon ang mapanganuron og madag-umon maoy magapasulabi nini mga katropa. Samtang ang hangin hinay lang ato na sa kasarangan nga nagagikan kini sa sidlakang bahin og ang adlaw. Ang balon adunay punto size nga tuna sa 1.2 sa metros ang gihabugon. Samtang ang adlaw mo subang kini karon tataod sa may alas 5:27 sa buntag. Og musap sa kini mga katropa onya sa alas 5:26 sa kahapon. Moni ang update katropa sa ato ang panahon. Para karong adlaw pizza 16 na nigbulan sa Hunyo 2026. Sa mga motorista dyan, ayaw yun og kalimot sa kwan, kining pagdala sa raincoat. Si katropang Gloria Jarina. Good morning, katropa. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan, Nasaray. Kumusta man ang Bayugan, Nasaray? Okay ra ba ang mga Bayuganon? Muni ang atong kuan mga katropa, mga pagpanimbaya niya ah. Sa may area sa Bayugan na Sere. Sa mga estudyante, paghikay na mo niya, ayaw na o kuan? Ayaw na o umok-umok? Ligo na. Sa ato po, nga mga magbubuhat sa mga nagkalain-lain nga mga establishmento mga katropa, labi na sa mga kananan, restaurant, o guban pa ng mga food chain para sa pamahaw espesyal, hikay na mga katropa niining panahon na. Dita maglangay ato po nga siren karon ang mga regional nga mga katikaran uban sa tong mga kaubanang mga istasyonan sa Mindanao. Tabok-tabok kanta ang Bukidnon nga area mga katropa kay matod pa bana. Gidakop human kining mitigbas ang usa ka lalaki nga misulay og sagpa sa iyahang asawa. Ato ni Sir Ron sa report, pinagi na ni katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon. Katropang Rostom, sa imo ang report.
3: XFM Report.
2: Arestadong sa mga otoridad ang 37 anyos nga si alias Cesar o manggitigbas ni ini ang 37 anyos nga si alias Ruben nga nahitabo sa barangay Malipayon, Pangantukan, Bukidnon. Pasado alas 11 sa gabi ni adtong Domingo, Hunyo 14, 2026. Pasi sa report, samtang niya nag-ubog tubig sa gripo dool sa ilang balay ang asawa sa suspect, dihang niabot ang biktima 15 gituuhang lango sa ilimnong makahubog. Dihang nakigistorya kiningadto sa asawa sa suspect nga nisangpot sa init nga panaglalis sa tungat nga sa panag-away, gisulayan sa biktima og sagpa ang naong sa asawa sa suspect aron panalipdan ng iyang asawa. Daling ni apel sa kasamok ang suspect, hinsa ni kuha og sundang og dayong tigba sa biktima nga naigo sa walang bahin sa iyang likod, walang bukton og mga kamot. Daling gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Gibawi, Bukidnon, alang sa dinalian nga pagtambal. Samtang nasikop usab ang suspect sa niresponding mga personahe sa Barangay Peacekeeping Action Team kon Bipat og sa Barangay Kapitan sa maong barangay. Sa karon nakakustudiya na ang suspect sa Pangantukan Municipal Police Station, samtang giandam na ang magitkinhanglang dokumento alang sa magpasaka og tukmang kaso batok ni ini. Mga katropa, kape bang healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, X7 News!
4: Samtang dugang sa itong regional nga mga balita mga katropa, gwardiya sa DPWH Depot napalgang patay sulod sa guardhouse. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Jonathan, sa imuhang report.
3: XFM Report.
5: Napalgang patay ang usa ka on-duty security guard sulod sa guardhouse sa DPWH sa Depot, Purok 17, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, alas 6:44 sa buntag adlaw Lunes, Hunyo 15, 2026. Aga biktima na ilang si alias Roli, 56 anyos, uli tao og residente sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City. Sumala sa report na kadawat og tawag ang Malaybalay City Police Station gikan sa kaubang gwardiya human na diskubrihad ang patayang lawas sa biktima. Daling nirespondi sa lugar ang kapulisan og dito ilang nakita ang biktima nga wala na kinaboy samtang naglingkod sa lingkuranan sulod sa nakalak nga guard post nga nakataod pa sa iyang naong ang usa ka nebulizer. Nakaplagan usab sa sulod sa guard post ang tambal alang sa asma og container nga dunay sulod nga laway sa biktima. Nasayran nga nagsugod ang duties biktima ni itong Hunyo 14 alas 7 sa buntag o kitakda untang matapos alas 7 sa buntag sa adlaw ga Lunes. Nadiskubrihan na lang at kinisayang kauban human wala kininitingog bisan pa sa makadagang higayon nga yakining gitawag na liada na lamang nini sa bintana ang sitwasyon sa biktima. Apan wala na kinin makasulod pa sa guard post tungod kay nakalak ang portahan gikan sa sulod. Sa investigasyon sa kapulisan, wala nakitang timailan sa foul play sa maong hitabo. Mga katropa, hilig ka magkapi apang giridaan kasi mong doktor nga mga pi kaya doon na kay diabetes, palpitation, di kakatulog pag-abot sa gabin kung ikaw makapangapi. Ayaw kahadlok mga pi sa Santon Plus Coffee Mix sa doon ay mangustin, suyabin o malunggay. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X-Eva News.
4: Samtang tabok-tabok ta sa may jinsan mga katropa. Usa ang patay, samtang usa ang samdan sa pagbangga sa motorsiklo o multicab dito na sa may Tupi, South Cotabato. Ato ning Seron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa imong report.
3: XFM Report.
6: Patay sa balay tambalana ng usa ka babae samtang naangol ang iyang bana human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga multicab kagahapong adlaw sa National Highway Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato. Giila sa Tupi Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Anlin Sumido, 50 anyos, samtang ang naangol nga bana mao si Bonifacio Sumido, 52 anyos, pulos residente sa Puro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang magtiayong Sumido nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Pulomolok sa diyang naitabo ang aksidente. Si Anlin nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo og ubang parte sa lawas og daling gidala sa Tupi Municipal Hospital apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival, samtang si Bonifacio anaana sa stable nga kahimtang og padayon pang giatiman. Giila ang driver sa white multicab nga si alias Jerry, 29 anyos, og residente sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudrat, kinsa anaana karon sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw kumobiyahe sa kadalanan. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Dangay salamat katropa nga Ivan. Sana pod ka trahidya mga katropa, disgrasya sa kadalanan ang mikalas sa laing nga kinabuhi. Magining gikaingon gin mga katropa nga mag-amping yon sa kadunay ang pagbiyahe. Nanglan nga focus og tan-aw yon sa direksyon og sa isig ka kilid katropa. Karon nga malikayan ang mga disgrasya nga mahinungdan sa kamatayon. Tabok-tabok ta sa pikas nga area sa mga katropa sa may Tagum. Kay maton pa kaning sundalo ang dadakpan sa kasong physical injury og illegal possession of firearms dito na sa may Kapalong. Ato ni Seron sa report ni katropang Bung Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bung sa report.
3: XFM Report.
7: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga retirado nga sundalo human giakusahan sa pagpangulata sa iyang anak nga babae ug pagpanag-iya ug armas nga walay husto nga dokumento sa Kapalong, Davao del Norte. Sumala sa Kapalong Municipal Police Station alas 4:30 ang takna sa hapon niadto nakalabay nga adlaw miadto sa istasyon sa kapulisan si Kyle Salvami Ferrer aron i-report ang insidente sa ilaga panimalay sa Purok Sais, Barangay Simong, Kapalong. Sa imbestigasyon na sayran nga ang suspek nga nailang usa ka alias Roy og ingong hubog nga nakiglali sa iyang anak nga si Fabi Salvani Ferrer, 21 anyos, ug gikulata kini pinag-usab sa pagsumbag sa naong ug likod human kini nga milaban sa iyang inahan. Human sa bang insidente, mikagyo ang suspek apan gilayon siyang nadakpan sa gipahigayong hot pursuit operasyon sa kapulisan sa ilahang umahan. Sa pagdakop na kumpiskar gikan sa suspek ang usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number ug adunay upat ka mga buhing bala. Ang suspek karon anaana sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station alang sa pagpasaka sa angayang mga kaso samtang ang nakuhang armas ug mga ebidensya ipaubos kini sa ballistic examination sa Davao del Norte Forensic Unit sa Tagum City. Katropa siguruha nga lagsik kanunay ang imong lawas pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik perme alang sa regyo sang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Nagay salamat katropang Bong. Laing insidente mga katropa sa pagpanakit. Pamilyar ba mga katropa, no? Muning isa sa mga kuan yun, basi na kainom siguro ning maong suspect. Samtang sa tabok-tabok punta mga katropa sa may pagadian nga area, kay duha matod pa ang dadakpan. Samtang sobra sa 1 milyon nga kontrabando ang nakumpiska sa pagadian na sere. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Stanley Duñas sa XFM Pagadian. Katropang Stanley, sa imo ang report.
3: XFM Report.
8: Nadagban ang duha ka lalaki samtang nagkumpiska ang 1.14 milyones ka pesos nga kandidat sa ginudahang ilegal nga sigarilyo nga nasakmit. At sa hinusang operasyon sa kapulisan nga gihimo sa Kabaybayunan sa Parangay Murigay sa Kobling Sinan sa pagkarihan alas 4:45 ang dagda sa kadlaon. Ang duha ka susbig parehong lumunobyo sa malabang Lanao del Sur na sikob human masagpan sa mga otoridad nga nagkarga madurpag ng kahon sa ginudahang kontrabando nga sigarilyo sa gay sa duha ka motorized pambod. Sumala sa report, naglusad madurbag Seaborne Patrol ang mga kapulisan sa Bagran City Police Station, Sambuang Rosur Maritime Police Station, og 906 Regional Mobile Force Battalion 9, isip kabahin sa ilang gipakusog, gagampanya batok sa illegal nga fishing smuggling og mga paglapas balaod sa kinaiyahan. At sa operasyon, ilang madurbag nabatikdan ang duha kasakayan nga nagkarga og mga kahon nga sigarilyo. Sa ilang inspeksyon, nadiskubre nga bindiri ay kakahon sa sigarilyo nga walay gikinahanglang graphic health warning og milapas sa Republic Act number 10643 o ang graphic health warning slow. Lagip sa mga nasakmit ang duha ka kahoy nga motorized pambod og ang sigarilyo nga mibalor sa 1,145,600 pesos. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa Sambuang Rosur Maritime Police Station ang duha ka mga suspek alang sa dugmang lakang. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagarian ako sa katrupang Stanley Duhinias XFM News.
4: Dagang salamat katrupang Stanley sa maong report. May kalabigitan mga katropa sa illegal nga kontrabando. Kaya tinda ko ang mga katropa mukabat sa 1 million kapin. May nadakpan yun in town mga katropa. Good morning Sir Al og sa tanan aminaw sa exciting Pilipinas. Have a blessed Tuesday. Gikan sa ato ang suking tipo minaw. Si katropang Ma'am Ading. Mga katropa, mosun na taon-taon ang Secret of Health. Siyempre, pagkasundin ni sa kining Express Balita sa Buntag o Bullseye o Sentro, ban pa ang mga programa sa Kabuntagon, paingunas sa Kapuno na ngayon na itong paminawan din nilang sa XFM Agusan. Manatay oras, parensyon nahan. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa ngalan na lang sa kinitubok ang pwersa sa XFM Network Philippines, sa itong kaabanan sa kontrol, si Katropang Keanu J. Sibial. Alang sa nagkayosan Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si Katropang Al Vicente Sigapon Magaingon. Amping tama, Katropang Ininidlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas! XFM XFM.
1: Ay, master!
0: Oyo sa man, kap!
1: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
0: Dili, kap, oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
0: Exciting?
9: Exciting!
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
15: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
17: Para sa dynamis?
16: Para sa turnyo ni Mrs.
17: Tour?
16: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
17: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
18: Exciting ba?
16: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
17: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
20: Santan Plus Herbal Soap.
21: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
20: Santan Plus Herbal Soap.
22: Nanami gin.
20: Santan Plus Herbal Soap.

0: the pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Kasels Clerk. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit pero pag tumar na ako sisle pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisle pain.
1: Sisle pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisle pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga bukika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Lago Sansor.
4: Pilay edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang? Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko akong timbang. Nag-all po sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman

0: Sister Pain.
1: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga buki ka.
2: Good morning, Pader.
3: Uy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
2: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
4: Exciting!
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
7: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla.
8: Tinding problema. So, possible yung na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
7: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanina po tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
8: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Mm-hmm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin.
7: Ayun, no?
8: Ngayon, Kung isang buong magdamag di kinakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng ating mahal sa buhay. I-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon?
7: Sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Dok, ano? Minsan, night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Dok, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Dok, yan talaga.
8: Kailan kaya yun?
7: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, ano? So mga kababayan po natin, prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Dok, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
8: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo. Ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kakailangan na talaga ng suplemento. Yung mga pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
7: Pumpkin seeds.
8: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
7: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Dok, 'di ba? Tulad ng nabanggit niyo po nakaraan, Dok, na dapat balanse, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
8: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman serotonin is hormone of light.
9: Light.
8: Mm-hmm. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
9: Nako.
8: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
9: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama. Ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan. No? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. No? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung...
8: Parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat.
9: Oh.
8: Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
9: Yes,
8: so, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
9: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
8: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
9: Laking problema. Pasin yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
8: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
9: Tsaka sa moods.
8: Oh. Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
9: Ayun.
8: Sa isa't isa.
9: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
8: Ay, libre na yan, partner eh.
9: Oo.
8: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
9: Oo, meron nga nakita niya.
8: Oo. Diba? I-maximize natin.
9: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
10: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Santon Gold, live testimony.
11: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat.
12: nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
13: The Secret of Health.
9: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, ano, ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
8: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
9: Mm-hmm.
8: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
9: mm-hmm,
8: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
9: Mm-hmm.
8: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
9: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
8: Uh-huh.
9: Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
8: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
9: Tama po. Oh.
8: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
9: Mm-hmm.
8: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
9: Tama
8: kung ano yung fuel na ginagamit mo, doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
9: So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
8: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
9: So yan, sa mga kababayan po atin, at yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating mga Yes to Health Clinic. Ganoon rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
8: Aha.
9: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
8: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at mag-

0: buong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pagsamata ng kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkaninigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad.

0: Dunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Pamaestra.
4: Maka-ulcer ko.
3: Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Katropa, tong oras, 11 minutos, nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita. Headlines.
0: Sa balitas lokal, ang mga ahensya sa gobyerno nagkahiusa alang sa seryoso o sa serbisyo sa Nalayagan Festival. Headlines. Sa balita, mga katropa, sa regional, lalaki patay sa pagpamusil gawas sa food establishments Butuan. Suspect dakpan kana sa hot pursuit. Headlines. Sa balitas national, Marcos nagpatawag og special session sa Kongreso. Headlines. Sa balitas international, giyera sa US ug Iran matapos na kasabutan pirmahan karong Biyernes. Sa balitas sa sports, Gilas Pilipinas Boys gipildi ang Thailand, gitapos ang FIBA U18 SEBA qualifiers nga walay pildi. Sa balita sa showbiz, Joros Gamboa, giilang lucky charm sa box office movies, kauban sa bagong pelikula sa Dongyan, Didtos, Canada. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world. Mga katropa, good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw nga Martes, mga katropa, pizza 16 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. May pagpalikay-sikay sa saing kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Gusan del Sur. No, nga nagmaya, mga katropa, ning mga orasa. No, gabi, mga katropa, na abot na sa Talakugon ang patayng lawas. No, sa ato ang MVP, no, si Rene Clert Baterbonia, mga katropa. Actually, murag ganinang kadlaon na abot, mga katropa, but there is San Francisco, mga katropa, eksakto alas 11 gabi, no, ni labay tong iyahang funeral convoy, mga katropa. No, may buntag once again, og kumusta inyong adlong Martes karon, mga katropa? Daghan ba wa katulog? O daghan ba, mga katropa, ang nisakripisyo gyud, mga katropa, ang muhulat? No, aron lang, mga katropa, masaksihan, mga katropa, ang pag-agi sa tuang MVP or MVP sa Agusan del Sur, mga katropa. No, pati mi, mga katropa, murag wa dyoy tulog. Nakatog, gamay lang, bango nasad, mga katropa. Alright, live, tanin nyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages. No, sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Live sad ta, mga katropa, sa XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man, mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3. Good morning, usab, sa tuang mga hookup stations nga medyo nabilar po gabi, mga katropa. No, good morning diha sa may Metro FM Bayugan City, Metro FM Trento. Ingon man, mga katropa, ang Metro FM Rosario. Atong programa, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto ng Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, kung ang imong kape diya, mga katropa, wag ihapoy ayo. No, sige, gihapon kag pangapian ng mga kape, mga katropa, ng way kwintas panglawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kiniadunay mangosteen, malunggay leaves, at syempre ang soya powder, mga katropa, nga tabangan ka, nga tambalan ang mga balatian sa imong lawas, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa inyong mga sukig, parmasyag, butika, nga dool sa inyong mga lugar. O syempre, mga produkto sa Yes to Health, available, o inyong gihapong mapalit din, mga katropa, sa ato ang Sibyaanan. At nahimutang sa second floor, Sugano Building, Barangay Pisaan, ng lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Abrita, mga katropa, Domingo hangtod Biyernes, alas 8 hangtod na sa alas 5 sa hapon. Katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Congressman Alfil Baskog nakahilak sa kamatayon ni Bobet Baterbonia. Detalye sa report ni Katropang Ray Alintod.
0: XFM Report.
3: Wala na napugnan ni Congressman Alfil Baskog ang pagdagayday sa iyang mga luha o grabing emosyon atol sa iyang gihisgutan nga State of the District Address sa miaging Governance Night isip kabahin sa nagpadayong selebrasyon sa Naliagan Festival. Sa iyang pakigpulong, emosyonal nga gihandom sa kongresista ang kalit nga pagpanaw ni Rene Clert Beta Noha Baterbonia nga giila nga Shining Sport Basketball Mr. MVP kinsang kinabuhi nakalas human kini nga nalumos sa dagat. Matod ni Congressman Baskog, si Bobet nagsilbi nga dakong inspirasyon sa kabatan-onang agsurnon nga nagpadayon sa pagpangandoy bisan pa man sa taliwala sa grabing kalisod sa kinabuhi. Nailhan si Baterbonia isip usa ka masinabtanon mapainobsanon og kugihan nga atleta nga naningkamot nga makalingkawas sa kalisod sa pamilya pinaagi sa edukasyon og sports ilabi na sa iyang pagtungha isip usa ka scholar sa prestigyosong Ateneo de Manila University. Ang iyang mga damgo og determinasyon nahimong simbolo sa paglaom alang sa mga daghang batanong atleta nga usbon ang ilang kaugmaon pinaagi sa paugnat sa kusog og eskwela bisan pa man sa dakong kasakit sa iyang kalisod galit nga pagbiya ang kabilin og ehemplo nga gibilin ni Rene Clark Baterbunya magpabiling buhi og dili mawala sa kasing-kasing sa mga agsurnon og sa tibuok komunidad sa sports.
2: Alam sa dagang kapatang si Robert na ibang simbolo sa paglao gipakita niya na bisan asa kagikan basta adunay kasing-kasing na puno sa paningkabot o pagtuo adunay kahayag na nagunat sa unahan kalimang ang palong ang kahayag tungod sa iyang sayo na pagpanaw.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Congressman Alfelito Basco. Mga katropa, aron kanunayng himsog ang imong kalawasan, ayaw nagdugaya pa, inom na sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa. Ipagkita sa lokal nga panggamhanan sa Rosario Agusan del Sur ang ilang tiunay og lig-on nga suporta sa sektor sa edukasyon pinaagi na sa pagtunol sa kinatibuk-ang 360,000 pesos nga pinansyal nga ayuda sa 24 ka pampublikong tulunghaan sa lungsod isip suporta kana sa Brigada Eskwela 2026. Ubos na mo ang inisyatiba matag tunghaan makadawat og tag 15,000 ka pesos nga nagamit sa pag-andam sa pag-ayo sa mga pasilidad, pagpanglimpyo sa sulod o gawa sa campus o guban pang importanteng galihukan aron pagsiguro nga luwas og hapsay nga pag-abli sa klase. Ang maong hinabang, kabahin ka na sa GCA Cures programa o ubos sa tema sa husto og hugot nga pagpanerbisyo nga nagtumong sa paghatod og epektibo, paspas og matinud-anong serbisyo nga tunos komunidad ilabi na sa pagpalambos kaayuhan sa mga kabatan-unan.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, estudyante o basketbolista sa San Franz na subo kanas kamatayon sa ilang idolo nga si Rene Baterbonia. Italia's Report, di katropang Junji Ilabrias.
0: XFM Report.
4: Hilabihan ang kagool aga gibati sa usa ka batanong basketbolista og estudyante sa kolehiyo sa San Francisco Agusan del Sur human mabalitaan ang kalit nga pagpanaw sa sikat nga atleta nga si Rene Bubet Baterbonia. Sumala kang Julius Alartino, second year criminology student, gisayangan kayo siya sa kinabuhi sa iyang idolo tungod kay nailhan kini nga adunay dako nga pangandoy alang sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. Giasoy sa maong estudyante nga nagsugod ang iyang grabing pagdaig o pag-idolo kang Baterbunya sa dihang nakita niya ang talagsaong gidulaan ni ini atol sa Palarong Pambansa 2026 nga gipahigayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Gawas pa sa kanunay niyang pagsubay sa mga reels ni ini sa social media. Dugang pa ni Alartino, dako ang iyang pagkahingangha kag Baterbunya tungod kay sa edad nga 18 anyos pa lamang kini. Grabe na kayo ang gipakita niining abilidad sa court sama sa dunk. Apan labaw sa tanan, nagpabilin ang pagka-mainobsanon o pagkabuutan niini sulod o gawa sa dulaanan. Hinungdan nga daghan ngayod ang nakagusto o nag-idolo kaniya.
5: Kabalo ko dul nga, tako kayo pangarap dul. Din, wala nga wala. Wala na kadiriya dul. Pero nagyap mong kasamong una-una kasing-kasing dul. Ang tawag asa mang kakaroon dul, tag malipayo na kadul. Sa katong sa palaro, sa tinood sir, wawuha kan sa katanaw sa kwan nila. Sa dula dyan, kaya inapon may dula sa kwan ba? Palaro po, kay player ba gusto akong nasa akin. Pero katong, di rin nag-held ang kwan, ang palaro. Nakapaan ko ba? Na-miss ko kayo din. Sa edad niya nga 18 din, taas siya kahit din. Mayo po siya mudang din tanan-tanan ba? Din hambulay po kayo siya sir.
4: Ang tipik pamahayag ni Julius Alartino, ang second year criminology student sa lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron padayon nga ligo na itong panglawasog mahilayo sa tanang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Gipadayon na usab karon sa mga personahay sa Traffic Management Office sa San Francisco, Agusan del Sur ang ilang hugot ng operasyon o pagpangdakop batok na sa mga kolorom o dili rehistrado ang mga tricycle o baobao nga nagbiyahe sa kadalanan. Kini ang gikumpirma ni Traffic Management Chief J.T. Bacal. Human, nahinabi ni CBN. Matod pa ni Bacal, temporaryo nga naputol ang ilang striktong pagpangdakop sa nangaging mga adlaw. Tungod ka na sa pag-atiman sa trapiko atol sa gipahigayon o nakalabay na nga palarampamban sa 2026 sa probinsya. Aban karon mibalik na usab sila sa pagmonitor o pagpandakop sa mga driver nga nagpabiling malapason sa balaod. Gipasabot sa hepe nga ang nagunang tumong sa mga operasyon mao ang pagsiguro sa kalawasan sa mga sumasakay. Dakong risgo alang sa mga pasahero kon makasakay sila og dili rehistradong sakyanan tungod kay wala kini insurance o walay kasiguruhan nga aduna sila ay madawat nga tabang o galing madisgrasya sa kadalanan.
6: Among gipadayon ang gamay niya kay tungod niya na sir dili sa magsakay kita kulurong kay nauna walay kini insurance. Luoy ang atong mga pasahero, kaya wala sila insurance, wala po assurance, no? Lisod kayo, kaya wala yung mga seminar ng mga driver, ana, kulang sila sa training bahin sa pag-convey o public convey sa passengers. So kita nagpadayon, normal ang atong operation bahin sa mga kolorong. Doon na po ako yung user, no? Sa tanan na ito ng mga labinagit sa motorcycle.
1: Ang pamahayag ni Traffic Management Chief Jade T. Bacal.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, patayng lawas sa basketbolistang si Bobet Baterbonia na anas talakogon. Public viewing sugdan karong adlawa. Detalis report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM.
3: Reabot na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakugod, Agusan del Sur ang patayng lawas ni Rene Clert Bobet Noha Baterbonia nga nailhanga Rising Shine MVP o Garbo sa probinsya. Atol sa pagpauli sa iyang lawas, gikan sa Davao Region, padulong sa Agusan del Sur, ubay-ubay nga mga lungsod ang mihalad og tribute og honor convoy isip pagpasidungog sa iyang mabulukong kinabuhi og dako nga kontribusyon sa natad sa sports. Libuan ka mga tao ang nagatang sa daplin sa kalsada gikan sa Davao Region hangtod sa Agusan del Sur, diin nagdala sila og mga kandila samtang ang uban nagsulob og puting t-shirt isip simbolo sa ilang paghandom og katapusang respeto sa batan-ong atleta. Subay sa hangyo sa pamilya, gihimong eksklusibo lamang alang sa mga pamilya og suod nga mga pariente ang viewing sa pag-abot kagahapon Hunyo 15-26 samtang ang opisyal nga public viewing pagabuksan karong adlawa Hunyo 16-26 sa may alauna sa hapon sa maong evacuation center sa Barangay San Agustin, Talakugon, Agusan del Sur. Magpadayon ang public viewing matag adlaw hangtod sa katapusang vigil Hunyo 23-26 kini aron mahatagan og kahigayunan ang iyang mga higala, supporters og mga lumulupyo nga makahatag sa ilang katapusang pasidungog og kang Baterbonia kinsa nagpabiling ehemplo og inspiration sa mga kabatanunan pinaagi sa iyang dedikasyon sa edukasyon og sa sports.
7: Kuan ka ng kalitla na kuan ba na wala mi kabalo na ingano di na nasakitan mi kay ngano kami pareha mi na pobre tungod kay mao nay ambisyon sa bata para makuan wa mi kadahom na ingana di ay ang hitabo niya na nasakitan jud mi alas 7 mi kiri o karon alas 7 gabi paabot diri.
3: Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: No, muna mga katropa, no, nga ang uban nga ato ang mga kaigsuunan nga agsurnon nga nagpaabot ni Bobet. No, imagine mga katropa, ang uban naghuwat hapon pa mga katropa. No, labi na diri sa may San Francisco, ang uban nato ng mga katauhan diri. Nagpaabot na mga katropa, hapon, alas 5, alas 6. Hangtod lang mga katropa, naabtan og pila ka oras mga katropa. No, muna nga, daghan gyud mga katropa, ang sitawag ani na Bilar. No, kagabi mga katropa. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tong balita sa lokal, mga katropa. Mikunod nga ito na sa 8% ang inflation rate o ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton o serbisyo sa Gusan del Sur. Nitong buwan sa Mayo, mga katropa, mas mubo itandi sa 8.5% nga natala niya itong Abril 2026. Tungod niining maong kalambuan, may pahigayon og usa ka press conference ang Philippine Statistics Authority kon PSA Agusan del Sur kagahapong adlawa, Mayo 15 alas 2 sa hapon, aron formal nga ipresentar ang May 2026 inflation report sa publiko. Atol sa mong tigong, gisgutan ni Supervising Statistical Specialist Loverville si Olaco ang mga nagunang rason sa pag-us-us sa inflation. Ingon man ang mga partikular nga sektor nga dunay or dunay igong dakong kontribusyon sa paglihok sa presyo sa mga paliluto or palaliton sa tibuok probinsya. Kini nga lakang kabahin ka na sa padayon nga mandato sa PSA sa paghatag og husto, kompleto og tukmang kasayuran aron masabtan sa katawhan ang dagan sa ekonomiya sa Agusan del Sur.
8: Sa transport nato, actually, ang i-down na itong mga parts and accessories, tapos fuels and lubricants, then ato ang diesel, gasoline, o mga lubricants. There's a fuels and lubricants for personal transport equipment. Ang nisaka siya, so ang pamasahe, taas si hapon, pero ang ato ang mga fuels and lubricants, ubos.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Supervising Statistics Specialist Loverville si Olaco.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, mga or sa nagpadayon nga kalingawan sa probinsya, gipaspasan usab sa paghatod o serbisyo nga tos katawan sa Gusan del Sur ubos sa pagsaulog sa Nalayagan Festival. Nagahiyo sa karon ang nagkalainlaing ahensya sa kagamhanan na masiguro nga ang mga batakang serbisyo sa gobyerno daling maabot sa matagang surnon. Pinaagi kini sa mga gipatuman nga information boat o serbisyo karaban sulod mismo sa Nalayagan grounds. Tungod niini, gilauman nga mas daghan pang mga residente ang makapahimulos sa mga programa o libreng serbisyo nga gidala sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno atol sa maong selebrasyon. Gumikan niini dako ang pag-awhag sa lokal nga kagamhanan nga dos publiko nga bisitahan ang Nalayagan grounds aron pa or mapahimuslan ang maong mga kahigayunan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Duha ka drug suspect dakpan sa duha ka managlaing bypass sa Caracal, Surigao del Sur. 12,000 ka pesos nga kantidad sa shabu. Sakmit. Italian report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
9: Ana nagkaroon sa prisuhan ang duha ka gidudahang drug suspect human badakpan sa Caracal Municipal Police Station og Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Pinagi sa duha ka magkasunod nga bypass operation sunod lang sa tulok adlaw sa Caracal, Surigao del Sur. Sumala sa pamahayag ni Police Major Elmer R. Claret, ang unang operasyon gipahigayon ni atong miaging adlaw sa Barangay Saka din mampusong nasikop ang usa ka 44 anyos nga security guard na recover gikan kaniya ang gidudahang shabu nga dunay gibanaban ang timbang nga 0.4 gramos og nagkantidad 2,720 pesos lakip na ang mark money. Samtang sa ikaduhang operasyon nga gihimo bag-uhay lang usa ka 39 anyos nga driver ang nadakpan dito sa Barangay Baybay. Nasakmit gikan sa maong driver ang laing 1.4 gramos nga gidudahang shabu nga kantidad og 9,520 pesos ug uban pang mga kagamitan sa illegal nga droga. Sa kinatibukan, mukabat sa 1.8 gramos nga gidudahang shabu nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 12,240 pesos ang nakuha sa mga otoridad gikan sa duha ka dinakpan. Kasamtangang anaas sa kustodiya sa Caracal Municipal Police Station ang mga suspetsado samtang giandam na ang ipasakang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, lalaki patay sa pagpamusil sa gawas sa food establishment sa Butuan. Suspect, dakpan sa hot pursuit. Italia's report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM report.
4: Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human kini gipusil sa makadaghang higayon gawas sa usa ka food establishment sa Barangay Tandang Sura, Butuan City, niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026 alas 10:45 ang takna sa gabi. Diila sa mga otoridad ang biktima nga si Jitro Abion Tagulob Minyo Oglomolopio sa Purok Sari-Sari B, Barangay Golden Ribbon, sa maong siyudad. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-atang na daan ang mga sospek gawa sa maong establisimento sa dihang musakay na unta ang biktima sa iyang motorsiklo kauban ang iyang asawa kalit kining giduulan sa usa sa mga sospek o gipusil sa makadaghang higayon nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Dali nga may respondi ang mga operatiba sa Butuan City Police Station 1 General Investigation Section og Butuan City Mobile Force Company human madal dawat ang maong report sa maong insidente. Giila aga baga suspitsadong nadakpan nga sila si Jason Teodoro Morales, 29 anyos og residente sa Barangay Bangkase. Lakip usab ba si Janry Vitos Lumulopio usab sa Barangay Bading sa susamang syudad. Atul sa gilusad na hot pursuit operation sa kapulisan, malampusong nadakpan si Morales samtang padayon pa nga gipangita og gawas nun ang lain pa nga suspek sa gipahigayon sa maong crime scene o pagsusi sa mga otoridad ang motibo sa baong krimen samtang nagpadayon pa ang manhunt operasyon sa kauban niini. Sa pagkakaroon, gipahigayon na sa crime scene ang processing o gisusi sa mga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon ang manhunt operasyon batok sa kauban niini nga at large pa hangtod karong panahuna. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas sa mag-inom sa makananayon sa Zanto Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 20 ka estudyante sa Cagdiana o nakabaton og trabaho pinagi na sa GIPS program sa Dinagat Island. Detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM report.
10: Napailaw na sa orientasyon ang 20 ka mga estudyanteng benepisyaryo sa Job Exposure and Employment Program for Students kung GIPS sa Cagdianao, Dinagat Island. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa provincial government sa Dinagat Islands pinagi sa Provincial Public Employment Service Office sa pagpanguna ni Provincial Peso Manager Lucia V. Galabo. Ang GIPS maong localized version sa probinsya alang sa nailang special program for employment of students. Gipalapdan kini nga programa aron matabangan ang mga nangunang deserving students pinagi sa paghatag kanila og temporaryo nga oportunidad sa trabaho samtang nagpadayon sa ilang pag-eskwela. Pinaagi niini makakuha ang mga estudyante og dugang kita nga magamit sa ilang mga educational needs ug adlaw-adlaw nga galastuhon sa pamilya. Atol sa orientasyon, ipasabot ngadto sa mga benepisyaryo ang ilang mga katungdanan, disiplina sa trabahuan, saktong pamatasan ug ang bili sa kakugi ug pasalig sa trabaho. Gidasig usab sila nga paningkamot muntan ang ilang pag-eskwela o gipadayon ang ilang mga damgo bisan pamaan sa mga hagit sa kinabuhi. Kining alakang nagpakita sa makanunayong tinguha sa kagamhanang lokal na suportahan ang kabatanunan pinaagi sa mga programa sa trabaho, edukasyon o pagpalambo sa ilang abilidad alang sa mas hayag nga ugma. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional,
1: sa pikasbahin mga katropa, paglabay sa funeral convoy ni Rene Bobet Baterbonya sa Tagum City, gidugok sa libuan ka mga tao. Atong siren anukad sa XFM Tagum. Dunay detalyes report si katropang Lars Anyol.
0: XFM report.
11: Gidugok sa libuan ka mga tao gikan sa naglainlaing bahin sa Davao del Norte og Tagumeños ang paglabay sa funeral convoy ni Palarong Pambansa 2025 MVP Rene Bobet Baterbonya sa Tagum City pasado alas 2 sa takla sa hapon, Hunyo 15, 2026. Kadaghanan sa nakigsimpatiya mga fans sa nasangpit nga basketbolista ang uban usab nagpakita silang pasubo gumikan sa kasakit nga kasinatian sa pamilyang Baterbonya tungod sa kalit nga kamatayon sa batan-ong atleta. pipila ka mga grupo sa mga batanong. Nagikan pa sa silingang lungsod sa Davao del Norte, ang personal nga naghulat sa paglabay sa konvoy, bitbit ang mga tarpulin nga napakita sa ilang pagmahal og pag-idolo, kangrene. Wala sab nila napugan na paghilak ato sa paglabay sa sakyanan gisakyan sa pating lawas ni Baterbonia. Samtang aduna sab mga gidikanan ang naging simpatiya sa kamatayon ni Rene. Matud nila, dili man sila fan sa basketbolista, apan isip gidikanan nabati nila kasakit sa gidikanan og kabanay sa atleta. Giatangon sa mamaong konvoy sa kadalanan sa probinsya sa Davao de Oro. Kahinunuman nga hapit sa St. Peter Chapel sa barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, ang funeral convoy ni Rene. Pasado alauna ang takla sa hapon, nadukat ginipaingon sa iyang yutang natawhan sa Talakugon, Agusan del Sur. Kahinunuman nga nahimong kontrobersyal ang kamatayon ni Rene. Human kinimatod pa namatay taliwala sa training sa kadagatan sa Aurora Province ni adtong Hunyo 8. Walang piling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, DILG 11, may pasalig og suporta alang sa formal nga pagpahiluna sa mga namatay sa linog. Detalyes report ni katropang Marvin Imbano.
0: XFM Report.
12: Ipasalig karon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG 11 nga mutabang kini aron mahatagan og formal nga pagpahiluna ang mga namatay sa nahitabong kusog nga linog sa rehiyon. Sumala ni DILG 11 Regional Director Abdullah Matalam, isip lead agency ang buhatan sa Management of the Dead and Missing kun MDM. Naglangkob sa tahas niini ang paghatag og humanitarian assistance og legal assistance, agig paghatag og dignidad og respeto sa mga namatay sa kalamidad.
13: Kinanglan matabangan nato, kung namatay man sila bahin sa linog, kinanglan ay closure sa atong pamilya. Kung makitaan man nato sila, kinanglan mahatag na to sa ilang pamilya na makatarungan nun, na maplastar yun ang ilang lawas. Kinanglan po na sila na tabangan, facilitate the issue of death certificates and settlement of legal matters aron masiguro na ang kaning mga deceased persons na to na namatay are handle with dignity and respect. So, magna siya ang trabaho na mo sa DILG sa pagkakaroon sa ongoing na linong na naitabo kung June 8.
12: Dugang ni ini at imanunsab sa MDM team ang hintungdang pamilya sa identified ng mga missing individuals hangtod sa higayon nga ma-recover kini. Samtang alang usab sa mga dili makita o dili ma-recover, ilabi na ni atong na missing sa landslides, adunay himuong temporary burial site ang LGU alang ni ini, ilabi na kung niabot na og tulo ka adlaw o kapin nga nagpa bilin kining missing. Base sa bag-uhay nga datos, gibutyag ni Matalam nga anaas sa napulo ang casualty sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region, diin siyam ni ini sa Davao Occidental ug usa sa Davao del Sur. Samtang 23 sab ang nagpabiling missing nga padayong gipangita sa nagkadaiyang search, rescue and retrieval teams. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mong sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang Regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, lalaki nga nagpa-cash in gamit ang peke nga kwarta sikop. Ato ning siren mga katropa, pinagin na sa report ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
14: Sa prisuhan ang diretso sa usa ka lalaki human nga gitabangan sa mga residente nga giingong nag-cash in sa GCash gamit ang 10,000 pesos nga peke nga kwarta sa Surala South Cotabato ning nakalabay nga adlaw. Ang suspek gilang si alias Bernie nga residente sa Nasambig probinsya gikatang wala na makaikas sa dihang gipugngan sa mga residente. Nakuha gikan kaniyang pipila kabuok sa gidudahang peke nga tig 1,000 pesos nga kwarta. Makita na usab sa video nga misuway pa pag-ikyas ang suspect apan daling napugnan sa mga tao sa tindahan. Namatikdan usab sa mga residente nga ang plaka sa iyang motorsiklo nabutang sa iyang luyo. Giimbisigahan na ang nasabi nga bodos aron nga masuta kung diin gikan ang peke nga kwarta o kung aduna bay laing lambigit sa maong pagpangilad. Mga katropa, aron magpabiling abtik ang memorya, kape nga natural ang konsumuha. Inom og Xanthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, bana patay, asawa angol sa pagpamusil dito na sa Sinuda, Kitaw-Taw. Italis report, katropa ang Hanilo Tabios.
0: XFM report.
15: Hinigal ang patay na pag-abot sa Tambalanan ang bana, samtang angol usab ang asawa ni ini. Human sila gipusil sa wala pa mailhing suspetsado. Dito sa Puro 4, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnoan, pasado alas 10 sa buntag, Hunyo 15, 2026. Gila ang namatay nga biktima ng silangag katihuyan, samtang ang iyang asawa nagpaalim karon sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH Maramaga. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, sa Hepe, sa Kitaw-Taw PNP nga si Police Major Jose Rigner Civilino, gibutyag ni ini nga ang bana nakaangkon og 5 kasamad pinusilan sa iyang lawas, hinungdan sa inanaling kamatayon ni ini, samtang ang asawa naigo sa kilid og di-exit sa dugan.
16: Para ang lalaki, ma'am, nakaangkon kani og 5 kapinusilan sa iyang lawas, then katong babae naigo diri sa iyang kilid og ni-exit kani diput sa iyang dugan nga part sa iyang lawas. Siguro wala akuan, siguro ang kuanan eh, kay medyo ang tuyo ato murag isiguro pag mga biktima.
15: Base sa imbestigasyon sa kapulisan, samtang pasakay na unta ang mga biktima sa ilang motor aron moadto sa Quezon, Bukidnon, diyang kalit nga niabot ang suspek sakay sa motorsiklo o gipamusil sa makadaghang igayon ang mga biktima dayong sibat. Dugang ni Civilino nga aduna na sila'y prison of Antagasta sa krimen. Base na usab sa description sa nakakita, kalabot sa pamarog sa gunman, bisan og naka-helmet kini ni atong higayon na.
16: Tapbang sa balay sa iyang bata, kay dito manigatambay dito sa balay sa iyang bata. Dito sa Puro 4 sa Sinuda. So, pero ma'am, sarkabuka ang nagpusil sakay sa motor. Then, nandito yung mga description. In fact, we have already nakadevelop at persons of interest, no, based appeal po sa asawa. So, nangita lang tayo sa witness para itong proof na itong POI para ma-file na ito ng itong kaso sa madali.
15: Narecover usab sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa 9mm pistol. Sa karon, gipalawman na sa Kitaw-Taw PNP ang ilang imbestigasyon aron sa pag-ila o pagsikop sa suspect. Ingon man sa pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule, kaya doon na kinilutin, siasantin o beta-carotene na makatabang mo patinaw sa tuang pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Hiker nga missing human ni Saka sa Kalatungan Range. Padayong gipangita sa mga otoridad. Nanukat sa XFM Bukidnon. Dunay detalyes report si katropang Michael Ricabo.
0: XFM report.
17: Nagpadayon karon ang gipahigayon nga search and rescue operations. Human gikatahong tulo ka adlaw ng missing ang usa ka hiker human ni salmot sa kalihukan sa pagsaka sa Mount Kalatungan sa probinsya sa Bukidnon niadtong Hunyo 11, 2026. Ang maong hiker giilang si Alcarji Gumi Samayla, 31 anyos, residente sa Valencia City, Bukidnon. Sumala sa pamilya nga ulahi siyang nakita niadtong Biyernes, Hunyo 12, dool sa sapa dapit sa First Camp o dool sa Summit Trailhead o wala na nakini nakauli. Sukad niya to, gikataho nga nakita siya sa duha ka kaubang hikers. Din nangayo pa kini og tubig. Sa dugang impormasyon, si Samayla gingong nagsulob kini og gilo nga short nga dunay black belt, nagdala og green nga Columbia jacket, black climbing bag o naka-black trekking slippers. Nitabang nasa pagpangita kang Samayla ang pangantukan rescue team. Kauban ang mga volunteer tour guides, pinro o mga lokal nga residente. Naghatag usab o perimeter security ang pangantukan PNP o ang Tino Port Company sa Regional Mobile Force Battalion team. Nanawagan usab ang idso ni Samayla nga si Shula Samayla Biasca ngadto sa bisan kinsa nga adunay thermal o infrared drone nga mamahimong magamit sa pag-scan sa kalasangan sa bukid aron dali kining mapalgan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balitang national. Balitang sa national.
1: Formal nga gipatawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso sa Pilipinas ngadto na sa usa ka special session karong Hunyo 17, 2026. Aron isgutan og dinali ang ipasa ang pipila ka prioridad nga mga balaod noon nga nagtumong sa social protection og pagpataas sa kalidad sa kinabuhi sa mga Pilipino. Pinagi sa Proclamation Number 1318 nga gipirmahan sa presidente kagahapon, gimanduan ang mga magbabalaod sa pag-atiman sa mga reformang panlipunan sa dili pa matapos ang unang tunga sa tuig. Lakip sa mga dinalian nga agenda nga pagatukion mo ang pagtukod sa National Center for Geriatric Health, pag-amendar sa government assistance to students and teachers in private education, Congest Pay Act, pag-amendar sa assistance to individuals in crisis situations con AX Act, pag-amendar sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict Affected Areas Schools Act, pag-amendar sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act o ang Anti-Political Dynasty Law Presidential Merit Scholarship Program. Ubos gihapon sa maong proklamasyon, gipatawag usab ang Commission on Appointments aron hisgutan og aprobahan ang mga bagong appointments sa gabinete, militar og foreign services subay sa konstitusyon og mga kasamtangang balaod sa nasod.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalyes balita sa international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Nagkasabot na ang Estados Unidos ug Iran nga tapuson ng ilang gubat subay kana sa gipayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif kagahapon. Matud ni Sharif, ipahigayon ang opisyal nga signing ceremony alang sa maong peace deal dito na sa nasod sa Switzerland karong Biyernes. Gikumpirma usab kini ni US President Donald Trump pinagi na sa iyang social media account. Din gipahayag niini nga kompleto na ang kasabutan tali sa Amerika o sa Islamic Republic of Iran. Namugna ang maong kasabutan taliwala na sa naitabong airstrike sa Israel dito na sa Lebanon ni adtong Domingo. Nga gikondina og maayo sa Iran og bisa ni Trump. Bisan wala pa gipagawas ang tibok detalye sa kasabutan, gibutyag ni Sharif nga kalakip niini ang dinalian og permanente nga paghunong sa tanang operasyong militar lakip na dito sa Lebanon. Base sa unang report, gilauman usab ang pag-abli usab sa Strait of Hormuz nga walay bayad.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Gipakita sa Gilas Pilipinas Boys ang ilang grabing katakos man mihimo og rally sa fourth quarter aron po kanon ang host country nga Thailand sa score nga 85-70. O gitapos ang ilang kampanyang walay pildi sa FIBA U18 Asia Cup SEBA qualifiers. Bisan pa man sa nasayang nasayang sa mga Pilipino ang ilang sayong double digit nga labaw, nakabawi ra gihapon sila sa katapusang bahin sa dula aron pahilumon ang home crowd. Bisa na pildi na nakasiguro naghihapon ang Thailand sa slot sa FIBA U18 Asia Cup karong Agosto. Kauban ang Pilipinas isip mga representante sa rehiyon. Sayong nakahimo og 13 puntos nga labaw ang Gilas Boys sa pan nata or natabas gini sa third quarter. Pinagi na sa sunod-sunod nga 3 points ni Pirakan Welaro sa Thailand. Inungdan nga mi os-os ang labaw sa Pilipinas nga na sa usa ka puntos sa score nga 51-50. Apandalinggi pangulahan ni Chug Moral ang 12-7 oro run aron makalabaw ang Gilas sa gitapos nga ikatulong quarter sa 6 ka puntos nga labaw og 63-57. Sabik sa Thailand ang ngulo si Lawrence Ravasny nga dunay double-double nga 15 points, 15 ka rebound samtang sila si Porich Binjariakul o Groni Alusup ni amo to sabog tag 13 ka puntos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, itali karoon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gikompirma nga opisyal nga kamahin ng aktor nga si Joros Gamboa sa pelikulang Remember nga gibidahan na sa magtiayong Dingdong Dantes og Marian Rivera kundong yan din sa kasamtangang nag-shoot karoon sa Quebec, Canada. Tungod ini hingpit nga gitawag sa mga fans si Joros isip ang pambansang best friend og lucky charm sa mga dagkong pelikula sa nasod. Kinumdaman nga si Joros nalakip sa pelikulang Rewind sa Dongyan nga mao'y mibuak sa mga box office records sa kasaysayan sa maong industriya. Gawas niini nahimo sab siyang kabahin sa blockbuster nga pelikulang Hello Love Again nga gibidahan nilang Catherine Bernardo og Alden Richards nga miguba usab og mga record sa takilya. Sa labing bagong post ni Joros sa iyang social media account, iyang gipakita nga ang mga hulagway kauban ang Dongyan og si Derek May Cruz Alviar. Nagkuha mismo si Canada alang sa pelikulang Remember. Nagpabilin pa kining caption nga Remember Rewind. Same same but different. Hinungdan nga grabe kaayo ang pagkahinam-hinam sa mga fans.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, mga katropa, mo itong mga nahipos nga mga balita. Gikan sa lokal, hangtod na mga katropa sa kawasan nasod, balita sa sports o gato ang balita sa showbiz. Musunod ang programang Bullseye, mga katropa ni katropang Junji Librias o katropang Ray Sura Vasquez. Good morning sa mga nagantabi karon sa tong Facebook Live, mga katropa. Murang overtime na jud ko. Hinahiyayo na ito ni mga katropa o basa inyo ang mga ipang-drop na comments. Sa dali nga panahon, katropang Lina si Pataho, good morning. Jeremias Moralde, good morning. Ma'am CJ Puerte, jud kadagan sa mga tao kabi eh, nagpaila jud. Nga mahal jud sa mga agsurnon ang atong MVP. Rina Kiamco, good morning. Pag-greet lang ko sa Tanang Naminaw sa iyang watching from April sa Buanga, Sibugay. Rina Kiamco. Janelle Arceo Amaro, good morning. Randy Santisas, good morning. Katropang Dai Chavez, good morning. Ma'am CJ, og happy blessed Tuesday sa tanan. Grabe kadaghan good, nagmahal, naluoy sa atong pangbato. Unta nga atleta dres sa Mindanao. Nga nung ipaadto lang sa Manila, aron ko tluan sa ilang kinabuhi. Kasakit kaayo sa ilang kamatayon tungod lang sa dula na inggit na suya dili or dili nila madawat ang ilang kapildihan unta may hustisya. Salamat and God bless. Muna nga ubay-ubay nga mga agsurnon mga katropa ang nasubo gyud sa kamatayon labi na sa atong MVP. Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. Mga katropa, wala man ko igong oras nga mo padayon pa sa unahan mga katropa.

0: Patungod kana sa pag-abot sa tuang MVP diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Papa Franz ug Mami Rosel di sa Metro FM Rosario, daghang kaayong salamat. JJ Ella, good morning ug daghang salamat di sa Metro FM Bayugan City. Salamat usab sa akong sparring partner sa Technical Department, katropang Harvey Hirames, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon!
3: Ah.
1: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
2: Edi Manyakis! Exciting!
4: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Similisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir.
9: Dili ko kaptarol labi na og madugayan kog tutok sa computer.
8: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
9: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
8: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata.

0: nga galuha-luha ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sunphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Sunphone Plus Coffee Mix kamo.
1: Sunphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
0: Itanga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunphone Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunphone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunphone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunphone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
4: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold Buy?
5: Wala pa day kamasayon, buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krap Gold, bay?
5: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras, mga katropa, alas 7:12.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan de la Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning!
1: Alright, ay, kumusta mga katrupa? Medyo paos-paos itong tingog na.
2: Oo, marag, unsan ang kakurasan na kauli gabi?
1: Oo, actually, mga 12 kape nun niya, nakatulog, alas 2.
2: Uy.
1: Sige lang, kalipay na to na kay ato mga servisyo po, no? By the way, mga katrupa, here we go, welcome daw sa itong tulumanan mga katrupa. Of course, dirigapon sa itong Talamanon's programa nga Bulusay. Kami inyong mga katrupa, katrupang Ruiz Celeste Surabasquez.
2: O katrupang Junji Librias.
1: Bago banta mga katrupa, hangtod alas 9 nga buntag. Of course, kini atong Talamanon, ipalaghan kita sa mayong nga kabutuan sa Yusto Health Incorporated. Mga katrupa, sa mga produkto ni ini nga nagkahatag kahupay sa itong panglawas, mao ang Visionex Plus of Gel Capsule. Visionex Plus of Gel Capsule, mga katrupa, right, nagpatinaw sa itong pananaw. Nagpabalik sa itong mata nga nag-blurred na mga katrupa. Gumikan sa problema sa mata. And by the way, kinahanglan po sa tao na itong maayo kung unsa ba hinungdan sa itong mata. Ano yung kanunan ito ginabalik-balik, no? Kiniman kong Visionex Plus of Gel Capsule mga katrupa. Kining intended gayod sa mata but not sa apilis lawas. Mauna nga, siguro una to kay para epektibo yun mga katrupa kay naamay mga sitwasyon nga hinungdan lagi mata o kining pagkadaot mata dili di ay directly mata. Imbutang na to high sugar ang atong dugo. So, diabetes ka mga katrupa o diabetika. No? Targeto na na dapat ang pagpababa sa mga sugar, no? Pero kung matagyo yung problema mga katrupa, mas maayo gamiton ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Nya atong tulman ano sa Batod Gris, maayo nga kabutuan mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Manay kanunay ha, ang Crop Gold Fertilizer nagatabang gayod gini sa itong mga mag-uma aron mas mapadaghan pang ani. Mauna nga kung fertilizer gani ang imong gipangita, oy ha, mas maayo gamiton Crop Gold Fertilizer. Naakini sa mga agrostore mga katrupa, pangutana kamo. Unya ang ato sa Tulamanon, hatod gris maayo nga kabubuton sa Gusan Lending Corporation. Oy, nagka-problema mo kwarta din ha, gusto mo mangutang. Ang Agusan Lending mga katrupa, nag-offer sila sa pautang, kining loan. Ang ilang servisyo, nagpautang sila sa salary loan mga katrupa, pension loan, allotment loan, business loan, shanty loan, real estate loan. Ang mga requirements nini, mas maayo makapangutana ka mo mga katrupa, ngadto sa ilang buhatan. No? Dari sa San Franz na sila at bang niya ng San Francisco Gymnasium. Makita makanang pangalan sa ilang kining opisina, Agusan Lending Corporation. Samtang diha sa may Bayugan City mga katrupa, nasa Purok 3, Barangay Almasiga, Barangay Taglaano. Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Doon lang sa may terminal. Niya mga katrupa, mas maayo lagi ng mangutana mo dito. Ano? Mangutana mo kung unsay mga panginahanglanon. Maingon na mo dito nga, kadungog mo gumi sa XFM. Maunang naamid diri ah. Kay matod pa, walay hassle. Niya ubos ang interest. No? Ingna nga, nakapaminaw mo sa XFM. Para at least kabalo sila nga, ato din yung mga suki, diri. No? So, mato, Agusan Lending Corporation, mga katrupa, hala, sige, lakaw na. Alas 7:18 na sa itong orasan, mga katrupa, live lang ng gusog nga marungog kita sa mga sibian sa XFM Agusan, 91.3, 95.7, o mga sibian sa XFM, mga sibian sa Metro FM Agusan, diha sa may Bayugan, mga katrupa.
2: Pinagi ni katrupang GJLA Gomez, good morning!
1: Dari sa may Prosperidad, Metro FM Prosperidad.
2: Pinagi ni katrupang Karen Luzano o si Dong Rodel Tikson, good morning.
1: Dari tapang tima katrupa, Metro FM San Franz.
2: Pinagi ni katrupang Janli Kiamhot.
1: Usab Metro FM Okay, Rosario.
2: Peragi, di katrupang Chel Montanya sog si Papa Franz mayong buntag.
1: Metro FM Train 2.
2: Pedagi di katrupang Atty. Risa Gutierrez. Good morning.
1: Good morning. Ala sige. Oy, ala sige di sa doy binaba kadali sa pagtuyog sa itong orasan.
2: Oy.
1: Bali, kini nga itong mga nag... kini ato mga igala nga nagtan-aw sa tong live karon. Taon-taon mga katropa, kay shout out ato ng inyong mga kining mensahe din ha. Ala, sige, ipatak lang yung mensahe din na kay ato ng pamasahon taon-taon mga katropa. Alright, sige, mo balik lang tayo, human lamang niya itong pahinamdom sa Sibian. Please stand by mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Parparali pa kong par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haptos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sandong Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Sandong Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita ay alas 7:26 mga katrupa dari sa itong arasan. Of course, kining bahin usab atod gres sa maayong kabubutoon mga katrupa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa, usa ka maayong kapsula food supplement nga nagaprotektar sa atong panglawas, batok, balatian. No, atong lawas mga katrupa prone gyud sa sakit-sakit gumikan kay sa kahago sa atong mga trabaho, atong mga transaksyon, atong gikaon mga katrupa more on toxins. Ah, grabe gyud na mas nanang delikado pa nga mga balatian na tumaangkon mga katrupa na apay atong walay disiplina sa pagkaon. So anyway, mas maayo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Magamit ni siya anytime mga katrupa whether na kay problema nga balatian or kaha wala. No? Kung wala, mas nagprotektar sa atong lawas o kaha o naa kay balatian naga alim sa mga nangadaot nga parte sa itong kalawasan mga katrupa. No? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bueno, ato ni siyang maangkon na anis mga butika na as Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Niya ato mga parmasya, mga katrupa nga naa sa itong dool, pangutan alabang. Okay, halos man mga parmasya naa ang kining Santon Plus Gold. Dalisab sa itong sibiyaan mga katrupa, makasuroy mo, makadrop by mo, naapod kini sa Purukwan, second floor, Sugano Building, Purukwan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright. Sige, bante, atong shout out na ang atong mga higala, katrupa nga Junji nga nagtanaw. Diri sa atong live. By the way, good morning niyong tanan. Di as katrupang Rina Kimco. Okay, pag-greet lang sab ko kay Lia Romanilios Fabi. RP Bajang, good morning. O nga ako apong self nga nagtanaw sa imong live. Watching from Ipel, Sambuanga, Sibugay Province.
2: Sibugay. Paglayo, abaning Sibugay.
1: Layo-layo, kisya no?
2: Oh, Sambuanga, Sibugay.
1: Thank you so much, katrupang Rina Kimco.
2: Sambuanga, Sibugay.
1: Diapod si katrupang White Chicken.
2: Oy, good morning, White Chicken. Good morning.
1: Good morning, katrupang Sir Ray, Sir Junjay. Og shout out po sa tatay namo nga si Billy Disuy. 73rd birthday niya karon. Oy,
2: grabe.
1: Happy,
2: na
1: happy birthday sa imong tatay. God bless, ha? Sige, unang tatod, ato na patugtugan, no?
2: Patugtugan, mga katrupa.
1: Happy birthday, Tay Billy Disuy.
2: Oy, Disuy. Happy birthday.
1: Gikan sa imong nagmahal nga anak, White Chicken. Puting manok.
2: Puting manok.
1: Tawad-tawad, no? Ato nang patugtugag birthday. But anyway, diapon si Kagawad Jeremias Moralde.
2: Oy, Kagawad. Good morning niya, ni mo.
1: Ingon siya nga, medyo init ang kabuntagon. Ingat ang tanan og dili kalimtan pag inom og daghang tubig.
2: Inod na, oy.
1: Correct.
2: Inod na. Niya, siyempre, abag yun og Santon Plus Gold.
1: Mas maayo. Mas maayo, no?
2: Sa katumang mga maintenance bitaw, itong mga taasan presyo.
1: Tama, agyo ka. Atong tiwason ang mensahe ni Kagawad Jeremias. Ingon siya nga dili kalimtan ang pag-inom og daghang tubig para likay sa heat stroke. Og labi na ang Santon Plus Gold para dili luya ang lawas. Salamat sa pagbasa. Kamaog yun sa katrupang Kagawad.
2: Kamaog.
1: Basta-basta.
2: Okay. Siyempre. Listeners yun na nato. Kabalo yun siya.
1: Ima pa siguro ni gitudloan.
2: Kabalo ni siya.
1: Sige ba yung mag-interview, ha?
2: Kabalo ni siya nga unsay angay aim nun. Nagtaas ang precious dugo.
1: Correct.
2: Nagtaas ang sugar, kamaroon na siya. Mga bukol-bukol, acidic. Yes.
1: Katubitaw ako, katrupang Junji, ha? Apa may oras nga mo, bat-bat. No? Katubitaw ako, katrupang Junji. Kini laging sumbra sa, dili na ta mupansin kung gisingot na itong likod o unsa ba. Maunang duda ko ito, nimun niya ito ako, aba.
2: Ubo.
1: Ubo, nimun niya ito kay, ganuman, murabag, hangak man katupang yun dyan nga murag bug at akong paminaw. Pero eh, nagpa-check up because doctor.
2: Oo.
1: Oo.
2: Yeah, negative.
1: Dili, ang yung doktor nga, kinahanglan ka mag pa-x-ray ka. Doon kayo ba na nga kung x-ray katupang yun dyan? So, ako gibuhat, doon kayo resulta ba? Hmm. Oo, ako gibuhat. Nagtumar na lang ko kuan ako kay tong duha ang kapsula.
2: Before
1: ko matulog duha ka kapsula kong gitumar. Mm. So pag resulta sa akong kuan kay tubang nga jun jin ingon ang doktor nga uy na amay nakita ni mun niya maning imong kuan.
2: Uy.
1: Ang akong kanagi giwati laki daghan nga matay nang mun niya.
2: Na.
1: Oo. Pero pag physical examine niya sa ako kadtong kana ba itong, sana ikos dalunggan ka ng mabati ba itong...
2: Unsay naabagyoy something.
1: Sana ng aparato baga. Na.
2: Oh. Unsay murag...
1: Diyan nga, actual wala naman ka. Pero katong imong kuan, kining imong x-ray na, aman. Unsa o malagi katropang yun dyan nga, dugay man na kuha dugay, po na ko.
2: Unsa ito po
1: na dugay. Dugay na release siya, dugay po na ko gikuha.
2: Dugay ang reading.
1: Oo, oh, niya, na kinag-take naman kong Santon Gold. So pag ingon niya nga wala naman alangan magtagaan da ka og kuan nga wala naman. Wa siya kabalo nga lagi sa tungkol di ko. Salamat ko si Ginoo adto bitaw ka tropang John J.
2: Oh lagi pastilan. Ako dili naman gyud ta mailad aning Santon Gold ug unsa ka epektibo sa atong lawas.
1: Oh mao gyud.
2: Mao man gyud nay isa sa mga dahilan.
1: Dili nang nag-promoter ta diri ang binakak ba.
2: Pastilan.
1: Sulay lang ninyo.
2: Ara gud nang igo ra ko magsubida dias babaw mo ra nagikamatay na ko sa ginhawa sa una. Pero karon makadula na kog basketball.
1: Mao pud
2: tungod po sa kana nga tabang gid sa Santon Plus Gold.
1: Hmm. Magita ara ni mga katropa kanon na ito na kung asa mapalito nga mamutika halos na mamutika na aman na. Good morning katropang Prince EJ. Good morning katropa, maayong buntag sa inyong duha. Shout out ko sa akong asawa nga si Eileen Brital nga nagatrabaho sa St. Peter o kang nanay Binida.
2: Good morning.
1: Istubyo. Gikan ni katropang Prince EJ.
2: Good morning ha. Konya, good morning po kang Tata Libradilia.
1: Good morning, katropang Tata.
2: Yeah, good morning po kang Didin Pataho. Maayong buntag diha ninyong tanan, ha?
1: Katropang Didin, good
2: Didin
1: morning.
2: Didin Pataho, good morning diha ninyo.
1: Si katropang Marla Tuin Matignaw, may buntag sa pinimo diha. Ingon siya nga maayong buntag mga katropang. Shout out sa barangay New Visayas. Di ba New Visayas nakadaog ni sa...
2: Oh, money, daog sa Agribot sa Katong Magdiwata Festival.
1: Magdiwata Festival? Di basta-basta ang...
2: Salamat kayo diha kang Kapitan Donasco. Oh.
1: Oy, di basta-basta, no? Nahala, may buntag at rupang
2: may buntag po sa taga-barangay 1 kay sila po nakasikan.
1: Ah, nakasikan ang barangay 1.
2: Nakasikan, unya, naka-third po ang barangay 3.
1: Ah, barangay 3 po. No? Di basta-basta niya itong mga ikala.
2: Uyaw ning ato ang mga barangay. Unya, diha po kang pakatang Juanito. Diha, Debitas may Dakutan. Esperanza, mga garupil apelido. Mayong pag paminaw ninyong tanan diha dapita, ha?
1: Oy. Sige, ato siyang patugtugan ang tatay ni...
2: Oy, tuod.
1: Katrupang Puting Manok o birthday song. Kaya nag-birthday si Tatay Disoy. Tatay Disoy, happy 73rd birthday to you. O kining kanta alang kinikanimo. O sa mga nag-birthday karong panahon na happy, happy birthday ninyong tanan.

0: Happy, happy birthday sa mga
1: happy
0: nag
1: birthday, ha? Kining tugtog ang mga katropa sa tanan eh.
0: Atong panginaot ni katropang doon ding lugwayan pastas nga kinabuhi.
1: Morag yun na itong mga pag-ampo, mga katropa. Bahalag walay handa. Ha?
0: Yes, tinuon
1: na. Ako ni-advise dyan sa inyo ha, ayaw lang yun nang mabot yung birthday, mangutang mo, ngaroon ihanda lang. Ha? Kaya dili yun na, maayo bisag sa biblical na itong isgutan mga katropa. Yeah. Importante yun, maaya yun ang panglawas. Morag yun na.
0: Tama. Bintaha-bintaha katropang doon ding, hindi yun mapungan, mangutang. Pero pag-augma na dito ibayaran
1: oh, ka na siya. Lang, okay ra.
0: Oh, mangutang ka nga, kaibayan doon niya, magkipagkaon.
1: Wala, yun. Lusod na tayo.
0: Kasi gari yun, mag-design tao, pangutang ka doon pa nga, John Jay. Kanang nangutang tao niya, ginigusyo.
1: Oh. Oh,
0: maayo na kay natin pambayan.
1: O na, may ikabali.
0: Libre na nga itong pangkaon.
1: Oo, oh, ana, siya. Oh. Mm. Yan na po, kining uban nga katropa, bilib ko aning uban bitaw nga. Ang uban, mintas layo pa magbuhig baboy.
0: Oh, kada.
1: Oh, di ba? Magbuhig kanding.
0: Oh, nay giingon nga
1: about birthday nay ihawon. Oh, yes. Di ba? Ana ba? Okay kayo na siya. Pwede yun na okay ha.
0: Ang mga ano mga livestock ba?
1: Oo.
0: So, kana siya mga para-paraan lang na siya.
1: Oh, diskarte hay raman.
0: Diskarte hay.
1: Diskarte hay lang.
0: Pero na guys, kita mga katropa o kahit ang utang taon niya, gikaon ra nimo.
1: Ah, wala pa na. Wala na.
0: Sobra pas kagulana ng imong gibuhat sa kagalingan. Alas 7:37 sa atong orasan mga katropa. Na pa ba atong mga i-shout out? Kumusta man dito di sa Bayugan no? Si Mayong Buntag na ikang katropang
1: Kuan, Yuan, vegetarian. Kumusta tood ang Bayugan, katropang Yuan?
0: Na may text dito, Audrey. Ingon siya nga, wala gihapon signal katropang Bayugan. Uy,
1: patay.
0: Wala di signal. Gahapon pa ni katropang Yuan. Check daw, Harb, kung naabay signal Harb, ang Bayugan Harb. Sa may nahitabo ni Bayugan. Abi ko bag na konektar na to kagahapon. Wala di ay. Sige.
1: Gihapitan pa ba na ako nagahapon? Okay ba ya?
0: Okay dito?
1: Oo.
0: Mau ba? Wala yung mga...
1: Wala. Gihapitan man ako pag uli na ako dito. Kalimot okay. Lang ko og sin sa video.
0: Sige. So karon wala ko na yung signal. I-check Harb, check. Sige. Basin, ikon lang mong signal niya katropang Yuan. Kaya basin nga ang internet po. Kaya mawala magrupa na huna. No? Salamat katropang Yuan, vegetarian and sa inyong mga customer po din na. Yes, may Bayugan City. Good morning din yung tanan. Okay. Sige na pa yung mga lain din ha. By the way, katropang Junji, hilabihan good ka daghan sa mga tao ang may sugat sa funeral convoy ni Kining Rini Baterbunya, no?
1: Limang
0: ang upan adlawan paghulat sa dalan oh. Katropa nga Junji.
1: Akong gibiliban tong dito as mong kayo kay peting ko sugas ulan mga katropang ri pero ang mga tao nag-initiative nagdala na siguro payong daan nila nilang grabe. Dalimang ka na aragod mo nang digikan og alas 8.
0: Aso sa buntag.
1: Sa buntag. Lari man ka anak, nigikan og alas 8 sa buntag unya. Ni abot og murag wa ko masayop siguro ato wa man namawa naman ko gabi murag naakaya gyud siguro tus mga launa nakaabot sa Talakogon.
0: Dili alas 2 sa Talakogon.
1: Alas pa na limang ka anak. Alas 2 na.
0: Diri San Franz.
1: Alas
0: naas mga alas 12.
1: Alas 12. Liman ka anak. Unya.
0: Alas 12. So, moto.
1: Grabe, oy.
0: Siguro ko nga basig appeal ka dito ga BE mga katropa diri San Franz no ni
1: oo, ni Tambong
0: ni Tanaw
1: ba
0: ni Salubong sa Labi o kining
1: patay nga lawas,
0: patay lawas
1: no?
0: Ni kining Rini Baterbunya mga katropa hilabihang daghanas mga tao
1: gikan pas Dabaw katropa oy gikas Dabaw abot sa Tagum ganing Carmen Panabo ang nagkuan diha day ang diha day dati ang sila sa Panabo diha day na ilagyon yung iyang papas basketball
0: sa Panabo
1: diba ka dungog kas misit sa iyang ayang asawa
0: ba?
1: Na nihapit gyud sila sa gym oo nihapit gyud daw sila sa gym nihapit sila sa gym niingon siya nga nihapit gyud mi dinhi alang sa wala masayod sa tanan dinhi na ila ang akong bana nga basketballista kini nga gym pero wala nang lagi daw kuno mauso sa una ang katong video sama ni ini karon
0: Oh, di sama karon nga
1: grabe man gyud ma
0: dali raman mo gawas ang kasikatan.
1: Masiplatan man layong kagud. Karon kay ma-videohan ka nga ingan di mong hiyas.
0: Bali ang iyang amahan katropa nga John Jim, basketballista.
1: Basketballista oo, basketballista gyud ako no ang iyang amahan niya. Pangandoy gyud niya ang mahimong PBA.
0: Ala ipakita ko no to mga picture Harb. Daghan kayo ang dalan kagabi gi puno mga katropa diri sa San Franz. So, gikan pa rin ang unahan sa rotunda, mga katropa, hangtod na rin sa munisipyo. Niya, pag-abot niya sa munisipyo, gihalaran o water salot.
1: Sa ato ang taga-BFP, no?
0: Oo, sa Bureau of Fire Protection, mga katropa. Agig pag-respeto o pagtahod sa iyang katakos.
1: Maugyod, no?
0: Sa iyang... Isip, nahimong sayang nga batan-on mga katropa. Oh, sayang kayo kay wala gyud maka intawon makabuot niya ang pangandoy. Kay og kadto siya katropang Junji og naka lahos to.
1: Ah, grabe to, di pa to mao ang iyang kuan.
0: Bata pa gyud.
1: Astilan.
0: Taas pa gyud mga abton ng tanan.
1: 19 years una nga to na iyang dawi sa mulihok, grabe to.
0: Sige, balikan ato mga katropa ha kay ala 7:41 sa tong orasan. Balik lang gyapon ta human sa pahinumdum sa atong CBN. Ngapisa mo diha mga katropa o Santo Blas Coffee Mix while naminaw sa atong tulumanan. Please stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
5: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
6: Ha? Christmas tree ug lansang?
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buok murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yung wala, ninahinay na siya, mag-anay na siya, nagkawala siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mo yun ay pinakalidabis niya kay nawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas. Nagaday basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Nabay ako.
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-alpidate. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, eh. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, eh. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: Bagaimana oras mga katrupa? Doon kita ay alas 7.49 na. Dari sa itong orasan o kini nga oras sa mga katrupa at kini ka nato sa lamian ng kapi, krimi, na pagyoy pampahayag sa pamanit o pampagwapo mga katrupa. No? Gumikan kay dunay pasyensya sa collagen o glutathione. Healthy pagyod ang atong kalawasan, gumikan kay dunay pasyensya sa mangustin, spirulina. Ingani ka maayo ang kape sa Yes to Health mga katrupa. Siguro una to nga atong kape gigamit. Kape-kape ka lang, apan na healthy ka na. Bullseye! Pangitaas sa mga butika, mga katrupa. Well, anyway, good morning by the way sa ato sa mga kagisuna diha sa may talakugon kay grabe bilara sa mga
1: hometown o grabe to gabi
0: lang kay
1: grabe ang ilang paghulat gabi oy. Ang ako gika hiliban yung katropa kay limang ka nga naagoy alas 5 pa. Alas 5 na pa alas 4 nagatong na. Naghulat kay nagtuo man lagi og alas 8 gud nigikan. Ya gato ganitong gihunahon agay na to alas 3 abot.
0: Oh, oh.
1: Mo beto itong target, mo beto itong ginuon nga kini alas 3 abot gini dinhi kay alas 8 nigikan. Ang resulta ka tropa. Ang alas 3 na imong alas 2.
0: Kuan magud ka tropa nga Junji no? Kay of course. Ila pong gitagaan o pagrespeto.
1: Oh, lisod man
0: ang kayo. Kabaga sa mga katauhan. Kada bang example ang funeral convoy no?
1: Oh.
0: Anya pag-abot ana ng lungsod astang daganas tawo sila po
1: hulatan man
0: gyud
1: na oh hulatan man gyud na ang uban na mo oh. Picture pang uban
0: oh mohinay pud sila
1: hinay pud da
0: oh mao na nga kuan gyud na alas 8 gikan ni biya dito sa Davao abot diri sa kining talakugon alas 2 na sa
1: daon lima ka oh lima
0: anya mao lagi na kay ang uban nga naka-monitor na tangsya nila o na estimate nilang oras no na may mga mag live god
1: oh na
0: so ang gibuhat sa uban ilang gi estimate
1: oh gihulatan pa nila ilang gi kunan nga kuan niya kay
0: example na nag live sa dito somewhere in Nabunturan
1: oh
0: na nag live matansya man
1: imo na ma-monitor man
0: gikan sa Nabunturan padulong sa example San Francisco
1: oh.
0: Pila ka oras maabot plus ang kadugayon niya na mao na nga
1: ma-estimate na sa
0: ma-estimate na ang uban wala na nag-atang-atang dias dalan dito na pag gabi eh pero katog yung uban kadto pang yun si adlawan pa
1: nangidala pag nangipalit na lang lagi og mga pandisal para makakuan lang
0: so
1: gikas Carmen
0: mura bag kanabang tao nga nagpaabot bag Imong imaginon ba nga
1: gani.
0: Kanus mo labay. Oh, kanus mo abot.
1: Malaking anak gyud no. Nga ang sitwasyon ba.
0: Pag abot gyud ka tropang Junji sa katong convoy. Bisan og tunga anas gabi eh. Pero ang tao dasig bagyapon. Di ba magtanawon magyud ta bagyapon. Na na tong kwan harb, na na tong picture. Kwan lang i-plus lang tong harb gay ana. Makita gyud na to nga
1: ang grabe gyud. Pagmahal sa mga tao.
0: Sa tungod nang hilak pagyud ang sa mga kabataan nang hilak.
1: Oo, tungod lagi sa pagkaidolo lagi.
0: Dili lang kung mga kinibang idaran nang hilak mabataan noon. Mura mag grabe gyud ka-affected ang mabataan noon nga babae. Ako na matikdan mga babaeng mga bataan noon affected. Nang hilak katropang Junji.
1: Nalagi to yung interview na ko gahapon katropa garing basketballista pod diha sa Sokotik no na idahan ako na interview kaya ako mang yung gikuan niya gituboy man siya nga kana siya sir kay idol gito niya si Rene sir tudloan ko niya matay kanang mo istorya gyud siya ma-feel gyud nimo nga grabe gyud ang isa gyud niya nga matandog daw ko no kanang iyang pagka-humble ni Rene pagka-humble gyud daw ko no
0: lagi pod nga bata
1: oh kay
0: simple ra mag siya.
1: Grabe gyud.
0: Nakita man nato to personal mga drupa. Kay dire man to nagdula man to sa
1: oy sa palaro.
0: Palarong pambansa.
1: No. Actually wala ba gyud ta kasubaybay gyud sa iya. Dinhi naman ta nakasubaybay sa palaro. No, sa nahitabo.
0: Nao tanawa ng mga tao.
1: Laliman ka na nga mga tao.
0: Mura
1: bag nakahinumdum ko sa panahong Duterte ba nga. Mahinumdum mo labay ingan ang mga tao. Murag, first time yun
0: ni... Naara ba tong kuan kagabi ikatropa nga John Jay kining bus nga Duterte? Murag kargahan siguro itong...
1: Okay, mga bulak.
0: Kisa siya ka ito?
1: Mga bulak ang akong nabantayan. Ato, mga bulak.
0: No, gabi nga.
1: Nya na iduha ka bus po sa Ateneo.
0: Kana nga presensya na ako, na ako din naskilid, pero nabidyohan. Kasi ba nagbidyo na? Wala na mag isyo ko.
1: Nao.
0: Kana nga bus.
1: Oo, kini nga bus, oo.
0: Oh.
1: Ay, laliman ka, ana. Nga pastilan.
0: Grabe.
1: Grabe ni nga. Gahoot ang mga tao. Laliman ka, ana,
0: Ang uban po, naada, alams ko na, nganong naadiha, nag-vlog rapod ni.
1: Napoy nga na. Napoy mga kinisingkasing yun nga naghulat.
0: Pero most na, likely, daghan yun katropang Junji ang kinisingkasing musaksi.
1: Pero kinaingani katropang Ari, pakapin na lang ang vlog, ani ba?
0: Na. Package na.
1: Pakapin na lang ang vlog, pero, ang kwan yun, ani, ang kasingkasing yun.
0: Kasingkasing.
1: Mogi isa ni, nga naan yun.
0: Manghinayang yung katropang Junji.
1: Labi na itong nag-message na yung mama gabi, ideas kapitol. Aperting mga nanghilak ang naspalibot eh.
0: Tama.
1: Lahi yun siya karon.
0: Kaya gikan dire sa kining San Prans, dire sa San Prans mga katropang,

0: layo katropang dyan, Jay, nga sayang kahimtang bitaw.
1: Mao gani, oo.
0: Ma-feel good name mo ba ang sentimento kay naanauntana ang opportunity pero nahimong pakyas gumikan lamang kay gutlo ang iyang kinabuhi.
1: Mao gyud, oo.
0: Unya, kato ba yung bataa kay naipangandoy nga maahon ang pamilya? Mm.
1: Maubya gito yung ginabalik-balik yun, no? Makuhaan gini ang pamilya.
0: Mm. Mm. So, bisan kinsa siguro ang naka-opportunity ka pang Junjay, no? Nga, ano, pagkauna-una yung ka nga, kanang imong pamilya ba nga makitaan imong mga maka, kung ikaw ba, kung makakuhaan lamang ka ba, kung maka-chance lang yung ka nga tagaan o grasya. Normal, pamilya, maisip ni mo. Kinesya, Wala pa may menu, no?
1: Wala pa. Maulit ako pa ni. Oo.
0: Unya, pito ni siguro sila.
1: Pito. No? Ikapito siya.
0: Puro naghilaki?
1: Kuan, murag isa ribae akong na...
0: Isa ribae?
1: Nabantayan na ni. Halos laki tanan.
0: Halos laki, no? Okay. Nya, kining iya mga igsuon mo na, kuan ni, gitagaan na naging scholarship sa atin
1: niya. Tanan, oh. Tanan na ni sila. Mga injured ng ilahang kaugmaon na ni sa eskwela.
0: Oh, Ateneo University, di basta-basta.
1: Oh, di basta-basta ni Katropagyari. Unya, kuan po din siya? Sa karon na magod din ang gawas sa diskubrihan ng iya mga video sa diha na patay na. Sa diha din ng nag-eskwila din siya Katropa, nag-sideline din nagbaligya o kanabang. Kanab itong souvenir bitaw Katropa nga riba nga na iyang naong.
0: Amo ba?
1: Oo. Oo, na i-video ani nga ni gawas. Mao iyang sideline sa iyang pag-eskwila.
0: Dito sa Dabao.
1: Sa Dabao. May sideline niya, bali.
0: Pero, abin ninyo mga katrupa, no? Katong manggong sa palarong pambansa, actually, dito manggod sa mga agusanon diri sa ito, dito gud siya na-appreciate o
1: nasikat
0: sa agusanon. Kaya diri amang makita man siya.
1: Personal yun.
0: Ang Dabra o Calabarzon that time, pinagod kainit po sa sangkaan, but unfortunately, pildi sila.
1: Pildi, oo.
0: Pero remember, si Kining Rene, nahimo siyang MVP katong dito sa may
1: Ilocos
0: 2025, katong gisundan sa Palaro Pambansa Agsur, no? Nahimo siyang
1: MVP dito.
0: MVP. So, with that, katong giingon niyo mo katropang Junjay nga, doon na siya ay sideline nga, at least mga kwarta siya, gi-idol lang magudit siya dito sa iyang eskwilahan.
1: Daan agud siya dito Ilado na.
0: Oo, oh, Ilado
1: na
0: magud.
1: Siya Ilado. Tibok na Dabaw ang nakailan na sa iyahan
0: dito. So, dito sa ato, mga katropa, mas misikat
1: siya. Masamot. Samot.
0: Tungod kay nagpakitang gila sa Palarong Pambansa. Samot na nga doon na siya ay kanang mga sentimental bitaw nga pag-exit.
1: Oo, kana.
0: Gikan sa Dabaw, of course, iyang pamilya nga
1: subaybayan manggod siya.
0: Oo, nga padulong na siya og Manila.
1: Katong
0: kay lagi
1: mo manumpalad, no?
0: Manimpalad na sa bag-ong kinabuhi. Pero dito ang pinakasakit kinabalitaan. Sa kita diri agad pang Junjit.
1: Na. Uy. Pastilan.
0: Ha? Na ang
1: makalitan kining... tayo eh. Makalitan yun ta.
0: Kami nakadawat mensahe.
1: Makalitan yun ta mga katropa sa mo. Sa ato kay pinagauna ta makadawat. Kinata sa information.
0: Correct. Bye po ta katropang Lindy Hernando. Good morning ni Maria.
1: Lisod yun ta o to. Kay nasubaybayan magod na sa mga tao. Kay gikan magod pag-arin sa iyang mga sanina. Nakatutok ang video. Pag-arin sa mga sanina nga mo, lakaw na. Magkakos ay inahan, mga egsoon, hangtod pag-abot pag yun sa airport, na-post din to, anas, subaybayan yun siya ba? Mauna nga, ang iyahang kahimtang, ingana siya kapobre, pakita yun niya nga, ingana yun siya kapobre.
0: Correct.
1: Mauna na subaybayan sa mga tao, di ang tao po nga, gikan sa pobre nga ni kwartahan, marilit niya, ug unsa ang sitwasyon ni Rini. Marilit sa imong gagalingong bagay, nga anak yung ko sa una. So, wak pa ko ni arang-arang ang ana, bitaw, makuan sa mga tao ba. Kunya, daan na Ilado. Plus, tinoon. Ang reels pag yun.
0: Tinoon.
1: Di, grabe yun. Mga na makita ni mo, alibang kagigil ka alas 8 niya, but alas 12 na nakalabay. Ing ana, Carmen palang daan, mura nagpresidente.
0: Oh, uy, kadyo tira. Alas 8:01 mga katrupa.
1: Lapas naman mga katrupa.
0: Lapas ang tatong orasan. Balik niya po namin mga katrupa, ha? Di alam mo, mabalik kami humani. Itong painamdum sa Sibian. Stabay.